0: ay Abilay Sur?
1: Sunod sa ila declaration, more or less 10 hectares na mag-comprise ang Abilay Sur, kag may part pa sa Lambuyaw man nga madala.
0: Barangay Lambuyaw.
1: Sila na nga plano.
0: Oo. Bali Barangay Lambuyaw na sa Vice, no?
1: Abilay Sur and Lambuyaw.
0: Okay. So 10 hectares amoning ila sini nga proposal.
1: 10 hectares.
0: Yes, okay. Pero ang stand subong sang kalaruhon ta lang kay para at least sa imo da bidi nga post official statement mo. Let me read it again na Vice, no? On your behalf, no? Para at least isa-isa naton. Ang hambal mo diri sa kasayuran sang tanan, wala pa naka-endorso ang Sangguniang Bayan sang uton agud tugutan ang Nuwerian government Nuwerian company nga magtukod sang data center sa Abilay Sur. Palihog hindi mo anay pagusgaran ang komitiba o kun ang bugos nga sanggunian. Ang Vice Mayor kaduha na magpatawag sang committee hearing agud matalakay ang proposal sang kumpanya kag makonsulta ang mga natungdan nga talatapan kag kabaranggayan sang LGU uton. Yari pa lang kita sa consultation stage. Meaning to say, wala pa sang approval, hindi pa nato ni mapaktan if madayon ini o kung hindi, kay we are still ongoing on the consultation stage. This is what you
1: That's
0: mean,
1: right.
0: Vice Mayor.
1: That's right, Sir Ray. That's right.
0: Okay. Ang kasugpon sini ang official intent ng kumpanya aton ginpadala sa talatapan ni Mayor Soprenio Fusin agud iya man nga makonsultang iya mga department head. Kung may nagahambal nga ini nga proyekto gina-endorso sang Vice Mayor, iya komitiba o konang sanggunian mismo ina ang sala nga impormasyon. Because technically, para lang sa iyo ibalusang tanan, Vice Mayor, no? Ang sanggunian dabi, no? Whatever the endorsement coming from the local chief executives or any proposals nga para sa banwasong uto, nag-aagi ina sa Sangguniang Bayan. And for them to discuss, no, ang tanan nga mga endorsement, no, nag-aagi anay na sa komitiba, no, kung sa diin matuon inang proposal. And then may ara sang committee meeting, committee hearing, public hearing until such time nga kung makita nila if it is really a based on their mga consultations sa tawo, sa banwa, sa mga legal offices, no, kag wala sang problema, no, dira makadesisyon kung iaprubahan bala ina sang sanggunian o kung hindi.
1: That's
0: no
1: right. That's right, kay itimbangon din nato ng pros and cons sa sini nga proposal.
0: So we cannot really say nga 50%, 60%, 70% may chance nga matukod ini dira sa Banwasong Uton, particular na sa Barangay Abilay Sur Uton.
1: Ah, wala pa. Gina-clarify ko, siyempre pag-abot ko nila sang months ago, we welcome any guest, any visitor, we welcome any development as long as nga ma-comply nila ang necessary requirements. Agod nga una best, wala sa ma-create nga environmental impact or other hazard nga ma-provide sa aton nga locality.
0: Kaya kung hindi kita magsala, Vice, ginapaanggid inisubong sa ginahinyo man sang presidente, especially sa iya si Digan Benson during his State of the Nation address, to urge our Congress to pass a law pertaining to the implementation and construction of PAC Silica. PAC Silica, no? During his State of the Nation address, Vice Mayor, damo ang nagasiling kag ginakumpara nila nga ang ining AI data center dira nga patukuron, wala pa niya pero ginapropose, no? Nga patukuron dira sa may uton is somehow parehos sang PAC Silica nga duyag patukoron sang aton nga national government dito ya sa bahin sang Tarlac, Vice Mayor.
1: That we have to find out, Sir Ray.
0: Okay. Kay ti kabalo naman kita ang ining mga AI data center and ining mga pack silikangan ni nagakinanglan ini sa vice, no? Suno man sa pila ka mga eksperto sang dako nga source sang kuryente kag sang water supply.
1: That's right.
0: I do not know if that is also included and this being discussed during your committee hearings regarding this, Vice Mayor Olivares.
1: Yes, gina-presented na ni Mr. Daniel Robertson nga may certification na siya kuno sa ELECO nga makaprovide ang ELECO sang pila to kami gawas na lipat ako. Kag he was having talks with MPIW na maga-provide sang tubi sa sining proyekto. Tinga mo nila ang apprehension nga ti ang tubi mahalin man mismo sa uton. Kaya mo pa na gusto natong tanawon kay kun pila ang volume sang tubi nga kuhaon kada adlaw mismo underneath our soil.
0: Mm, yes. Oh, kay ti lantawo man ato na if ang aton nga mga komunidad hindi apektado, no? Sa sining
1: yes.
0: water supply nga makuha sang sining AI data center. Ang nakita
1: yes,
0: ko diri Vice, damo pa kamo sang dapa usisaon amo nang gusto naton palabot sa pabuloyo. Kumbaga malawig pa ini nga proseso and
1: right.
0: Nagakahulugan
1: right.
0: Nga kung gina-discuss ini sang komitiba, ginatakol ini sang komitiba is ginasiling na naton nga may dako na nga tsansa nga ma-approval. May right, Vice Mayor Rosinel Olivares?
1: Ay, hindi kita kambal nga may dako nga tsansa. Kahit ti, tanayin sa buong ginagather, tatalan nga data.
0: Mm-hmm.
1: Agon ni reporter sa Sangunian ang mga pros and cons sa sining proyekto for the Sangunian to decide.
0: Mm-hmm.
1: Isa man dira ka requirement, ang of course, ang social acceptability. That's why nga wala tuntaman ang resolution sa Sangunian barangay. And the resolution, of course, man sang neighboring barangay sa taas Lambuyaw.
0: Mm, okay. Diin karon matabo ang public hearing ninyo, Vice Mayor Rosinel Olivares?
1: Dito sa Barangay Chapel, sang Abilaysur.
0: Okay. Mga ano oras na, Vice?
1: Mga alauna karon, Sir Ray.
0: Okay, sige. Vice, napatag naman aton ini sa aton sining mga pumuluyo, ang imo sining official statement, and na palabot na naton sa ila nga ti ini wala pa niya sang approval, wala pa sang finality kundi ara pa
1: yes.
0: Lang sa proseso sang ginatawag naton sining stage of consultation ang imo
1: yes.
0: Na lang sining paghatag sang dugang nga mensahe sa mga pumuluyo sa Banwasang Uton partikular na dira sa may barangay Abilay Sur kag sa isa pa gid ka barangay nga affected or shall we say hindi man affected probably involved no sa sining proposal because sa sining kalaparon no nga gina-propose sang Norinian company sa sining pagpatukod sang AI data center. Ang imo sini na lang nga mensahe Vice Mayor Rosinel Olivares sa imo sining mga pumuluyo dira sa Banwasang Uton.
1: Salamat ni da Abian Ray Umalay and the K5 sa sining oportunidad nga inyo ako gina-interview agud jud to ma at kita kasayuran sa atong pumuluyo kung anong status sa sining proposal. This is just a proposal pa lang. As mentioned man sa akong official statement, yara pa lang sa committee level. That's why ginagadil tagin ang tanan ng mga issues involved, all the data, the facts involved sa sining proposal, agon makadecide sing mayo ang Sangunian. Rest assured nga timbangon din sa Sangunian, kag-rest assured nga ang Sangunian Bayan sang Uton, mag-aupod kung anong makapaayos sa pumuluyo kag sa mismo sa palibot nga lokalidad. That's why gina-invite natin ang barangay, mga pumuluyo sa barangay Abilay Sur, Lambuyaw, kag Kagbang to let their voice be heard. Kay kita mga sovereign Filipino people, no? This democracy, ang Sangunian mag-decide kung ano ang makapaayos sa uton, makapaayos sa pumuluyo niya. Salamat gid, Sir Ray and the K5.
0: Salamat kid, Vice Mayor Rosinel Olivares sa imo sining atyempo kag sa pagpatag diri sa balita sa Foro de los Pueblos K5 News FM 88.7. Mabuhay and God bless you, Vice Mayor.
1: Mabuhay, mabuhay.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.

0: kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Kay pagsulod sinada sa aton sini nga mga kuturan i-refer ina sa committee. And it so happened nga ang chairman sang sina nga committee si Vice Mayor Jose Nel Oliveros sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. But to make it clear to everybody, suno sa kay Vice Mayor Jose Nel Oliveros, wala pa man sang finality. Wala pa sang piho kay ara pa sa proseso sang consultative stage sa aton sini nga mga ka-K5. So lantawon pa nila, how is it possible?
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: Sa aton sini nga mga ka-K5 nga mapatuman ining AI data center, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati dira sa may barangay Abilay Sur Oton Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, mayo man nga nagklaro kag nagpatag si Vice, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kag matagaan somehow sang idea ang mga pumuluyo hindi lang sang barangay Abilay Sur, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa sini nga propose nga investment o kon proyekto, no, dira sa may Banwasang Uton. Actually ang kabanwahanan ni as long as there are opportunity bala, no, nga nag-abot sa ila, ginalantaw nila na, gin-entertain nila kung inabla sa aton sini nga mga ka-K5 mangin beneficial na sa amon diri, makadugang ina sang trabaho, sang employment sa amon diri nga banwa, makapadako ina bala kang makapadugang sang amon sini nga pundo para nga ti may mga proyekto kami nga maubra pa sa amon sini nga banwa, or ang ina nga proposal sa aton sini nga mga ka-K5 do makahatag sang halit o kun sang hindi manami nga resulta sa amon sini nga mga pumuloyo. Kay it sounds good ang mga posibleng makuha mga ka-K5 sang banwa, pero kung ang komunidad apektado sa sining pagtukod sang proyekto sang sining artificial intelligence data center sa aton sining nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagapalamati, no, that's something nga kinanglan man lantawon mga ka-K5, no, sa aton sining nga mga kuturan sang local government sa Banwasang Uton. Hindi lang niya istorya sang sangguniang bayan, but then may dako man diri nga papel ang local chief executive sa Banwasang Uton, no, sa pagpanguna ni Mayor Fusin sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ni Mayor Sopronio Fusin sa aton sini nga mga ka-K5. Ano gid bala ang panindugan kagang stand sang banwa, no, sa aton sini nga mga ka-K5? So hibaloon ta na karon may ara sang public hearing nga pagatigayunon ang sangguniang bayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Jose Nel Olivares dira sa may barangay Ibahay Sur sa ila sining barangay chapel, no, sa aton sining mga ka-K5. Pagkantuan tani karon sa aton sining field reporter, no, kagtutukan naton kung ano ang mangin diskusyon sang mga pumuluyo dito sa barangay Ibahay nga kung sa diin dako nga area sang ila sini nga barangay kag diri man na actually sa may boundary mga ka-K5 sang Uton kag sang Sunset Boulevard, no, kung makita nyo dira ang bakante nga lupa sa aton sini nga mga ka-K5 nga sakop sang barangay Ibahay Sur, sa aton sini nga mga kuturan dira ang ginalantaw nga patukuran sang sining AI data center mga ka-K5. Alas 8:18 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Madugay-dugay pa ning proseso. Damo pa ni ang possibly mag question sang legalidad kag sang epekto sang sining AI data center pananglitan dira.

0: hindi ni siya instant. Kay kung instant ni karon kagdali-dalion sang sangguni ang bayan, kagdali-dalion sang local government sa Banwa sang Uton, basi iawan sila sa lo ni sa mga Bukol, nila sa Blacadlaw, sa mga Pumuluyo. What I mean is that, kung wala bala mag-agi sa insakto nga proseso, kung wala bala may maubra nga wala sang may maubra nga mga consultations, wala sang solicitation sang mga legal basis sa pila naton sini ka mga concerned agencies, at ilaban-laban mangilamos gini sila sang akig sa mga Pumuluyo. Pero with all fairness, nakita man naton nga sa paraisayon ni Vice Mayor Jose Neil Oliveros sa aton sini nga mga ka K5, ngati they are just doing the actual procedure, no, nga mandated sang ila sini nga trabaho bilang membro sang sangguni ang bayan. So hibaloon ni naton karon sa aton sini nga mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Good morning gid kay Ma'am Nini San Press, ang Bayabaw, sir. Long time no see. Kay kada amo lang gid ako nga oras nagabugtaw kag nagalantaw sa live si Ma'am Nene San Presang, kasi manwa ko ni sa Pututan, taga Barangay Kawayan, Pututan, Iloilo, na nagatrabaho dito sa may pungsod Singapore. Good morning and halong dira permi Ma'am Nene San Presang kay Ma'am Helen Tanangunan, sa kay Maricel Baloro Kasiple sa Barangay Balabago, sa kay Tristan Wat Gulay, kay Ma'am Renya Panes, good morning din sa inyo, kag kay Sir Kim or Ma'am Kim Arosen Flora nga nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Alas 8:21 mga ka K5 oras sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum. Mas maayo pagid ini kung makuhaan ta man sang personal nga statement si Mayor Fusin sang Banwa sang Uton na Iloilo sa aton sini nga mga ka K5, kag ang mga barangay opisyales sang Barangay Ibahay Sur, kay una nga nagapagwa na sang iya sini nga statement ang SK Chairman mga ka K5 sang Barangay Ibahay Sur mga kakipay, nga duti kung sa iya do hindi iya luyag nga matuman kag patukuron ang AI data center dira sa may Barangay Ibahay Sur.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Alas 8:22 aga sa aton sini nga pagbalik, kwa unta man dugang report sang aton sini nga mga unit field reporters upod sa patrol with ka K5 Karen Padilla. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga, ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo. Sir Kevin,
5: D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. Matatas, mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
4: Mm-hmm.
3: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong mm-hmm. sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imong
4: katabo sa may mga guard mo.
3: Mo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
4: Mm.
7: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
4: Mm.
7: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
4: Mm-hmm.
7: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog, wala.
3: Tulog, wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
7: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulom bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga uno?
5: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
5: Kasi may diabetes ka na?
8: DTX 500 na?
5: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar?
5: DTX 500
8: garantisado?
5: DTX 500
8: health alert with Dr.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-10055 Series of 2026.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Saka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rika Epektibo. DTX 500.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalwan sa Klinika DTX 500. Sa may mga diabetes, hypertension, high blood, sigihan nyo da. No? Sigihan nyo, ganyan nga pabaya da. Tapos kung magilala, ganyan ang inyo diabetes, tapos magtaas ang high blood nyo, magtaas cholesterol nyo, no? Sagi, kamo ka hibi-hibi, kag wawaw-wawaw, kag pangampo, nga hindi na ko magliwat, hindi na ko magkaon sang tamis. Hindi na ko magkaon sa tambok sa baboy. Oh. Sisigihan nyo kita. Kung hindi kamo mag sagi kamo kabisyo tapos way pa kamo siyang ginatumar nga suplementos lawas nyo. Ha. Dugay-dugay kung ang kilala ko pambalyati ah. Pangapihan ta lang galing sang klinika DTX Copy Mix kung nga pananglitan nga maguntay na tuhod yat hindi ta man gusto. Amo na nga dapat inom gid kamo sang klinika DTX 500 food supplement naton. May ampalaya kag di sugar cane nga halin sa panit sang tubo. Ging kakas ang matamis, ging pabilin ang mapait. Kag napamatud ana sa mga eksperto sa Estados Unidos kung gaano ka epektibo ang Klinika DTX 500 mga kaki-5. Sa mga nagapamati na Klinika DTX 500. DTX 500 mga kaki-5. Kay suno sa pagtuon, ang DTX 500 ginatawag naton ining superior antioxidants. Magambal kita antioxidants mga kaki-5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ang tanan nga mga toxins sa aton sini nga lawas. Magambal ka toxin ano na kaki-5 ray hilo. Oh, di kong hilo na tani na nagbukal na baba namon. Magambal kita toxins, there are so many substance nga makabig naton toxic or hilo sa lawas ta. Ano ini siya? Ini ang nagahalin sa mga unhealthy foods nga aton sini mga kaki-5 nga ginakaon. Mga pagkaon mga kaki-5 nga hindi masustansya. Tikait ko mo nga hindi mo mapunggan baba mo sang Panginaon, no? Dapat may protection kas lawas mo. Amo na nga kinanglan ta maginom sang DTX 500 mga kaki-5. Gina-repair sini mga guba nga selula sa lawas ta para nga ma-renew ang good cells naton sa lawas naton mga kaki-5. Kaya kung guba kag pigado ng selula sa lawas naton sa aton sini nga mga kaki-5, no? Dira na nagatukar ang mga nagkalain-lain nga mga balatian mga kaki-5. Alas 8:39 oras sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
3: Komentaryo nga patas
11: kag serbisyo nga wagas.
3: Ray Umalay
11: para sa Foro de los Pueblos.
16: I started corrected gali ah. Kay mamo may aksidente to nga natabo sa may Ibahay Aklan. Ang akon nga sa isip ko Ibahay Barangay Abilay Sur. Sa aton sini nga mga kaki-5 ha. Ang lugar to bala ko din patukuran to sang AI data center nga ginasiling nila nga ti subong ara pa sa stage sang consultation and committee and sang public hearing ang ining aton sini nga mga committee ba sa Sangguniang Bayan sa may Banwasang Uton sa pagpanguna ni Vice Mayor Jose Neil Oliveros mga kaki-5. Barangay Abilay Sur. Sa aton sini nga mga kaki-5, sakop niya ang Barangay Lambuyaw nga posible masakop sa sining 10 hectares nga kadakuon mga kaki-5, no? Sang sining ipatukod sang Norway Company nga AI data center mga kaki-5. Opo, ang ginatawag nga Artificial Intelligence Data Center. Alas 4:40, damo pa ni isang prosesong pwede matabo, no? Kay ti damo siyang mga posible apektado kag questionable nga mga bagay, no, sa sining pagpatukod sang AI data center dira sa Banwasang Uton. Number one, in terms of supply sang kuryente, ligad lang nga si mana nag-experience kita mga kaki-5 sang shortage sang supply sang kuryente, ho? Dire sa may Visayas grid ang brand out, wala tuo sa aton sining mga kaki-5. Kaya dugangan pa na karoon ko magtukod sa data center na sagi magtinika lang iliko nga makasupply sila. Ang bali Vice Mayor, nagpasalig ko na itong iliko to nga makasupply sila mga kaki-5 sang ano? Sang kuryente. Ininto nyo kami karoon na. Hindi gani ka sa itong sini nga mga kaki-5 ka. Ayo, yon ang tawag na eh, ang supply sang NGCP, sang National Grid Corporation of the Philippines, nga dito makamukalabana nag-rely, tapos matinikal ka mo nga makasupply ka mo sang kuryente, na pilato kabultahe sang kuryente ang kinanglanda. No, ari pa ginang isa ka MPIW ni ho, Truman yung klase ka MPIW ni ho. Kung ang kilala ko pa, manak is SBA, K5 Ray, do mas sulog pang ihi sang karbaw sa tubod sang tubig sang MPIW. I-challenge na mga kabyanan sa tunsuri nga mga ka-K5, amunang mga primary gid nga mga kinanglanon sang isa ka-AI data center, kuryente, tubig sa tunsuri nga mga ka-K5. Ilang taon ta na karon may committee, may public hearing to karon sila sa barangay Abilay Sur, Uton, no? Sa aton sining mga ka-K5, sa sining ginaproponer nga pagpatukod sang AI data center dira sa may banwas ng Uton na Iloilo. Naka-standby sa linya naton si ka-K5 Karen Padilla sa patrol. Kuwaunta ang mga balita sining nga natipon, mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Ginkantuan ko na to ni ka-K5 Karen aga pa ang barangay. Hindi magatag statement si Kap. Samtang way pa matapos ang public hearing la karon. No, sa aton sini nga mga ka-K5 kag wala man nagatag ang komento ang pila ka mga pumuluyo. Ka-K5 Karen, nakantuan mo ning area kay nalabayan mo ni ang ginatuyo nga patindugan sang sining AI data center. Ka-K5 Karen.
17: Yes, K5, inangin ato, no, ang barangay Abilay Sur sa Banwa sang Uton. Actually, layo-layo na ni siya sa may Banwa, ang ining Abilay Sur, K5 Ray, kay Suludlon ini siya eh. But then sa observation naton dito, kaina sa may area, may mga damani, mga panimalay, ha, K5 Ray, may mga eskwelahan man gani dito sa sulod, no? Pero kung damo panimalay, damo man sa mga malagpad, K5 Ray, nga mga talamdan or mga bakante nga lote. Pero sa Subong, hindi pa gid ni maathagan kung sa diin ni itukuron ang ginaproponer pa lang.
16: Karen, sa do ko pa sang barangay Abilay Sur, ang boundary sang Sunset Boulevard bala kag Uton, no, dira na
17: kuno. Yes.
16: Dapit ang mga bakante dira nga mga punungan kag mga lupa da sa aton sini nga mga basi mapamangkot mo karon si kapitan or ini barangay officials nga matudlo nila ang exact location. Anyways, dito man to karon si Vice Mayor sa public hearing nila kag K5 Karen Badilla.
17: K5 Reno kay kagina dito. Pangayon nila.
16: Medyo kayo dula signal ta, plus
17: okay, na tayo. Okay, magwa lang po kay, ano, ari pa sa PRO6, nagpatawag bago lang, no, sa mga katapo sa media si RD Tuanyo. Pero, as na mention, ta K5 Ray, nagpaganto tato kagina sa may Abilay Sur, na atubang tani ang pila ka mga barangay kagawad, pag sa Subong, no comment sila, especially ang ilang punong barangay, K5, kahit ang suno sa ila, K5 Ray, hulato nila kung ano ni ang mangin resulta karon sa ilang pagsinapol o podya ang pila ka mga pumuluyo K5 Ray sa Abilay Sur Uton kon bla mapasugot K5 Ray nga patukuran sang data center ang ilang area o kon indi especially nga may mga butang K5 Ray no nga makaapekto sa environment, especially dira iya sa ilang lugar, K5 Ray.
16: Okay. Binagbinagon karon sa mga pumuluyo dai. Kung ano ang makabipisyo sa ila dito ka K5 Karen Badilla, kagbalikan tagi dito karon para mabalaan nato ng mga sentimento nila kag mga pamangkutano nila kag kung ano man ang mga sabat sa miyembro sa komitiba sa Sangguniang Bayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Nila Olivares, no? Sa aton sini nga mga ka K5 sa patigayunon nga public hearing karon na ka K5 Karen Badilla, ano ang mga benepisyo, anong makuha sa pumuluyo, ano ang posible kag mga ginaexpektar nga mga problema sa aton sini nga mga ka K5. Alas 8:46 aga, samtang nagapamati sa aton ka K5 Karen si Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, nagainom sa sang klinika DTX Coffee Mix dira sa may Pasi City. Ka K5 Karen.
17: Oo, K5 Ray.
16: Go ahead.
17: Oo, tisa mo na, no, sa karon after ta diri sa may Campo Delgado, balikan ta dito ang Abilay Sur Uton, kay ti amo ni Subong ang medyo dako-dako, no, nga issue dira sa diri, especially sa province ta, kay kung madayon ini, amo ini ang pinaka-first, no, kag pinaka-dako nga facility sang data center diri sa Western Visayas, K5 Ray. Ti ang ano karon na, hibaluon ta na kung ano man ang mangin resulta sang ilayang meeting, K5 Ray.
16: Kuwaan ta man ni reaction karon ang provincial government President, no, especially Governor Arturo Defensor, if he's aware of this certain proposal sa Banwasang Uton, kag ang mga concerned offices na turn dira sa probinsya, eh, mamuti, may mga approval, kag may mga ano pa ni siyang tawag ni siyang possibly evaluation sang aton sininga provincial environmental and natural resources and consultation sang ila sininga municipal man sang ila menrok sang ila nga mga concerned offices dira sa Banwa ka K5 karen sa aton sininga probinsya. So isama na siya karon sa mga lantawon nato, no, kung nakakoordinar bala or may ara ng mga initial talks between sa munisipyo kag sa probinsya sang Iloilo ka K5 karen. Ang pamangkot mo lang dira nga natultulan isang Norwegian company ang Banwa sa Uton.
17: Mm.
16: Sa Iloilo, sino ang nagtulay sila da?
17: No? Yes.
16: Amo nang pamangkot da. Nga kalapad-lapad sang lugar sa pungsod Pilipinas, natultulan nila ilaya ang Banwa sa Uton. Dira sa First District, ka K5 Karen. Mm.
17: Yes, K5 Ray.
16: Mm. Amo nang pamangkot, nga hindi taman masabat. Pero, may mga dalagadalagan nga mga panguna-una sa aton sini nga paminsaron. Sa aton sini nga mga ka-K5, tima mo ang Paksilika tungaran dito sa Tarlac. It's a multi-billion project, no? Pananglitan mga ka-K5 nga mapasaran to sang ordinance, sang ordinansa, sang layi. No? Ka-K5 ba karen? Isa sa mga priority bill sang presidente sandig sa iya sining sona sa gintalikdan nga bulan sang Hulyo. Sige, K5 Karen. By the way, ano nanda ang gipatawag ni Brigadier General Tuanyo?
17: No. Amo pa nang wala na to na hibaluan K5 Ray, no, kung ano ni ang activity ni Ray or issue di nga ginpatawag subong, no, ni Brigadier General Randolph Tuanyo sa katapos ang media. Actually ginahulat-hulat naman mag-visible naman diri ang ano ang service sang aton nga regional director kaysa ti sa dili madugay mag-start man ni ang iyang press conference sa katapos sang media K5 Ray.
16: Okay. Ang atong natabo to sa may Pasig City nga security guard to gaay bi kami sang may ito nga brief sang information. May mga initial na kita ni nga mga detalye kahapon sa report ni K5 Kim Kaluyo. Pero ano gito ang natabo?
17: According diri sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa the 3rd K5 Ray, ang hepes ang nga ang ining estudyante, grade 10 ini siya, 16 years old, bag-o lang gid sulod sa ilang campus. Nag-park ini siya sang motor niya mga alas 7:30 kahapon sang aga. Kung sa diin, pagka-park niya, may isa siya ka-classmate niya or kakilala niya kay Five Ray. Ngagin palapitan niya, kagti na naghulo istorya sila gamay, hasta nga ti dumay pagkinaasay sang tingog, kagin buyayaw niya ang iya nga upod. Pero according man sa estudyante, sa duha nga to kay Five Ray, nga nagalangas-langas lang sila. Pero sa paminsaron sang gwardya nga abi niya siya ang ginbuyayaw kay Five Ray sang estudyante tigin palapitan niya ni ang grade 10 student ginkomprontar niya hasta katiga sa batman siya ang bata nga nagaexplikar nga hindi siya ang ginabuyayaw sang bata kundi ang iya upod kag nagalangulango hay sila kay Five Ray hasta nga napikon ni ang gwardya sa iya tigin na pahayag nga ginsumbag niya ni ang bata sa kilid sang lawas kay Five Ray kag gintutukan sang iya ang short firearms. Kagtigila yun maningagin patawgan sang pulis ang gwardya kagsubong preso sa Pasig City Police Station. Kag according diri sa aton nga hepe nga porsigido ang pamilya sang bata kay Five Ray nga filan sang kaso ang ining security guard. Kagdugang pa diri ni Lieutenant Colonel Magbanwa nga kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 o kon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang i-file batok ya sa security guard nga tisa na mention ta nakahunong na sa Pasig City Police Station K5 Ray.
16: K5 Karen, ang security guard din to siyang establishment na gano'n,
17: Dira man sa Pasig City National High School sa Blugon Annex.
16: Ah, bali ano ya, guardiya mismo sang eskulahan.
17: Yes.
16: Ah, abi kuya gani guardiya sang mga establishment sa barangay sa Pasig. So bitchiringon guardiya sang eskulahan, di ba si do permi na nila ni ginatripingan ang guardiya.
17: Oh, negative man sunod sa kay Lieutenant Colonel Magbanwa galing kay Basi ang sunod sa hepe nga timing gid nga nagaatubangay kay 5 Ray eh. So abis ang gwardiya siya ang ginabuyayaw like siya ang ginatumod.
16: Di nga may arma saw nga may short firearm saw.
17: Oh, amo na ang ginaang dako nga palamang kutanon rason nga may kaso man siya nga Republic Act 10591 suno sa hepe naton kay 5 Ray kay nga may 12 gauge shotgun siya pero short firearm.
16: Tinga ginaalaw na sa eskulahan.
17: Mm.
16: Ang pamangkot lisensyado na blabis ang lisensyado pa. Oh, school guard ni siya. Hindi ni siya gwardiya nga under the security agency kay 5 Karen.
17: Amo pa na K5 Ray, no? Ang ipa-verify naton kung sa agency ini siya o kung diragid mismo sa may Pasig City National High School.
16: Ang eskulahan, may ginatawag na sila yung school guard. No? Ang pagkabalo naton sa mga National High School, do ginabaydana na bala, do gatekeeper bala. Gabantay sa mga estudyante kung nagabuhi ka, nagagwa bala nga. Kung may klase, hindi pwede ka sa gate. No?
17: Oo.
16: Pero kung sila bit-bit, pusil.
17: Yes.
16: Kaki 5 ka rin. Sa mga oo. Colleges, state universities, inaya, pati ko. Kaya may mga gwardiya gina nga under si sa agency. Ang iban, under man sa eskulahan mismo as regular employee. Kaki 5 ka rin, Badilya?
17: Yes. Kaya yung sa information, tadiri, according sa kay Lieutenant Colonel Magbanwa, school guard siya, pero wala pa ni may baluan kung bala may agency ini siya o kung diragid mismo sa eskwelahan kay 5 Ray.
16: Kaya kung may agency siya, natural, may aras sa service firearm niya, no? As a, tawag ni, issued by the security agency. Pero kung school guard lang siya, amo na yang makatingala, da nga may pusil siya. Dapat maalarma na ya ang mga maestra, ang mga manunudlo na tondira. Ngayon, hindi na dapat ya nga may armas ya school guard yun, ha? K5 ka rin?
17: Yes, K5 Ray.
16: Oh. Iyusin sa on, tabi na, clarify mo na, Bicaron?
17: Oo.
16: Salamat, Ged, ka K5 ka rin, Badilya.
17: Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilya para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News Staff
18: Up. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
19: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
16: Oras mga ka-K5, 8.55, sa aton sininga pagpangalagad o kolabos na kita sa aton sininga mga ka-K5, sa aton sininga mga kuturan, ginapasalamatan tagid ang aton sininga mga pinalangga ng mga tagpalmati sa parayon nga suporta kapag tutok ka sa aton sininga mga programa diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Happy Friday sa aton sininga mga kuturan, Biyernes kita subong August 14. Ang ibande, advance ang sweldo. Happy Friday, happy payday, happy weekday. Sana all advance ang sweldo. Kapin pa ang sweldo sa munisipyo. Good morning, Ma'am Nenes and Presya, kay Ma'am kay Tita Rina Mapang, nagapamati dira sa may Rizal Lapus, mayong aga gid. Ang aton sininga mga pila ka mga detalye sa mga balita kag pila ka mga follow-up reports. Bantayan na lang karon sa pagpangalagad sa 11 Mbps upod kay ka-K5 Jan Sapyo. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan si Iloilo, ini ang K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
21: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
23: Mga butika.
24: Para sa matilo nga dugo.
25: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
25: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
26: Masalika. DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika.
25: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
29: Salit si J sang una yan iwang-iwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
26: Mga butika.
25: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
25: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
31: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
32: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
31: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
31: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
33: Libre!
32: Wow!
31: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
34: Gabasa na naman bala ang imo.
35: Ay, gabasa na naman?
34: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
36: Always nagabasa.
34: Kag nagabaho ang kilikili.
36: Mag-Clinica Deo Fresh.
34: Para sa maputi at mabangong kilikili.
36: Clinica Deo Fresh.
35: Nagabasa na naman balaga.
34: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
36: Clinica Deo Fresh.
34: Para sa maputi at mabangong kilikili.
37: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.
38: Centrum Advance.
37: Alagang di magkukulang.
39: Gadaragsa nga punggot.
40: DTX Beauty Soap.
39: Magaspang nga panit.
40: DTX Beauty Soap.
39: Dalaong magputi.
40: DTX Beauty Soap.
39: Puro katol-katol.
40: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.
40: DTX Beauty Soap.
39: Bakal na sa mga butika.
41: Nestor! Ang
1: ang sinaing.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
3: Ganito ako.
4: Tigasing.
3: Tigalaba.
4: Tigasaing.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
4: Ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend food supplement for men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men
3: para sa matilo na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay. DTX 500
3: masaligat,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
3: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masalika,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo mangin ara sa aton tanan. Good morning sa tanan-tanan. Kag informasyon sa ikaayong lawas. Inigin design para maghatag sa inyo sing mga bagay-bagay, na mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kag mga suplemento nga adlaw-adlaw naton gamiton para kita maging healthy. Na? I-remind ko lang kamo permi ining aton DTX 500, dapat adlaw-adlaw maging party sang aton kabuhi. Of course, dugangan ta sing mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ang pinaka aim or goal naton para kita maging healthy. Good morning sa tanan. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Ah, hindi sa gusto tawgon Jean Paul Generoso nga Completos Ricados. Daw nami blaya spiritually inclined kag maayo na, no? Brad Paul mayong aga kag Sir Jeep, Sir Boy Sulweta mayong aga.
5: Yun po lagi dyan magtudo, inong Bipri Bio yung engineer.
4: Ha?
5: Paton ka na. Hindi ko li paton ka na.
4: Nga aman. Okay.
6: Kay gina-off da. Okay, doon naman na gina-off. Anyway, siling kunid mo na mag-inom D3 Bio kay Galipaton ka na engineer. daw problema mo ang hindi ka man gusto tawgon nga engineer Uyaban. No? So, engineer lang.
4: Okay.
6: Honorable kagawad sa Barangay 35. Istoryanta karon ang colorectal cancer.
4: Mm-hmm.
6: Mga balatian sang Pinoy nga pwede gini tani malikawan mo.
4: Aha. May ex-president kita nga napatay sa muna.
6: At cool yung answer. Oh, si Corey Aquino.
4: Oh,
6: sige, kagdamo pa engineer ng mga may problema sini. So ang aton di is prevention. Paano talikawan ang makatalagam nga colorectal cancer or cancer that involves your colon and your rectum.
4: Okay.
6: Anywhere.
4: Aha.
6: Dira magtubo is called colorectal cancer. Good morning, Sir Boy.
7: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, Tangas Lolabs, and KSS supporters. Good morning, gabay pa kampiyon ng lawas kay naka-DTX 500, your ultimate cell protector. Kung gusto niyo hubin ang cellular para hubin ang lawas kagansura, mag DTX 500, no? May kampiyon man ni ka kung magpanubo sa ginatawag nga blood sugar naturally. Kasi this is a food supplement, no? May Ampalaya extract that lowers your blood sugar in a natural way. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa ato dawas para makabato. Ha, para makakontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo nga gisulod sa aton lawas kag ma-check man ang mga anomalies sa sulod sa lawas sa aton immune system. Kung adlaw-adlaw gainom ka sang Mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, yung matamat puting skin, kampiyon ang quality sa kulayo ka sa wrinkles, kay rich in gapataasin sa glutathione level kag collagen level mo. And of course, para kampiyon ang mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is a eye specialist food supplement, no, that basically helps to maintain your 20/20 vision, or mapalayo ka lang sa ginatawag mga eye diseases caused by oxidation. Inipang ni Eye Care Gold puno ni sa ginatawag nga bilberry extract, vitamin C and vitamin E that works together in preventing eye diseases and eye what you call this mga problema sa mata. Palisan mo na dayon sa ginatawag nga eye care eye drops, no, rich in hyaluronic acids that help relaxes your eyes from a tiring day. And of course, kontra mikrobyo, no, kadalasan trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka magayo, mag D3 Bio.
4: Okay, proceed na kita, no, sa aton nga topiko subong, colorectal cancer. Ano ba lang mabulig sining aton DTX 500? Brad Paul,
6: engineer, according sa colorectal cancer survey ginimo nila, upod ang Department of Science and Technology Health Technology Assessment or DOST HTA Council, no, and the Philippine Cancer Society, naka-arrive sila sa isa ka data that shows nga ang colorectal cancer or cancer sa imo tinai colon and ang imo nga lebo,
4: okay,
6: rectum,
4: ang punta, ang ginagwaan gid,
6: around 12.6%, no, nga mga bag-o nga cancer sa Pilipinas. Okay, ari ang demographics. Suno, padre, sa ining nila nga pagtuon, ang mga lalaki, engineer, Filipinos,
4: okay,
6: mga lalaki nga Pinoy, ini siya ang 13.7% sa tanan nga mga may cancer nga lalaki nga Pilipino.
4: Bograb.
6: Meaning, kung may 100 ka mga lalaki nga Pinoy nga may cancer, 13 sa ila or 14 ang may colorectal cancer. Meaning, amo na siya ka prevalent. Ano pa? Sa every 100,000 ka mga lalaki nga Pinoy, 25 dira magka-cancer colorectal. Okay. Babae. So babae naman, engineer, around 8.8% lang. Sang mga babae nga may cancer ang colorectal. Kaya kilabanan sila yung breast, cervical,
4: okay,
6: uterine cancer.
4: Okay.
6: So, iniya, ang colorectal, medyo gamay-gamay percentage. Probably, engineer, because lifestyle.
4: Kaya
6: ti, babae, hindi mo niya kakita babae nga plainom. Kilabanan niya, pala panigrilyo ang plainom, yung lucky gin.
4: Okay.
6: Kabalo naman kita nga cigarette smoking, heavy cigarette smoking, and heavy drinking is closely associated with cancer formation. Ang take note of the word associated. Huwag kita nagambal nga mo ganyang rason.
4: Okay.
6: Isa sa mga rason.
4: Okay.
6: Na-associate siya sa mga rason nga magka-cancer ka. Sa ilang nga data, nagambal nga in every 100,000 nga mga babae, 17 or 18 kadira kabilog may colorectal cancer. Sa breakdown, engineer, kalabanan 50 and above. 50 and above.
4: Ang edad.
6: Kag kalabanan nga almost 75%, okay?
4: Okay.
6: Nga affected sang cancer nga colorectal ara sa 50 or above. Pasok ang edad mo, pasok edad na mo ni Boy.
4: Okay. Si Boy, kung pala ni 40 pa lang niya.
6: Pero hindi kita mahadlok bangod, gadite X500.
4: Ayos, ayos.
6: If you are 50 years old and above, pe suno sa ilang pagtuon, 75% sang na-diagnose nga may colorectal cancer ara ang edad 50 papabaw.
4: Uh-huh.
6: Meaning, hindi siya mo naka-common sa edad nga hubin-hubin.
4: Okay.
6: Ara sa usually sa may edad-edad na. Now, they probably because again ni sa aton ginakaon nga
4: lifestyle o.
6: Hindi mo na gini siling ko engineer sa aton nga lifestyle, hindi ka man magka-diabetes sa 5 years mo lang kaon ah. Hindi ka man maguba kidney mo sa noodles kung sa isang semana, isang bulan mo. Sige-sige, engineer mo lang budlay. Sa inom, amo man na. Hindi mo maguba mo atay sa isa lang kabulan, ah, isang tuig yung nanay. Ah. Dekada na yan. Years and years and years ga-pile up ang toxins.
4: So pagpatuyang sa imo kagulingon.
6: Amo na da ang punto, ta engineer. That's why, nga kinanglanon sa aton, mag-protection. Hindi ni bika igo ang oras ko, engineer.

0: especially sa mga lalaki, 50 years old and older. Next time, sa Lunes, istoryahan ta, ano ang mga sintomas ini?
1: Mm-hmm.
0: Istoryahan ta man.
1: May relasyon sa Sir GP sa inang fiber, high fiber nga mga pagkaon?
0: Kag istoryahan ta man sa Miyerkules, ano ang nga agatubo ni siya? Ano ang process? Ano ang iya nga pathophysiology? Why nga nagatubo ang cancer sa tinai? Nan. Unahon talaga rani sa Lunes nga agatubo ang cancer sa tinai. So kung interesado ka mo, labi ba sa mga bana, mga asawa, plainom, plaubog, din aton tusuryan sa Lunes, attendig ka mo, matiig ka mo, istoryanta nga agatubo ini. Kay kon sa pag-insindi ta kon nga agatubo ning kanser. Dira kita nagasugod nga mabalaan ta nga malikawan ta siya.
1: Okay.
0: By understanding why it develops, we can learn how to stop it from developing. Susulod kita sa again prevention. By Wednesday, istoryanta ang simptomas.
1: Mhm.
0: Ah, so amo na nga aton nga breakdown. Pero sa subong engineer, yung bal ko lang adaan sa inyo, pataas agad ang inyong antioxidant mientras wala pata cancer.
1: Correct, correct.
0: Damo kita may makita sa aton clinics. Libre laman, general, aton ka consultation sa clinics. Makanto ka mo bala sa may tubang sang daan nga paglaom, sports complex.
1: Ang gate,
0: ang gate nila, dabla, natupad sang tupad gid sang Negros Occidental High School kag paglaom. Tubang sang gate na Danila, amo na ang Clinica de Alternative Medicine na libre ang konsultasyon. Pa-screening. Kato na, engineer. Damo nga mga nagakadto dito sa aton. Nagabakal DTX 500 kay na-diagnose na nga may cancer.
1: Uh-huh.
0: Kagambal ng doktor nga lang-alang na ni. Lang-alang na operahan. Luya ka na na operahan. So mahulat na lang.
1: So ano, huli ng tanan? Huli ng tanan?
0: Hopeless. Gabinakal to DTX. Nao nga kung punto mo ni. Kung ang imo hope gali sa ulihi nga may cancer ka na, kagiluad ka naman sa ospital, amo namlang nagli ang DTX imo baklon.
1: Subong pa lang.
0: Why not? Subong pa lang, away ka pa nagka-cancer.
1: Correct.
0: Diba? Hindi na magulad. No, pero lang nga, nag-uab ang unto mo. Pag-uab sa unto mo, kadto kas doktor, isang doktor sila nga panipilyo katutudo. Kay para nga madula ng sakit ang kwan sa unto mo kay kaigko. Di ko nang panipilyo lang magali ang solusyon.
1: Nga hindi pa
0: sana. Nga sa wala pa maguab nga ang nagway ka panipilyo. Nan, amo na blend engineer. Why hulaton pa naton nga maglain ang pamatsyag ta kag kanseron na ta, amo pa pag-inom ta. Which is hindi na naiya sigurado gid. So diri kaya sa paniguraduhay. Hindi na magulat pa nga ma-develop ang cancer sa lawas, hindi na magulat pa nga diabetison ka, hindi na magulat pa nga guba ang kidney mo, hindi na magulat nga ginahay blood ka na, amo pa pag-inom mo DTX 500. Ang siling taton sang permi na ito ginasulit-sulit, nga halimbawa sang gamay kita, amo subong kong sa mga kabataan, ginasulit pa na. Pero sang gamay kita, engineer, it's always, amo nimbatian ta, an ounce of prevention is worth a pound of cure.
1: Correct, correct.
0: Ang gamay nga effort mo sa pag-prevent sang blatian, kinilo-kilo kag tunilada na naiya nga pag ayo sa lawas mo. Siling pa ni Doc Ramil, let your medicine be thy food and your food be thy medicine. Nan. Ano ba kayong isa gani?
1: Dapat ano na?
0: Inom DTX 500. Hindi na. Kayo na nagkakalipaton ka na. Inom DTX 500 kag may test every day para malikawan tang cancer. Sir Boy?
1: Okay. But, do
0: kulbaan ka. Doging kulbaan.
1: Do na bitin ko kay...
0: Tisa Lunis.
1: Okay. Sige. Wala may problema.
0: Ara pa dito.
1: So, it's a date, ha? It's a date sa Lunes.
0: Oo.
1: Para mabalanta.
2: Kamal.
0: Do matyaga.
2: Kamal sa oras ni Brad Poole.
0: Do matyaga. Kamal sa mga kakagi ba sa comics nga...
1: Correct.
0: Hindi niya wakasan. Itutuloy niya. Itutuloy. Diba ang comics? Wala mo na. Itutuloy. Ito tuloy, engineer.
2: Okay. Muna, nick-nock lang
1: yung nabasa. Sige, salamat sa Brad Poole. Ito mga information. Pero dapat gid naton, ini ang DTX 500.
0: Okay.
1: Adlaw-adlaw. para malikaw kita sa mga

0: Posibleng nga mag-inulsel kita.
1: Mm-hmm. Sige, kanto ta kay Sir Boy Silueta sa talk ni Doc.
2: Thank you, Brad Paul. Thank you, engineer. Sa aton talk ni Doc, we'll talk about Lewy bodies. Uy, nun din ba lang Lewy bodies gini and Parkinson's? Ano ba lang yung Parkinson's? Ano ba lang ginatawag na Lewy bodies? And how does D3 Bio prevents this, no? Ang ginatawag ni Lewy bodies, ang spelling sini L-E-W-Y, no? Lewy bodies, no? Amo ni sa mga dead proteins that form a clump, no, sa imo brain,
0: sa mga brain.
2: Oo, no. And paano ni bala palino ni D3 Bio kay ano bala ginahimo sini sa aton brain? Well, first and foremost, kung damo ka na sa mga baranga ini nga tawag nga Lewy bodies ngalin sa dead protein, amo na ni ang gakos ang ginatawag nga Parkinson's. Uy, Parkinson's, ano ni bala ginatawag nga Parkinson disease? This is the inability of a person to control his muscles. That's why kakurug-kurug na siya per me, no? Galakat ni siya, kakurug-kurug. Hindi na siya kauyat sa baso nga normal. Hindi na siya kauyat sa kutsara kay kakao normal. Kay kumuyat sa kutsara, kakurug ng yakamot. So, hindi ang lakat niya ni shuffling ng gait, meaning to say kasudsud lang na siya maglakat.
0: Kung mag-drawing siya, do, hindi na siya ka-drawing siya.
2: Ay, hindi na gani kuyat ko tara, drawing pa.
0: Mabalik-balik lang nga tsura niya.
2: Eh, hindi na siya, why nagidya motor, ang ginatawag nga motor control sa mga maskulo, wala nagid. So, kakurog na lang kakurog, lalo na kung stress ini nga mga tao. So, ini nga usually mga Parkinson's ni makita, tani sa mga may mga edad na, no? May mga edad na nga medyo ano na tawag sinigani ni nga yung pigaw na gid ang coordination tungod ina kinagdamo na ang ilang ginawag nga Lewy body sa ila brain. Ano ba lang ginaobras?
0: Na deposit ina sa brain nerves.
2: Ano ba lang ginaobras ini? Gasulod ni siya sa imo gid mismo sa imo cells, ang imo brain cells, no?
0: Uh-huh.
2: Ito sa may cytosol na yon. Ano ni yung cytosol nga party sa aton brain? Amo ni ang party sa brain ta nga gatawag sini gani ni nga amo ni party sa aton brain cells that basically helps in the what they call this the overall health sa ginatawag nga cell, no? So usually mapagwa man lang ni sang aton brain, no? Usually ginapagwa man lang ni sa aton brain to a process called autophagy. Amo ni ang ginatawag nga pagtinlo sang aton brain. But autophagy or your brain cleaning system requires a lot of energy. And sometimes your cells doesn't have that energy anymore to activate its own cleaning system. Meaning to say, kung simplihon ta, may ara ka vacuum cleaner sa balay mo.
0: Uh-huh.
2: Ang vacuum cleaner mo, hindi na magubra. Kaya wala kuryente.
0: Okay, okay.
2: Kung wala kuryente, mo vacuum cleaner, paano ka baka tinlo sa imo balay? No? So, siyempre, iban masabat, puluso po manilig ka. Putak mo man na. Puan mo ng analogy. No? Amo ng analogy da. No? Nga, wala na manog tinlo sa imo brain cells sang mga ginatawag nga dead protein nga ini nga ginatawag nga Lewy bodies. So, klaro na, no? Ang Lewy bodies cause Parkinson. Parkinson cause disability. Disability means hindi ka nakaubra sa imo gusto ubrahon, kay hindi ka nakakontrola sa kamot mo. Kay mapulot ka lang sa isa ka tawag sini gani, isa ka mansanas be, sa lamisa mo hindi mo maubra, kay gakurog ka lang gakurog. No?
0: Buti nga nun, ginasugo ni isang brain or medyo naging
2: brain na.
0: Brain. Inefficient na ang mga nerves.
2: It's
0: tungod
2: your brain.
0: Ang brain ni mo, damaged na or something. It's
2: your brain, engineer. It's your brain that basically does that. Your muscles and everything, they just follow. Gasunod lang na, ang mga tawag nga, ang maskulo mo, sa ginasugo sang imo brain. So, if you want to really discuss this, to sakto na, you know, it basically affects the neurotransmitter part of the brain.
0: Okay.
2: Sininga neurotransmitter nga ini, is affected by a lot of things, including those hormones, you know, serotonin, dopamine, and everything. Amo na ang gakosin na. So, kung gusto nyo, bula, layo ka mo sa nga tawag nga Parkinson's. Kung gusto nyo mag-edad ka mo yan, guwapo, gapon ang coordination nyo, no? Mag-madjong ka mo yan, maghiram ka mo yan, mag-gapon.
0: So, dapat i-exercise mo ni kuno, Sir Boy, ang kwan, yung imo nga brain bala, dapat may ginabasa ka, may nag-analyze
2: ka. That's memory,
0: ka.
2: Engineer. Memory na, but when it comes to your muscles, lain man na yung memory, lain man na yung muscles, no?
0: Okay.
2: Coordination sa muscles. Amo na yung Parkinson. we're talking yang yatawag reading and writing that's really good for dementia and Alzheimer's.
0: Okay.
2: Ang Parkinson's
0: stand siya, corrected.
2: Ang Parkinson's siya is more on the coordination gidya sang imo lawas, which is also controlled by your brain.
0: Okay.
2: So din balaga sa load ang D3 bio dela. D3 bio tungod sang iya medium chain fatty acids produces ketones. Ang ketones ini does not only help in cleaning dead proteins like Lewy bodies, but also gives the energy that our brain cell needs to activate autophagy. Or, amo na to ang vacuum cleaner sang aton brain. So, ano balang buot silingon sina? Kung may enerhiya ka, makwa sa ketones ngalin sa D3 bio, ang makwa ang imo brain cells, most likely matinloan gid ang imo brain. Layo ka na sa ginatawag nga Parkinson's o pagkurog sina. Because the part of your brain that is affected during Parkinson's is your substantia negra. Your substantia negra, ini siya nga parte sang imo brain, is that controls your coordination. So it affects a lot of things. Number one, the dopamine. Dopamine is a happy hormone, but it also helps in muscle coordination. Palo naman ta, nga ang D3 bio through its medium chain fatty acids is basically a helper, a protector of your probiotics or your good bacteria that produces this dopamine. Ang dopamine nga ini, kilanlan gali, hindi lang gali sa pagpalipay si imo. Kundi, kilanlan man, para hindi ka magkurog-kurog kung magtigulang ka. No, amo na ang kanamion sang ginatawag nga D3 bio. It does not only protect your whole body and the brain from harmful microorganism from its innate antimicrobial properties. Remember, this is a food supplement. This is not a drug. Ang ginatawag ni nga antimicrobial properties ni natural nga halin sa nature. Meaning to say, it does not only protect your brain from microbes, sang mga viruses and bacteria that makakos ang masakit. It basically provides energy for your brain and the ability and reactivate your brain nga magaan ang abilidad nga ini nga makatinlo sa ilawas palayo sa ginatawag nga accumulation o pagdamo sa ginatawag nga Lewy bodies that causes Parkinson's.
0: Sir Boy, may pamangkot diri ho. Iabana ko no, may amumanisad o problema sa brain. Hindi nakatultol magpuli dito no sa isa kabalay. Lain nga kwartong ginasudlan per me, Sir Boy.
2: Ano may... niya? Forced amnesia na. Ha? Forced amnesia na.
0: Sige.
2: Tamo na iyang tawag nga... Apos niya, ano?
0: Apos na iya, Sulbao?
2: Apos na iya, pabalikon ang memories na.
0: Oo.
2: Ako sa habla. Gigabalik na sa dialogue. Anyway, no? So kung gusto mong kampiyon ang imo brain health, layo ka sa Parkinson's, ha? Kampiyon pa ang ginatawag nga muscle coordination mo, kay may ara ka ng ginatawag nga... what to call this, may ara ka na generate ang energy for your brain, may ara pa gatag sang gatawag nga increase ang production sang imo dopamine para layo ka sa Parkinson's, mag D3 bio. So hindi lang kunta mikrobyo tang kaso ubos ipon kag lanat ang D3 bio. Kampyon gid ang D3 bio when it comes to your brain health. Ang bagay ni Sir JP gina kay engineer, mag D3 bio.
0: Dapat lang, no? Dapat ang brain naton dapat maayo ang function. Kay amon ang central processing unit sa aton nga bilog nga lawas. Amon ang sa nagasugo, Sir Boy.
2: It controls everything.
0: Everything.
2: Even your heart.
0: Okay.
2: That's why your brain...
0: Pero dapat kontrolor man naton ang aton nga skin, Sir Boy. Mm. Dapat progressive lang kagat matinlo. Beauty... kagalayo sa mga mikrobyo, paligo kita, Sir Boy, gamit ining habon na DTX Beauty Soap. Nami, Sir Boy, mo. Kaya nga, makita mo, moisturize ang imong skin. Nagatingkad, Sir Boy, glowing ang imong skin kung nagapaligo ka gamit ang habon na DTX Beauty Soap. Gina-require ko sila, guys, Sir Boy, na before bala matulog, after sa bugtaw mo, manghabon ka dayon sa imuguya, kanami sang resulta. Before ka man matulog, magpanghabon ka man, or maligo, para nga nami the whole night around, happy ang imong skin, layo sa mga mikrobyo, beauty pa, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
0: Okay. So, isa pa, kinanglan ta may partner ni saya para hindi magbaho ang imong ilok.
2: Mm-hmm.
0: Inibalang aton Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka, hindi ka mahuya. Kaya nga, wala kang baho mo. Ang baho mo sang una nga daw bayabas bla Sir Boy nga ano or Skyflex bla nga nadula sa imong nga sa imong ilok kalain sang baho mo.
2: Gabi mga nalugin no.
0: Oo.
2: Na nawag ang Skyflex na ambal mo ko na.
0: Hindi ang baho bla pero dapat yan namiya wala sing baho.
1: Oh, kung simple, kung gusto mo layo kasi kinatawag nga underarm body odor mag Clinica Diofresh. Clinica Diofresh may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag sa pagbaho sa imo ilok. That's why this deodorant, this natural deodorant, ang Clinica Diofresh gives you more lasting freshness. 48 hours to be exact, kay mismo ang VCO gives you that protection, no? Ang nami sini ang VCO nga sa Clinica Diofresh, gamat amat ng puti ang imo ilok tungod sa rich ini sa vitamin E. So kung gusto mo fresh ka all day, ang mga brown mo, maligo ka una, sa ang ginatawag nga DTX Beauty Soap, kag magkombinasyon sa ang ginatawag nga The Natural Deodorant Clinica Diofresh.
0: Nami man, Sir Boy, nga dapat aga pa mga pika. Kabalo ka, Sir Boy, makapaubos ko na yan just 15 days, dua ka cases nga kuan mo, nga DTX Coffee Mix.
1: Samit man, gid.
0: O ka nami, gidya kay mga senior citizen, nakita nila kag na may mga dulo diferensya blag may Sir Boy gina detox mo gina tinluan ang ilang nga sulok-sulok Sir Boy nakakapi ka na naka detox ka pa kung maggamit ka sang DTX Coffee Mix.
1: So nami gina nga detox ang DTX Coffee Mix may DSE no
0: that
1: detox yourselves from with the within. Imagine mo ginom ka kape pero may gatinlo si mo silula, no?
0: Correct.
1: Ang kaduwa na nga detox sa mutong ginambal ni engineer, may chia seeds nga ga-detox naman sa colorectal parts sa imo body. Palayo ka to sa lecture ni Sir JP.
0: Ang
1: colorectal cancer kay puno ni sang chia seeds, no?
0: Correct.
1: Amuni ang ga-scrub sa mga tawag nga mga bilin-bilinda nga mga pagkaon, mga ginatawag na mga may mga pouches kada mo. Kailan-kailan ka nami fiber. Kung fiber berman tanga konstruyahan nami gini ang chia seeds kaya ginakot-kot yan na ang mga mucoid plaque na, that could cause colorectal cancer. So din ka pa, aga pa, ha? Fresh na fresh ka na from the within, kag sa sulod sa imutyan, mag DTX Coffee Mix, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa. Ari pa Sir Boy, ho? Kung gusto mo yun, ikaw abibisyuhan, mostly nga kilala ko Sir Boy, nag-a-super being tudlo. Mm-hmm. Ah, do nang chain smoker gid bala.
2: Mm-hmm.
0: Wala pa na ubo, saboy naman, sindi naman.
2: Mm-hmm.
0: Ah, kinanglan mo ang DTX Premium Coffee.
2: Mm-hmm.
0: Amo niya. Mm-hmm. Kinanglan na nila Sir Boy.
1: Ang DTX Premium Coffee, gabi nga kape. Duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotinin nga ni sagano mushroom, the herb of immortality, nga pinakadugay klase nga antioxidant nga gatinil sa lawas and has the ability, may abilidad ini nga pagpukawon ang mga usado nga mga antioxidant mo, mga vitamin C kag vitamin E mo dagin tumar nga na-oxidize na, ha? Pagpukawon aliwat para mausas ang lawas sang ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ini Dr. Ramil sang gitawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para makaputikta sa manog kape nga bisyuhan, sa manog kape nga stress pelmi, sa manog kape nga gaugtas pelmi, sa manog kape nga kulang sa tulog pelmi. Kila ini epekto sini, it helps you sleep because of the antioxidant that is present on it. So diin ka mapakita, no, kag pwede mo niya ma-unli coffee, yeah? You don't have that guilt feeling kay ang yan niya sweetener stevia. Stevia engineers.
0: Correct.
1: Ha? So, kung mag 2 to 3 cups to 4 cups a day.
0: Wala yung problema.
1: Okay lang, no? Eh, so, kung gusto mo yung kape, nga makapahubin sa imo, ha? Makapahagan-hagan sang epekto sang nga tawag sa mga vices mo, sa mga bisyo mo, amuning kape mo, tanda na ngalan, DTX Premium Coffee. Ang gapahubin
2: sa silula mo in a cup of coffee. DTX Premium Coffee.
0: Okay, isa pa Sir Boy, ng pre-bio coffee. But nga nun, pag nag-inom bala kita Sir Boy, kundi mostly, gainit kita anay tubig. No? Pag gainit ng tubig, ang iban nga kape, ang mga good bacteria dira, patay da yun. Or magasulod sa imo tiyan, nga grabe ang acid nila sa aton nga tiyan mo. Ha? Mapatay ang mga iban nga coffee, Sir Boy, ang mga good bacteria. Pero kung mag-inom ka sang pre-bio coffee, protected ni siya, Sir Boy, ang ining nga coffee, nga buhi pa ya. But yung ganun, ma-retain niya ya ang iya nga life, bisan pa sa sulod sang tiyan niya, nga grabing aksido, kagrabing init, Sir Boy. But yung ganun, maka-perform siya sang iya obligasyon sa paghatag singkaiwan sa mga good bacteria. Ginapahilti yan ni Sir Boy, ang mga good bacteria, amuning pagkaon sa mga good bacteria, Sir Boy.
2: Oh, engineer, no? Amuning tawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics na wala ka kapatay sa asido o sa init sa tubig. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee sa pre-bio coffee. So mga buringot na saga, mga hindi morning person, dapat ang kape niyo, pre-bio coffee. Kung we're talking about probiotics. Kung gusto mo gidyang i-repopulate, padamuon ni what ang good bacteria sa imo chan, kayo feeling mo, permi ka ng may indigestion. Feeling mo, permi ka may brain fog, doon ka paminsan sakto. Ha? Pigaw ang imo metabolismo, biskang kumplito ang imo tulog. Pigaw man, ang imo tawag nga skin health, kag ang imo emotional health, ay, basiko lang ka nagituod sa probiotics. Kung gusto mo bungkit urot, kung gusto mo dayon nga madamo dayon, ang ingi mo probiotics sa imo chan, mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming probiotics, meaning to say, why mga kapatay sinya sa tubig o sa asido sang chan, that basically repopulate
0: correct
2: your gut para nami ang imo brain health, nami ang production sang vitamin gut derived vitamin B para nami imo nerve health and also your brain again, and nami ang pag-absorb sa mga minerals, mga vitamina and even antioxidants from your food kung may ara ka sa ginatawag ng mga good bacteria or ginatawag nga healthy bacteria or probiotics sa imo chan. So mag-Clinica Spore Biotics.
0: Okay, Sir Boy, ang aga ako niya permi ang gina-endorse sila, Sir Boy, ining extend food supplement for men. Pag nag-extend niya ang performance mo, Sir Boy, bilang isa kalalaki or bilang bisan senior citizen na, extended man, Sir Boy. Buti nga nun, nagayuhom si Mrs. pag nakatake ka sining extend food supplement for men. Nga, tungod may maka kaglabuwas ka ini, nga may significant amount of calcium kag other minerals nga essential sa atong nga bone health, Sir Boy. Kung gusto ta maging healthy ang atong nga bones, no, ini ang extend food supplement for men. Ini makabulig man sa mga menopausal relief, Sir Boy. Labi na gid sa mga babae, ito gid nga menopause na, Sir Boy. Ang laki ga menopause man o gakupos. Gabulig niya, Sir Boy, ining extend food supplement.
2: Menkupos na imo yan, menkupos. Sige. Ang lalaki ya, no, when ga edad na, gamat amat magid nubo ang vitality. No?
0: Okay.
2: That's normal, no, kadamo na problema, may mga prostate, may mga gatawag ng mga may mga floor muscles na, no, sa sa mga maskulo da sa dalom nga hindi na makapugong sa dugo.
0: Kamo
2: na nga hindi na kampyon ang atensyon ni Junior.
0: Lay ka galoy-loy lang permi.
2: Pero may mga gatawag exercises kag may mga food supplement gaya sang extend na makabulig sa inyo. So exercise plus, itawag nga exercise sa pelvic muscles mo.
0: Okay.
2: Pelvic floor muscles. Plus, pa sa ginatawag nga extend, a campion ba? Si magbalik ang ginatawag nga 20 years old nga Engineer Albao sa inyo.
0: Kaga isa pa, Sir Boy, ining kuhan ba lab, ang blood natin, ang circulation, mabulig man sa extend. Kung speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano ang nami pagid?
2: Kung gusto mo yung nami, man imo blood circulation, besides extend, pwede ka kapamasahe, ah.
0: Uh-huh.
2: Pwede mo magani madungan, inom ka extend, pamasahe ka.
0: Oo.
2: Kung gusto ka, kung kapamasahe ka, ang sikrito sa masahe, kisa wala man sa masahista.
0: Okay.
2: Ala
1: sa Balanyos, dapat ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon, engineer, ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, mamatamat na kwa habang ginahagod ni Mrs. Ni girlfriend. Ang sinupagita. Ang gahagod sa likod mo, ang masaista, of course, no? Sa iyong likod, ang ginamasahi ka, amat-amat na sulod. Ang ginatawag nga relaxation nga ginahatag sang DTX Liniment Oil, no? And of course, ang aromatherapy nga habang ginamasahi ka,
0: okay,
1: ang ginamasimutan mong aromatherapy, ga-relax ka, engineer,
0: okay,
1: no? Mentally, no? And that's why kampyon gini nga Balanyos, ang ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
0: Okay, Sir Boy, wala tatuin po. Biyernes bong, the weekend, Sir Boy. Mm-hmm. Anong mga rekomendasyon mo before ka mag-exit, Sir Boy?
1: Mm-hmm. Of course, no, available ang aton mga products, no, guaranteed original products sa aton mga tawag nga official Lazada store.
0: Okay. Ardang
1: Clinica de Alternativo, official store namon sa Lazada. Sa TikTok, ara man
0: kami. Araman?
1: Uh-huh. Bataon niya ang Clinica de Alternativo.
0: Oh.
1: Ara sa TikTok. Maka-order man kamo sa amon online, diretso, no? And of course, amon clinics available na tanan nga produkto nga gina-discuss din namon ni Engineer Albao sa amon mga official clinics sa Bacolod. Ara kami da sa text. Ara kami da sa ano, sa may
0: Clinica de Alternativo office.
1: Sa may Libertad, no?
0: Uh-huh.
1: So bang sa may Paglaom, second gate. No?
0: Correct, correct. Mm-hmm.
1: Sorry, Nice Street. And of course, I just want to greet good morning, no, sa akon duha ka utod na nagpuli, no? One is na PT is na engineer, no?
0: Wow.
1: Mga physical therapist ni nga ano na nga veteran na sa States, no? Isa sa California, Silver Hill, Zulueta, and of course si John Zulueta, no? Silver Hill yan, and sa California 30 years na to, director na ni.
0: Regards and sa imo sera.
1: And of course amo sa rehab specialist ang NHS ang ano sang Great Britain sa London, sa akon mangod John Zulueta. Good morning na sa inyo. Enjoy the family reunion. And of course, hindi kin maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C. And of course, ang paborito ko sa mga akon matag, matamat, no, klaro, mag-Eye Care Gold.
0: Uh-huh.
1: Ang Eye Care Gold, no, kampiyon gini sa mata. And of course, Eye Care Eye Drops. And of course, itong kukontat lang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kagusto mo, dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
0: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, weekend subong, dapat maging healthy ka mo, no? Hindi ka mo magkalipat permi. I-equip nyo yung alawas, mag-take permis ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag-Clinica Spore Biotics. In behalf ni Dr. Ramil Oy naman, pinalangga ang aton nga CEO, kabay nga may ara kita subong peaceful mind nga magatubang sining weekend nga mga problema. Ako naman si Engineer Rony Albao, nagasiling i-Albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isla.

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sa akon ka lang ya survey nagdaog.
2: Kag nga sa imo lang. Kay sansaw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor, isa lang kuya nagtaas ang ratings.
1: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita, ang iba niya hindi gidya magbaton.
2: Ha? Nga hindi sila magbato daw.
1: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
2: Agoy!
1: Bisang ano kuya nga pilit sa ila, hindi gidya sila ya magbaton.
2: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
1: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
2: Tenon mo to, burohon.
1: Ibalik ko diri sa imo.
2: Baw kun wala taga gin reminder ra ukon mo bako ba?
1: Iuli ko to yamigo ah.
2: Iuli mo kanya bisto ka na. Kun wala, kwartahon mo gid ino.
1: Ala. Sadya-sadya ino.

0: Magdalena. Oh, animal. Nano ka? Nga daw hindi ka kambalaw? Oh. Animal, daw ginatuslok ang kwan mo, haw? Nano ka nga hindi ka makambal? Ala, ginatudlo yung iya baba. Ari mo ay, kay tampaunta ka? Tampaunta ka? Ala, daw nagsinya siya nga oo. Tampaun ko sa ay, ari mo ay, ha?
1: Agay! Agay, burong!
0: Tikman, hindi kambal ka manggali?
1: Masakit man, burong ba? Bigang kusog sa tampa mo ba?
0: Ay, yabaw. Kaya kung wala ko gintudong pagtampa si mo, wala ka ginakambal kong tani.
1: Buot ko silingon, tampaon mo ko, pero hinay lang niya tani. Kakusog man to niya.
0: Mayo na, kay isahay niya pagtampa. Kundi kay ginkusugan ko, kundi kambal ka dayon.
1: Gani man, pero katagasak mo ng hampak mo.
0: Pasalamati na lang, kaya kung wala to nagtagasak, wala ka ginkambal.
1: Ate, okay ah.
0: Pero, Madam Magdalena, indayhan nga, ginalitan ka na nga. Amo na eh nga, wala ka makambal.
1: Ay, ano nga halit man?
0: Hindi gani, epekto na inasang gaba.
1: Hala, ano?
0: Oo, gaba-gaba ina sa mga pinangawat at sa barangay hall.
1: Hala, pati-pati, kamanyay mo sa gaba, ya. Sa kamoderno na subong kapati ka pa na?
0: Ate, kung wala na gaba, may mirisi pa man ah.
1: Ala, sadya-sadya, ino.
0: Why?

0: Dugi na tense ako sang akon i-spit sa akon nga suma. Suma as in state of malita acquisition. Nano man niya man nga kada tuig niya may suma. Dumatsyagan ko bala daw ininto niya. May. Total ka ba lumada sila sa hinimuan ko? Sila na lang tani tukib eh. Nga i-report ko pa yan sa ila. Ha? Karon mabisto nila ang kinawatay malita. May. Kag isa pa, natak-an din ko yung gadaan magambal sa mikropono. Ha? Kaya nga ah, nagakalakjo ko yung gadaan kung maglawig hambal sa mikropono eh. Ang gusto ko yatani, rikta na lang nga palapaway. Wala na suma-suma pa. Ang gusto ko nga sumaya, ang ginasuma kung pila ang maginansya. Nan, amo na dapat ang isuma ko. Wala na sang iban pa. Why? Daw hindi na lang kuya magsumasuma pa. Talaka na iya. Ay, spiki kay ni Magda Tambok. Ay, nano ka man imo, Yusuf Castrilla man. Gapangibot ka haw. Abi palapit, di bala? Na, amo na.
1: Hala. Daw nag-nerebyuso ka na, Mr. President, haw?
0: Ay, hindi kuya nerebyuso, ah. Nakibot lang ko. Kay gulpi ka lang nagsulpot. Ay nga, ama, ano ka?
1: Ay, luyag ko lang mahibalaan kung bala sa ulo mo ng imo nga speech sa Soma?
0: Ah, sa ulo ko na.
1: Ate Bayo.
0: Sa ulo ang title pa lang. Pero ang kaundan wala pa.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: kayo dyan, laba nga tikalon?
1: Ano man totoo dako nga perte man ka tikalon? Daw ka pa mira ka ng totoo dako, how?
0: Ikaw ya ka pa ni mira man gani? Kaya bira ng bira na iti? Kabalo ka bala? Kung ano nang adlawas?
1: Kabalo eh? Anong matyagan mo sa ako niya, figaw?
0: Aba, di ano be?
1: Lones na, boss. Kagsan diskolta naman.
0: Ba! Mayo, mayo kay wala ka nalipat ba?
1: Ikaw lang yung malipat. Hindi, lang ko guro yan, oh.
0: Yoga eh.
1: Tuod man natutuod ako. Kay because never in my life ay nalipat ako.
0: Hmm? Tuod ka?
1: Kay amo na ang ako na bilidad niya.
0: Hmm, sigurado ka?
1: Oo eh, sigurado giko da ya.
0: Te, nadumduman mo pa tong ginpagwa ka sang una sang teacher ta kay nakapamuhin ka sa shorts mo?
1: Ang butay.
0: Nga, ang butaw.
1: Nalipat na ko na ya.
0: Kita mo? Nalipat ka na kay parte sa pagpamuhin mo sa shorts mo ang ginaistoryanta?
1: Sada sa jay, no?
0: Wow!

0: Bah.
1: Lagi biar pun dah kembali bahan.
0: Baik, Mikau. Baik, grabe ke dong ibik sang isau. Kabalo kami nga nag na siya. Nga man, Mikau. Basi ko lang utang bot siya kay gusto yang nga mag-upod.
1: Ay, ikaw lang ikuha sa akon. Kami ang ibad lang bata.
0: Alala, Miko. Ang ibiyaw. Doon hindi siya magsugot nga napatay ng ilay mata, no? Kabalo kami nga hindi siya gusto. Nga man, Mikau. Basi na ko pagurong utang sa iya.
1: Pamingaw-mingaw. Naku sa itinig kay wala ka na.
0: Tani na ko po na lang sa sulod sa lungon, Meg. Kaya daw galangot mo ng bot nga wala siya mapatay.
2: Alak. Kada mo kaya si mamay na balan, Meg, no?
0: Oo. Kaya kung wala tamay na balan, Meg, wala tadi subong.
2: Kaganong yung balta ni Meg sa patio, Meg.
0: May binatamig, ha? Para dumasalaan man nga pamilya, tadi Meg. Suntun taman ko na nuwang, hibe. May hibe man tayo.
2: Amo na, Meg?
0: Oo, oh, Meg.
2: Basi ang balon to nila nga, you're nothing but the second rate. Trying hard. Copycat.
0: Grabe, English ba? Sadya-sadyay, no?

0: Mads Marites, intindihan na inalang tabalaya ah.
1: Mads, ako ya kaintindigid ko ya sa sitwasyon mo. Ang pait lang ya kay ikaw yang hindi kaintindi sa sitwasyon ko.
0: Aba. Aba? Ako pa ya ang wala kaintindi ba?
1: Mads, intindiha ba lang sitwasyon ko? Pigado ko ya, Mads.
0: Ati, hindi ko na iasala kung pigado ka. Imo na iasala, Mads, nga wala kaya nagpaninguha para makadawa-dawa ang pangabuhi mo.
1: Amo na gani, Mads, nga sa imo ko ka palapit. Kay kaibalo ko nga ikaw ang kaintindi sa akon.
0: Mads, naubos na ya ang pag-intindi ko sa imo. Expired na, Mads, ang pag-intindi ko. Kay man, Mads, saliwat ha? Kung intindihon ko lang ya ang pangabuhi mo, paano naman iya ang pangabuhi ko?
1: Ay, Mads, bastante ka man ya, Mads. Bisan magbulig ka pa sa akon.
0: Ang mabulig ko sa imo, amo nga, pabayan ka.
1: Paano na nga matawag na bulig kay pabayaan mo man ko, Mads?
0: Bulig ko na sa imo, Mads. Agod nga hindi ka na magsalig pa sa iban nga tao. Maninguha ka, Mads. Agod makakaon ka. Kag ang panimalay mo, mahitso mo. Heh! Tinamad na yung imo Marites.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Nakita mo si Noli.
1: Ha? Nga man?
0: Kay wala na to siya sa ginatambayan niya, Permi, nga ginaistorya niya bala sa mga pakinaasun kagbata.
1: Aday! Ay.
0: Basi bala nadula na si Noli. Kagundiin siya nagbakalabot.
1: Ano din nga nagabalambot niya man? Ato to siya sa dako nga bato, ho?
0: Ay! Ato to siya? Gaano to siya?
1: Gapahapa to. Nagatapik to siya.
0: Ano?
1: Siya kuno ang leader sa mga sisig ang talaba.
0: No! Alo?
1: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato, ah.
0: Alam mo ka, animal bala ni kay Noli, ay. Sa kadamo, sang mapinsaran.
1: Ah, oo, damo na siya napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain lang to sa bato nga natapikan niya, may nitan to siya sang adlaw. Mangangaman siya. Kay ti siling nga daan, talaba siya kuno, eh.
0: Sadya, sadya, you know.
1: Ay,

0: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pagibig. I'm chill because Virtual Pagibig is here. Download the Virtual Pagibig online app today.
1: Mga abyan, sunda pagidin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!
7: K5 Kalingawan Time!
8: Hoy anak! Wala ka man ahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh.
7: Hey, bye! Kalingawan Time!
9: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo plus 11 tubto balauna sa ngapon diri lang sa K5 News FM 88.7 ang kampiyon ng istasyon
10: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: Mike,
13: ang kampiyon ng istasyon K5 News FM
14: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, top of the hour news break.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:31 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Balita lokal. Ginabanta nga yara sa pulo kay Tarya ang kalapadon sa gina-propose nga hyperscale data center sa Uton, suno kay Vice Mayor Jose Neil Olivares. Suno kay VM Olivares, halin sa Abilay Sur, tubtob sa Lambuyaw ang mangin kalapadon sang among nga proyekto. Rason nga luyag mabatian sang sangguni ang bayan ang sosyon kag sentimiento sang mga pumuluyo, sang mga apektado nga barangay. Pahayag pa ni VM Olivares, tinutuyo sang among nga proyekto nga maka-provide sang data ilabi na sa telcos kag manginapapinuslanon man ini globally. Sa karon, yara pa lamang sa consultation stage ang proyekto kag damo pa ang tika nga obrahon antes ini maaprubahan. Para naman sa balita nasyonal. Ginbulgar ni Senator Erwin Tulfo sa Senate Committee on Energy hearing ang mga lokal nga politiko nga wala nagabayad sang ila bill sa kuryente. Suno kay Tulfo ang amo nga wala mabayran ginakabig nga non-technical system losses. Nga ginapasa sa ordinaryo nga konsumidor, lakip na diri ang pilferage, inaccurate metering, unmetered consumption kag human error. Gin-question ni Tulfo kung nga akinahanglan mag-antos sang publiko sang dugang nga gasto bangod sa wala pagbayad sang mga opisyal. Samtang, ginpasiguro sang NEA o kung National Electrification Administration nga naganubo na ang among nga kaso, suno kay Administrator Mariano Almelda, ginmanduan niya ang electric cooperative nga utdon sang ang kuryente sang mga wala nagabayad bisan pa politiko ang konsumidor. Para naman sa balita internasyonal. Ginkondenar sang Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa isa ka ginadiskusyonan nga isla malapit sa teritoryo sang pungsod. Nagbisita si Putin sa Iturup nga ginatawag naman nga Iturufus sang Japan, isa sa apat ka isla sa Kuril Chain nga ginaangkon sang Tokyo apang kontrolado sang Russia. Pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi nila mabato ng pagbisita ni Putin bangod masakit ini para sa mga Japanese. Gilayon man nga ginapatawag sang Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo agud ipahayag ang pormal nga pagprotesta. Samtang, ginpahayag sang Russian Embassy nga kabahin sang teritoryo sang Russia ang mga isla kag legal suno sa ila ang pagkabutang sini sa ila pungsod. Ang oras, alas 10:34 sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistant siya dugid permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5, Maria Ella Latoza para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
17: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ay, ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
20: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Tiga-plansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tiga-plansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
26: May maca
25: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligat,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo
26: kag kontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masaligang
26: epektibo.
25: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
28: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
28: Yung may D3.
25: Mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
28: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
28: Yung may D3.
25: Mga butika.
31: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Yeah! Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to
1: 31. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, gina-increase ang production sang itawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo magtambay. Sa,
3: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. Mm-hmm. So ang D3Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: ato. Amo dapat palin sige tani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: D3Bio. Ang D3Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3Bio. Ang D3Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3Bio, may ara ferulic kagalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: ba
3: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3Bio plus extend.
4: Extend, kampiyon. Sa rurot gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Pumsa!

0: Gay 5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ay nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ag nadulong man sa inyo sang Ditribio, the antiviral, ag antibacterial specialist. And this time check is brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang
2: 11 Mbps.
3: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Sir, sapyo, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: mayong aga, mga kaki-five! Kumusta na kamo daw? Welcome na sa atong siningapag pangalagad sa Subong Edition. Subong adlaw, Biyernes naman. Biyernes na, Biyernes, pizza 14 na sa bulan sang Agosto. Ingagaw sa may mga sweldo, Subong adlaw. Kamusta kamo daw? Panyaga na, igmaron! Kadamo sa mga balita kag mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad ha. Mga balita ni bauna-una gining mga kahalitan daw ay ka katapusan ni nga problema. Problema sa mga mangunguma ta ilami ni gid ang mga sugar planters. Okay te nagligad do kun tama ka barato ang presyo sang kalamay. Subong na dugangan pagido kay may ara naman nga piste. May piste, may buiset. Ining piste lang natawag nila nga RSSI. Ang Red Strip Soft Scale Insect nga nag-apekto ini sa mga tubo. Tama po nga ang ining insekto nga ini ginasuyop niyang tamis ang tubo. Nagahapon ini sa mga dahon sang tubo. Idaw kana ini dako na ning kalitan sa bilog nga Pilipinas ha. Sa probinsya sang Capiz gindeklarar na ang ginpaidalom sa state of calamity bangod sang kahalitan sang RSSI. Diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Kay may lima ka mga banwa sa probinsya na dako ang kahalitan. Idako gitong sa banwa sang Batado. Ang halit niya to, 68% ang halit to sa Banuasang Batad. Sa Banuasang Carles, may 58%. Sa Banuasang Banate, 57%. Sa Banuasang Dingli, 56%. Kag sa Banuasang Anilaw, 50%. Kaya nagbalakoon subong ang nagatanom sang tubo. Bangod sining insekto ngayon nga nagasuyop, nagahalit, nagakuha sang tamis. Kag nagapatay. O, ara sa sinahon lang mga insekto ngayon niyo. Tikwaan na ito, nabi ko malabot na ito dugay-dugay si Mr. Boy de Vinigracia. Ang presidente sa isa sa mga planters association diri sa aton sa Isla Sang Panay. Ito daw sunod-sunod ng kahalitan sa mga sugar planters, no? Napariyo man lang mga sugar planters na ito. Napariyo man lang sa mga rice farmers. Ang mga sugar planter sabi medyo taas-taas dyo tayo pero may ara man subong nga mga nakabinipisyo bla sa Comprehensive Agrarian Reform Program nga nakakuha sa mga 3 ka hektarya. Instead yung tamnan nila sang umay, gintamnan sang tubo. Pero subong kaluluoy. No, sunod-sunod din, nagligan yung tuig to, may problema man ang mga sugar planters. 2025 may problema. Subong 2026 may problema man. Kaway katapusan. Samtang sa Banuasang Uton, ginareklamo man ang ining ipahamtang EIDTA Center na nasakupan ini sang duwa ka mga banwa, duwa ka mga barangay. Ang barangay Abilay Sur, kag barangay Labot sa barangay Lambuyaw, Uton. Di, pero no, hindi pa man kuno ini sigurado pang mabutang dira kay ti ang halit kasi ni, kaya ang isa nila ni kaplanta, iputang ining the EIDTA Center, makonsumo yan sini kuno nga kuryente daw, isa ka banwa mo. Talakayon tani subong ha, kaya ara sa aton nga linya, si Mr. Boy de Vinigracia, ang presidente sa isa ka asosasyon sa mga sugar planters, diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Mr. Divina Gracia, sir, maayong aga si K5 Jan Sapyo. Subong live kita sa K5 News FM Iloilo.
4: Yeah, maayong aga, Jan, maayong aga.
3: Sir, ano na kadako ang kahalitan sining RSSI sa mga sugar planters naton sa probinsya sa Iloilo, Subong?
4: Dako. Ang problema, hindi lang ko kahatag sang exact numbers.
3: Opo.
4: No? Kay wala gi ko kakwa sang latest datos sa SRA. Kay daw sila man lang naga-survey and I don't know ang Department of Agriculture sa province kung may ilan na survey. No? So hindi lang ko ka-comment na sa exact area but dako na gid.
3: Dako na gid siya. No, as president, kay presidente ikaw sang Halasig Sugar Planters Association, dira sa sudan sa Pasig nga may mga member kamo nga hindi lang taga Pasig kundi mga iping nga mga banwa, mga member ninyo sa bungsa naga report na sa inyo nga dako gid kalitan sa ila sining gintanom nga tubo.
4: Okay, ali what there.
3: Dako na gid ang kalitan sa mga member sa Halasig nga na report sa inyo dira.
4: Yes, so nagkontak kami ganitang seminar a month ago. So wala unsat balik sa mga planter members na hanggang pa ngayon bulig but itad man lang ang mabulig na muna sa asosasyon.
3: Oo. So anong solusyon siya ni sir? Ano ning ano ginasprayhan ko no ini ka-spray ka mo sa mga members ninyo?
5: Masig sprayhan ay nagilang kay wala man kami gid bulig sa as of now wala kami bulig sa DA sa SRA sa province or anything.
3: Uh-oh.
5: So masig kanya-kanya na lang. There dua ang sa subong ang pila ka epektibo. Hindi man siya tawagin epektibo kay kun talaon mo wala bulong ang RSSI. So ang pila gid lang ka mahimo mo subong is chemical spraying. Ang problema sa chemical spraying after 10 days, 7 days to 10 days, gabalik naman siya.
3: Gabalik naman siya. Hindi siya kali mapatay tanan.
5: Iwi siya sang bulong as of now.
3: So sa
5: ang ginaobra subong ang bulong niya dilang na is fungi mismo.
3: Fungi
5: ang bulong niya.
3: Okay. So chemical ina nga makapatay sining RSSI.
5: Ang problema sang fungi na ina subong is i-develop mo pa na siya. I-test mo pa ang fungi kung ano na fungi ang makapatay gid sa RSSI.
3: Okay.
5: So kun masturya kita party sa bulong sa subong bisan nang negros
3: late
5: wala
3: na.
5: Pa sang bulong nakakam up gid na 100% na gid na amo gina siya.
3: Okay, so ano ginahalinan sini sir sa inyong impormasyon nga nakuha?
5: Well ang the last time na may nakasturya sa akon it started sa mga South Africa nagkadto sa Egypt nagsulod diri sa 2022 sa Pilipinas nag-start sa Pampanga, nagkadto sa Negros, nagkadto sa Panay, nagkadto na sa Mindanao. 20

0: madugay ni kay nga it will take months tapos i-propagate mo pa tapos tani makaabot sa daso na crop year na hindi na kami mag-chemical kay hindi makabulong ang chemical hindi makabulong
1: so ano
0: reactive lang gid
1: kay kundi isa na may mga ginahimo na mga planters naton nga ginasunog lang tubo bla antes pero tay mabuhinan sinang bugat sa imo tubo kung namus na.
0: Ate ho, nang abala mo mo na yung sitwasyon ng RSSI, pula na kolorya. Mag-spray ka sa iya, sang systemic na bulong, matapik na siya sa dahon, ta isuyupo na sa sang nanay. Ang problema, sa dalong sang nanay, sa tiyan niya may mga 100, mga 200 ka itlog pagid.
1: Wow.
0: Pagwa sang itlog ya, makamang naman ang itlog. Mahimo naman na sila nanay, may itlog naman sila.
1: Oo, multiply.
0: Ga-multiply. So, ang guaya, patyon mo na, may itlog na 200 sa kasunod sa isa kabilog.
1: Muna, tama. Gidyali ka, budlay, kwana. So, ang solusyon sini, galing kayong mga before, bla, iban ko sa nga tapson ang tubo nila, daw ginasunog nila, bla, sir, pwede na?
0: Pwede, gid. Pwede mo, mabuhinan mong dahon, tutdan mo, mapatay, prumaspray ka, dugay-dugay. Kung huwag mo naubos ang itlog, di,
1: mabalik mo gapon.
0: After 10 days, para naman siyang liwat.
1: Oo, kay ang halit, yung sinisang RSSI, kay ginasuyop niya ang tamis ang tubo.
0: Ginasuyop niya ang dahon, na itom ang dahon, tapos ang dahon, kay nag-itom na, hindi nakakita init, mapatay ng dahon, malaya na siya.
1: Mapituan siya ng iyong tanom.
0: Okay, ang tanom naghahalin gakaon, halin sa dahon, no? Photosynthesis na tawag na ito. No?
1: Oh, okay. So, dako gigaling halit ini sibong no sa probinsya sang Capiz na declare na tong under the state of calamity sa probinsya sa Iloilo, naway pa no?
0: Sa last na meeting na mundo, amo to ang wala magkukabati po ang latest, hindi lang ko sure po daw bati ko daw hindi sila mag-declare. Sang amo tong last ko na nabatian pero hindi ko kasigurado kahit wala man sang official na letter no.
1: Sa data ko no si Mr. Boy de Binigracia, ang data ko di blang nga nakaptan subong ang pinakadako nga halit you know ang sa banwa sang Batad. Batad is 68% ang halit dito. Ang Carles 58%, ang Banati 57%, ang Dingli 56%, ang Anilao 50% ang halit sa RSSI. So far daw amo pa malang ni pero sa iban ko na medyo gamay-gamay siya.
0: Oo. Ang pag-asa ni isang subong namon na plantadores is kung magsige ang ulan, mahinay-hinay ni pagbutoya.
1: Okay.
0: Kuali ang RSSI ga start ni siya mga May. March, pag init, tigi, bra init, ara na siya. Pero hindi ni siya tigi, lo pamilya lang guro. Pero, amo na siya, basta mag-init, dasig ni siya mag-propagate, dasig ni siya magbata.
1: Okay.
0: So, kung nag-ulan, hopefully na makulukalma. Pero sa now, amo na to na ulan, do duwa na kasimana, pero do sige, man yapon. Do nagabato na siya.
1: Gabato siya, kag-gamuad pagid, gadamo pagid.
0: Gamu, do nagamuad pagid, do. So, ang makita ko subong ang mga iba na tubo na naigo to nag-green siya pero daway nagasaka daway nagahalin sa duta daw gaungong na. So namangkot ko sa Negros ang ambali lang experience nila last year kung tulukon mo ang truck mo kung may karga. Mga mag-wake ako na sa central mga 9 tons lang na ako no mamagana siya.
1: Kung pila to sir pila kung mga karga mo mga 20 tons
0: mga 14 be isa ka truck be 14 tons ka. Pag sulod sa central mga 9 lang na i-await daw lang mag-aan siya.
1: Nagbuhin siya, nagbag-aan siya.
0: Nagbuhin, gamag-aan siya, plus yung duga na suyop, tapos hindi na siya muna kalagba, hindi na siya muna kadlagko.
1: Okay, so...
0: Ang makasurvive, mauli-ulian, kapag ang iban, dunot na gid.
1: Oo, ganit.
0: Dunot na gid. May mga area na dunot na gid, why na gid.
1: Okay, so astang, kuni dahon siya, pag ubo siya sa dahon, manaog niya sa puno, sang kuhan, sang tubo, gali, sa mapatay na lang siya.
0: Buwa niya lang mga tubo mo, mas malaya gid, maubos gid.
1: So kung matamaan gali, why kanigid gali, talapson siya na?
0: Why kagid tapson, why kagid tapson.
1: Why kagid produkto, why ka nasa ipakilo?
0: Why kid, wala kid.
1: Oh.
0: Ulihin ang, I don't know, sa subong wala, man kung may nakita sa gobyerno may minobra, so far wala.
1: Okay. Daw, nagligad nito, ay problema man ang mga sugar planters. Ano ka nitong problema, sir?
0: Ah, kwanto ya, important.

0: Berapa?
1: Mission siya.
0: Oo, no, kadwa ginhanot sang gobyerno ang mga planter sumong sang tubo.
1: Ikatatlo na subong.
0: Ah, ikatatlo na? Tatlo gid kanot, ito magsakit na.
1: Lugay-lugay, may importation naman eh. Kaya wala kalamay mo.
0: Oo.
1: Wala tapson tao. Kasi may import naman.
0: Oo, katatlo na gali kabakol na eh.
1: Ay, katatlo na kabakol, kaya kaya.
0: Ay, nano man eh. Why solution? Why isang may ara kita nga mga ambal nila? Kung mga eksperto sa Department of Agriculture, why gid nila matunaan?
1: Bala mo, may gatuon sila tanan subong, pero binulan ni kag mapagwaan mo sang solusyon.
0: Oh.
1: Which is full ang hambal ko funjay.
0: Funjay.
1: May tatlo ka funjay ko ni hambal ko pag sa pabudlay man ang i-pronounce no, okay, ara na siya. Ang ano kami sa Lasig may nag-start na kami subong munog start kami sang amo na experiment. Hopefully maka dugang bulig sa planters namon funjay man.
0: Ah, okay, amo man i-spray.
1: Hindi ka pa kapasalig kung successful or hindi.
0: Okay, mayroon din tani kung October na kay manog season na bla, manapas ka na?
1: Hindi kay kinanan mo gid pagtapos tapas kinanan may ara ka na fungi spray.
0: Oh, para nga hindi nasa balik.
1: Managang ka na kay next year ara ka na siya.
0: Okay, so bisa na tapas mo sa kali dapat ma-spray ka gid antes magtanom.
1: Ma-spray ka na managang ka na timprano pa ho.
0: So nang doble. Pero wala siyang migo ko. Migo ko nga nagligad to kundi importation tong reklamo. Last year lang ha. Hindi man sa dako, gida. Bangod kayo na kuha niya lang na aquarium lang dota niya parti paagi sa CARP. Comprehensive Agrarian Reform Program niya. Naka-kwarta na sa kong kaisa. Mga gamay-gamay mo lang mo. Mga taga-sobra 500,000. Nagligad ko nung ito eh. 5 gidman pero 5,000 lang.
1: Oo. So, nakaiti, kung tanawin mo ang planter sa Bonego, sa Crudo, sa Buno, sa RSSI, kag ang drought, may incoming pata na El Nino sa October, November, na start ng init.
0: Kag plus importation
1: pa rin. So, kung tanawin mo, dolimagid ka lampo siguro sa farmers.
0: Plus importation pa rin sa kalamay.
1: Importation pag isang kalamay tido wala man programa na konkreto ang ano yung SRA or DA eh.
0: Oh, so sakit gali ni kay tik kung nagapangutang kasi ni Bacalabuno ni why kagid
1: gali sa pan siguro. Subong, wala siguro
0: basi subong ay na siya may mapautang si mo sir
1: away sino mapautang si mo ay na siguro may ara siya
0: tiyan mo ni ti dapat tani isang pagtrimiro plang nagsulod ning RSSI dito sa Pampanga dapat na tunaan ni tani isang gobyerno.
1: Sang 2022, I mean, tunaan nila kung gaobra sila sang sakto eh. Galiti, wala man sila gaobra.
0: Oo. Kaya tig daw garilay. Kung
1: reklamuhan mo sila, ngakig pa sila.
0: Oo. Daw garilay lang sila sa importation subong eh.
1: Ate, kaya nabatsyagan na nila ang tao, maano na, gareklamo na gid. But ang sindihan na sang tao ang obra sang SRA, sa in particularly kalamay, no? Na ang sindihan na sa mga gadmay, kailan nanti i-explain sila nung gakatabo. Kaya kung sa central basulo nila, pero actually ang programa sang gobyerno, sang DA, among problema.
0: Kaya ito, amak mo na nga kung magtagtalapas ang tubo na, season na sang tubo, magmiling season na ma-import man sila yasang kalamay kundi naga barat magdamo ang stock sang kalamay gabarato ang bakal sang si mga sentral sa mga sugar planters naton sir.
1: Oo, barato kay because kay may kalamay na imported sila ginabungguan. So hindi sila kapasaka.
0: Pareho man sa humay bala na ginilang ka tagalani na mabaka ma-import pa sila bugas kundi barato bakal sang bugas ng produkto.
1: Ang importante gida, may import gid man ang Pilipinas, importer gid man ang Pilipinas kay kulang tanan-tanan produkto. But ang timing kag volume dapat tanawon gid maayo kung saan o pasudlon kag ano kadamo. Bulo balansehon dapat.
0: Okay. Do may kwan man to sila, do may moratorium man sila sang importation, nadala to ang kalamay, sir.
1: Ang last na hambal ni Secretary Chu was hambal yan the latest na siya kung kinanan gid November. Pero as of now, kahit mahina ang withdrawal sa kalamay, matiyag ko, why kinanan November? Dapat pabalos-baloso na nai nila ng farmers para makaliwat tanom.
0: Oo, tani kung may common sense man sila eh. Galing kayo daw.
1: Kaya actually, siyang ginabakal kami tuto. Ang kalamay na muntuto ga reklamo kami. Ang retail sang kalamay, why mananaog? Ara man gyapon sa mga 80, 90. So, kita naon mo kung 80, 90 times 50, pila na siya bla. Kung mag 100 na lang, 25 na mo.
0: So, tama
1: yung kalakot. Ibakal tamon, pila ah, 3 na lang.
0: Oo.
1: Basta kung 25, maiguan siya, umanandad ang kilo, mag 50 kilos, pilagaan na.
0: Oo. So dapat pilagid ang presyo, tani sir, nga makadawa-dawa man ang mga planters?
1: Tigap ga, ano ko tani sa, ara, dapat sa ano, sa mga 2,900, 2,800, 2,900.
0: Oo, or the mga 3,000.
1: Sa production, subong, dapat buligan, ani na yun nila, makabalik ang kapital para makatanom ang planter.
0: Oo.
1: So, wala mo matabo subong ang drop sa production, i-offset na lang sa presyo na mahal.
0: Oo. Oh. So muna
1: tigaling depende kung gapa, wala man sila gapamati kay kung kontra sa ila dulonggan ay man sila gapamati gusto nilang nang ginadayaw lang sila bisan sala.
0: Oo, oh, kag subong yang daan kung mga sugar planters wa ino sila mo pro con importation may ara sila.
1: Ya mo gina siya. Tapos so, tiyan mo na, mareklamo ka, damo na, ano, damo na, wakuntra ka na.
0: Oo. Kag,
1: tanawon, Manila.
0: Samsana ni nila nga mag-import sang dugang aklamay, kay ti mahina ang produksyon, kay may RSSI.
1: Amo naman ang rason na dason.
0: Oo. So, kamo amo iya, na kamo na iya sa mga sugar planters, kamudmod na lang nga gumudmod pangabuhitas ni?
1: Mamudmod ka gito, kung wala ka kapital paluros, mamudmod gito.
0: Mm.
1: So, sir, that's why na dapat kami mismo na lang mabinuligay. That's why may mga programa, ang halasig na ginaobra, subong na mga greenhouse.
0: Mm.
1: Kami mismo nag-obra na lang sa amon man, na makabulig, hindi kami makahulat sa gobyerno.
0: Okay, so ang halasig Sugarcane Planters Association, may ginahimo subong research kung paano natin ma-counter o kon ma-punggan nga mag-lalain ng problema naton sa RSSI.
1: This time ano na fungi ang ginawa ang gina-experiment naton.
0: Pero subong
1: hindi pa kami kahatag data kay early stage. Pero tiga cross lang kami na matabukan ni namon kag makabulig kami sa tanan diri sa Panay man.
0: Pero hindi pa ni naton ma-implement subong ang inyong mga naton anda by next season naman.
1: Next season pa ni siya. Kaya ba, hindi gani, kulbaan pa ko gani, kung baka ingagaw ni next season. Kaya bisyan ng bati ko gani, ang LG, ang provincial capital, ang provincial government sa Bacolod, gani, inahapo man gani.
0: So,
1: ang
0: ano,
1: propagation, mabudlay, dako capital, kinanlan. So, kung ma-perfect mo lang taning experiment, kag okay na, makapangayo ka na bulig sa iban na paano mag-propagate, kag paano ipalapta.
0: Okay.
1: Ang fungi. Kaya bala mo, ako kung taguon ko ang sekreto, hindi pwede. Kaya ang upod ko to na, sa kilid ko to na wala iya fungi, napiktuhan man ko gyapon.
0: Kagyo, kay malaton man na, makadto man ang RSSI sa inyo man mo, sa iban nyo kami members.
1: So dapat, na membro. So dapat, ano, buligay.
0: Tingob. Tanan ka mo nga mga Sugarcane Planters Association, magtingob ka mo. Hindi na magsaling sa gobyerno, kay daw ay gid.
1: Pero wala na ang panawagan talantani sa gobyerno, hopefully kung buligan kita.
0: Okay.
1: Kaya as of now, hindi ko pa makita ang bulig nila na concrete na plano kung ano din kapakad to.
0: Pero nga sir nga, ambal mo kina nga daw ay sila plano mag-declare sa under the state of calamity sa probinsya. Kaysa kapis kanin, naka-declare na yan sila, no? Daw gina-underestimate nila ng kalitan sa RSSI.
1: Daw, napa kami ganini, nakaupod ko meeting daw 3 weeks ago sa provincial capital. Pero why na ko kaupod sa working committee nila? Pero ang last ko nabatian, daw hindi mag-declare. Daw may support lang. But anong support nila, wala na ko kabalo.
0: Okay. See,
1: kung ang mga support na palliative, la, dapat long range na mga plano, anong para sa next crop o brown namon. Kasi sila ang may kapasidad sa in terms of financial support mo na when magambal ko financial support, mga experiment la, kag mga bulong. Hindi lang nagaan lang ko bulong na sunad law, biyaan nyo naman ko, tiara na naman siya.
0: Kaya tanong
1: mo, long-term solution na ginapangita.
0: Tagaan mo sa bulong, pero dapat monitoron mo man kung effective man ang bulong na ginatag.
1: Which is bisan sino pang kuton mo, fungi gid lang ang bulong.
0: Amo gid lang.
1: Ang mga chemical ni palliative lang gid ni.
0: Pang
1: good for 10 days lang ni siya, mabalik naman na siya.
0: Gali. So budlay gali, no. By the way, bangod sining mga
1: wala kasab na wala gid bulong pagid na nagpagwa. Wala pagid.
0: So bangod sining mga crisis nga naabtan subong sa mga sugar planters bilang presidente kasang Halasig Sugarcane Planters Association. Ano ang mensahe mo nga mapaabot sa inyong mga membro?
1: Ang kun sa Halasig lang na members naton as of now nagas I think next week na kami ma-start sa aton experiment.
0: Mm.
1: Hopefully, kung kaluyan kita kag makakita, kag amo ni yung fungi na makapatay sa ininatawag na RSSI, ang next step sila is paano siya padamuon.
0: Mm.
1: Amo ng pilakabudlay na part, paano siya padamuon. Malahan mo, ang let's say ma-experiment kami subong, naimpunggan niya ang RSSI. Pero after 1 month, nagsulod liwat ang RSSI. That means, hindi siya epektibo na fungi.
0: Mm-hmm.
1: Kita ka naman pagpuno na fungi.
0: Oh, continuous ang pagpangita.
1: Amo na kabudlay. Noong napangita, kabulong.
0: Oo. No, para yung
1: ang
0: sa...
1: COVID na to na bulong, it took them wala, more than, lapit isa katuig kag nakakita kita sang vaccine, di ba?
0: Oo, pero...
1: Sa COVID. Amo-amo na yung sitwasyon niya sang RSSI.
0: Okay. So amo lang ning mga mag, ang pinamo ka mensahe subong is that nga magbuloligay ka mo nga mga sugar planters.
1: Panghandian ta lang ning aton experiment na isa sini sa mga experiment sa bilog na Pilipinas nga obra subong na effect ma if makakita kita dayon fungi para mahingagaw ta ni propagate kag mapalaptang fungi ipang spray kag isamo sa tubo sa buno.
0: Mag-spray
1: ka. Amo na gilang na. Kung chemical tip, agi lang siya na kung doon, hindi na kung kagwanta mag-spray.
0: Oo.
1: Taga si Mana, may gatawag, bulong, spray, so makapoy na.
0: Okay. So mag-spray ka sini, sir, mga pila ka bulan ang edad sang imotubo? Kung may epekto lang sang RSSI?
1: May every other week, ga-spray na ko.
0: Ah, every other week na?
1: Ang problema, ako subong para sa personal kong experience, hapay.
0: Uh-huh.
1: Tingkumiskan mag-arkilat ako replado para mag-spray sang drone. Mm. Ang dalom sang dahon, hindi may igo, kaya arad ang itlog.
0: Oh, kaga masyado ka-expensive na? Magasto?
1: Expensive na ng, ang diriya subong na gamayo, sigurado perdi na. Nang hindi lang matamaan ang perdi. Sa perdi, perdi na. Kaya nakita mo na maperdi ka na. Pero ang kwan, kung pisos ng kapital mo, bisan magbalik lang si Tinta Sintimos.
0: Mm. At least hindi ka mataman.
1: Okay lang, at least 30 lang perdi mo. Sa mga ang pisos, kid, why did balik?
0: Why did, mga may utang ka pa?
1: May utang ka pa, may interest pa.
0: Okay. On that note, salamat yan, Mr. Boy de Villagracia, sa time na ginatang mo diri sa amon sa
1: K-Time News. Salamat man dyan.
0: Okay, salamat yan, sir.
1: And okay, that, salamat man.
0: There you are, si Mr. Hernando Boy de Villagracia, Presidente sang Halasig Sugarcane Planters Association. Amo na yung problema subong sa mga sugar planters, oh. Way katapusan yung problema, mapila na kuno kampak, ne. Nagligad to ang problema. To last year, amo ang tama ka damo sang importation sang kalamay. Iti kung damo ang stock sang kalamay, kung yung produkto sa mga sugar planters na mabarato kay damo stock sang kalamay, amo man na sa bugas. Balaan mo nga tagalani na ng mga buisit nila ni gobyerno ngayon eh. Balaan nyo yung tagalani, tagtalapas na sa tubo, ma-import mo. Hindi dugangan pag isang RSSI ni Subongo. Hindi ano ni? Kadako sa mga problema, Subong Sato, no? Hindi RSSI pa lang na, ha? Sa tubo pa lang, ha? Hindi luwas na ang kuryente nato, hindi kulang. Amo maningway man isang nahimo nga aksyon ang gobyerno sa mga what sa mga power generators, oh. 2021 pa sila nga wala nag-operate. Asa subong ay man Japon, di way ginsang disciplinary action ng gobyerno ta, no? Ka dapat imuan nila ini sa mga bagay para mabuligan kung tani mga problema sang pumuluyo ta. So standby mga kakipay, mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon kaya mga balita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: It
2: 3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapatas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapatas, mga butika.
5: Pinakabarato nga data.
6: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
7: For GTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na
8: ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX coffee mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX coffee mix.
2: Mabaka mga butika.
9: DTX coffee mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Tingan ko man, nagnami, kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
9: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Data
6: bill, piso lang, local data. Shopee na gigya.
7: Terms and conditions apply. apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
17: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Food Superman
21: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
20: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
22: Ako si Brad Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Balik kita sa ato nga pagpakalagad na mga ka-K5! Ang oras! Last 11:47 na sa aga. Ang oras, this time check is brought to you by Tando Eye Light, gaan ng may kasama.
5: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Standby ha, may mga ginabantayan kita sa buong dako nga breaking news. Kay ang balita nga nabaton ta, may isa ka military plane. Siyempre kung military plane na Philippine Air Force Nag-hugpa na sa Davao International Airport ang isa ka military plane nga ginasakyan ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag para kuno sa isa ka operasyon. May operasyon kuno sila dito. Di tanahon-tana karon kung ano na yung operasyon ha. Kay kahapon to, sa mga informasyon kahapon, no, may mga informasyon kahapon nga nabaton kita, kita gikan sa aton mga sources nga may ara kuno dako ka balita man. Are na ho, no, nga glinuwa na sa bungo. Daily kunang balita nga si NBI Director Melvin Matibag na nakahugpa ng eroplano niya sa ka-military plane. Amo na ning nambal sa mga friends naton sa nga media sa Manila nga good news is coming. Just asking. Yan o na yung sinoning dalakponte kay ang mga ginapikita subong sang otoridad mo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa ginmane. Okay, may gina-operate ko nun sila dito subong. May ara ba lang nga isa ka government official na pick upon ang NBI sa ilang operation dito sa Davao. Sino mo lang ato to sa Davao ha? Kundi si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sino pa bing mga ginapikita na to? Subong si Anay Biocor Director Bantag. Si Mr. Atong Ang. Amo ning mga wanted person subong mo? Ang ginapakita sa aton sinay mga otoridad, no? Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court. Si Mr. Charlie Atong Ang naging todlo nga mastermind sa pagkaladula, pagkamatay sa mga manok bulang dito sa Luzon area naging panghulog no itong mga bangkay nila sa Taal Lake Blah. O kung si Anay Bureau of Correction Director Bantag. Mga wanted person isla subong eh. Sino ay han? Magulang ko, ara sa aeroplano. Kipay poli ko, kubik. May forward ko na bla. Kung pwede na ito mapagawa niyo. Kay ang informasyon nga naghugpa na kunong aeroplano nga ginsakyan. Ni Director NBI Director Melvin Matibag. Aray liog na pwede na ma-play sa Facebook naton K5 Paul. Ang pag-abot sang military plane. Paghugpa sang military plane sa Davao International Airport. Sakay si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ara na kipa Paul, pwede mo ma-play. Are, tanawa ni Blau. Oh, na military plane. Di sugod gid sa puno gid na mo na papanaog niya sa military plane gin sugata siya sang mga official sang NBI kag Philippine Air Force. Si Director Melvin Matibag no sa Davao International Airport niyo kay may isa kuno didto ka operation. Ano ang operation niya waton sa Davao? NBI kag sakay gid sa military plane si Director Matibag. Dako gid bala ini. Bantayan ha sa mga update diri sa aton sini nga pagpanglagad sa 11 Mbps. Standby na pagbaga magabalik kita sa aton sini nga pagpanglagad diri sa 11 Mbps pagkatapos ang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
8: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
9: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iba ni DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
0: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants
0: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
7: happy ka nunay.
0: DTX 500
7: masaligat,
0: epektibo.
7: DTX 500
10: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
9: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
8: Oh.
9: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
8: Mm.
9: Ano para Sir GP?
8: Hydroxyl radical.
9: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
8: Mm.
9: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
8: Mm.
9: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nakutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektive. DTX 500.
13: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina energy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
16: Now, gusto mong bawas ang timbang? Mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 2 sa tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasay niyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News.
17: At sa ulo naman nagbabagang balita. Proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Estudyante tinamaan ng panas sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo Isabela. At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arrestado.
16: YGC Network News.
17: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo. Nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Nasa consultation stage pa lamang ang proposal na AI hyperscale data center ng Norwegian company sa Uton, Iloilo. Ayon kay Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares, pumunta sa kanilang bayan ang representative ng Norwegian company na si Daniel Robertson sa kanilang opisina upang i-propose ang proyekto na data center. Nag-advise na lamang ito na pupunta muna sila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang humingi ng requirements para sa kanilang environmental compliance. Dahil dito, 2-3 buwan na ang lumipas nang nagsagawa sila ng unang committee hearing at ngayong hapon, magsasagawa naman ulit ng public hearing sa Abilay Sur Uton na pag-alamang imbitado sa hearing ang ELECO 1, MPIW, Department of Agrarian Reform, DENR, mga barangay officials ng Abilay Sur, Abilay Norte, Lambuyaw, Tuburan, Cagbang, Pulo Maestra Vita, mga SB members ng Uton at iba pang concerned institutions na pag-alamang concerned ang ilang mga residente sa magiging epekto nito sa environment. At para sa YGC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Samantala, estudyante tinamaan ng panas sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo Isabela. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Nagtamo ng sugat ang isang babaeng estudyante ng aksidenteng tumagos sa bintana ng silid-aralan at tumama sa kanyang leeg ang isang pana habang nasa loob ng paaralan sa San Mateo Isabela. Batay sa ulat, aksidenteng napakawala ng isang student-athlete sa archery ang pana dahil dito nag-iba ng direksyon ng aro, tumagos sa bintana ng classroom at direktang tumama sa leeg ng biktima na kasalukuyang nasa klase. Agad namang isinugod sa ospital ang estudyante at sumailalim sa kinakailangang gamot at operasyon na ayon sa principal ng paaralan ay nasa stable na kondisyon na ang biktima at idineklarang ligtas na ng mga doktor. Gayunman, kailangan pa nitong manatili sa intensive care unit sa loob ng 2 para sa mahigpit na pagbabantay. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa mga pamilya ng 2 at nagbigay na rin ng paunang tulong pinansyal para sa mga gastusing medikal ng biktima. Nagpaalala rin ang paaralan hinggil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol sa pagsasanay ng mga sports na may kinalaman sa mga delikadong kagamitan tulad ng archery.
20: Para sa YGC Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
17: At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arestado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
21: Arestado ang isang 27-anyos na lalaki na responsable sa serye ng bomb threat sa bayan ng Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Vance, residente ng barangay Tagastangala na Klane. Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Honorable Benvenido P. Barrios Jr., presiding judge, inaresto si Vance sa kanilang barangay. Aabot naman sa 72,000 ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Aminado naman ang suspect sa nagawang kasalanan. Samantala, ayon sa otoridad, mabilis nilang natukoy ang suspect matapos na madiskubre na siya ang may-ari ng cellphone at account na ginamit sa pagpapadala ng bomb threat sa isang paralan. Sa ngayon ay nakakulong na ito sa Kalibo PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 1 ng Presidential Decree No. 1727 in relation to Section 6 ng RA No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa YGC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
17: Some- samantala klase sa public preschool at high school sa Cagayan de Oro nananatiling suspendido dahil sa mataas na heat index. Balita hatid sa atin, Mega K5K Buscaino.
1: Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng public preschool at high school sa Cagayan de Oro dahil sa mataas na heat index. Sa mga pribadong paaralan, kolehiyo, universidad at higher education institutions, nasa diskresyon ng school heads ang pagpapatupad ng class suspension. Ayon kay CDRMD head Nick Habagat, makakaranas ang Cagayan de Oro ng 43 degrees Celsius heat index, mas mainit kumpara sa taong 2025. Paalala ng Cebu City Information Office, ang heat index na 42 to 51 degrees Celsius ay maaring magdulot ng heat cramps, panghihina at posibleng kamatayan dahil sa heat stroke.
2: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
22: Network News.
23: YTC Network News.
17: Kain din senior citizen na pasyente patay matapos sa pinaghihinalaang nahulog sa bintana ng ospital sa Bugasong Antique. Balita hatid sa ate, Mega K5 Jojen Morillo.
24: Isang pasyenteng senior citizen ang namatay matapos umanong mahulog mula sa bintana ng isang hospital sa bayan ng Bugasong Antique bandang alas 3:25 ng madaling araw noong Agosto 11. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Alfonso Presya, officer in charge ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na tinatayang alas 12:30 ng madaling araw nang nakita pang biktima ng bantay na kanyang kasama na pasyente na nakaiga sa hospital bed. Ngunit nang magising bandang alas 3:25 ng madaling araw ang apo na nagbabantay, wala na ang pasyente. Hinanap niya ito at natagpuan sa ilalim ng bintanang kasing taas ng baywang. Base sa investigasyon ng Bugasong MPS na posibleng inakala ng senior citizen na pintuan ang bintana. Nalaman na na-confine sa hospital ang biktima dahil sa high blood pressure at arthritis, ipinahayag ni Police Captain Presya na tinanggap din ng pamilya ang pagpanaw ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
17: At Chris Lawrence Fabian, kinilala bilang Tacloban Young Hero. Katali ng balita hatid sa atin ka K5, Carol Medino.
25: Pinarangalan ng City Government of Tacloban si Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero. Ito ay dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan sa kasagsagan ng pamamaril sa loob ng paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo 22. Ang nasabing parangal ay bahagi ng pagdiriwang ng lungsod para sa International Youth Day. Sa ilalim ng City Ordinance No. 2026-16-15, opisyal nang idiniklarang Tacloban Young Hero si Fabian. Dumalo sa seremonya ang mga magulang ni Fabian upang personal na tanggapin ang pagkilala para sa kanilang anak. Matatanda ang isa si Fabian sa tatlong mga estudyanteng nasawi sa nasabing pamamarila. Ang pagkilala kay Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero ay nagsisilbing pagpupugay sa isang kabataang nagpakita ng tapang at malasakit sa kapwa.
26: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Number one most wanted person sa Palawan na bagsak sa kulungan na dahil sa kasong rape. Balita hatid sa ate ni ka-K5 Gilbert Basho.
27: Naaresto na mga tauhan ng Philippine National Police ang tinuturing na number one most wanted person ng Police Regional Office 4B sa ginanap na matagumpay na manhunt operation sa Barangay Talogtaytay, Palawan. Pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan Provincial Field Unit at Taytay Municipal Police Station ang pagdakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman. Nahaharap ang akusado sa dalawang ulit ng kaso ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa, pati na rin ng 2 counts of rape by sexual assault na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Kasalukuyan ng nakapiit ang akusado sa CIDG Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Ayon naman sa PNP, ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang focus agenda, partikular na sa ilalim ng enhanced managing police operations na naglalayong mas paigtingin at mabilisang maipatupad ang arrest warrants laban sa mga nagtatago sa batas habang tinitiyak naman ang due process. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Gandin high value target arestado sa Bay Bus sa Sibulan, 340,000 pesos na samsama. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency kung Prea Negros Oriental ang isang high value target na tulak ng droga sa isang Bay Bus operation sa Pro 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental kaninang madaling araw. Ang suspect na kinilala sa alias na Butchoy sa 30 anyos at may asawang residente ng Habitat 2 Barangay Bong Pandan, Dumaguete City ay nadakip sa nasabing operasyon. Na-recover mula sa kanyang 6 na hit cell transparent plastic sachet na naglaman na humigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang suspect at nakatakdang sampahan siya ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Samantala, baril at mga kontrabando na recover sa bahay ng regional target at listed drug personality sa Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
4: Bahay ng itinuturing regional target listed drug personality, Sinalakay ng mga otoridad
5: ang bahay ng itinuturing regional target listed drug personality matapos serbihan ng search warrant sa Barangay Bahit, Panitan, Capiz. Kinilala ang subject person kay Kenneth Dorado na kabilang umano sa minomonitor ng mga otoridad kaugnay sa illegal na aktividad sa droga. Sa isinagawang operasyon ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, iniulat na na-recover sa lugar ang isang granada, mataas na kalibre ng baril, mga bala at hinihinalang ilegal na droga. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng mga nakumpeskang kontrabando at ang kaukulang kasong maaring isang pa laban kay Dorado.
4: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
17: At lalaki sa pedestrian lane, kinaladkad ng minivan, kritikala, driver na tumakas, natukoy na isang senior citizen. Balita hatid sa atin, ni K5 Sunshine Lacson.
6: Natukoy na ng mga otoridad ang driver ng minivan na kumaladkad sa isang 32-anyos na lalaki sa Bacolod City habang tumatawid sa pedestrian lane noong Agosto 10, Lunes. Ngayong Biyernes, Agosto 14, inihayag ni Police Major Elmer Bonilla, pinuno ng Traffic Enforcement Unit sa lungsod ng Bacolod na isang senior citizen ang may-ari ng minivan base sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad mula sa mga residente sa lungsod ng Victorias sa Negros Occidental kung saan namataan ang isang chinap-chap na minivan. Ibinenta umano sa halagang 6,000 pesos ang minivan at na-recover ito mula sa individual na bumibili ng mga scrap material sa Victoria City. Binago na rin umano ang pintura na nakasagas ang sasakyan. Isinagawa ng mga otoridad ang imbestigasyon sa Victoria City dahil dito nagtungo ang naturang sasakyan matapos ang insidente base sa CCTV footage. Samantala, nanatili pa rin sa ospital ang biktima ng hit and run at nasa critical na kondisyon. Nagtamo ang 32-anyos na lalaki ng matinding sugat sa kanyang katawan dahil matapos masagasaan, kinaladkad pa ito ng minivan ng hanggang 100 metros mula sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Marker K5, para sa detalye na ating balitang abroad, maraming kinundin na ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa

0: sumainyo ang kabwa ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 11 Mbps!
4: Balik kita sa aton niya pagpangalagad ng mga kaki-five ang oras! Last 12:17 na sa hapon ang oras. Ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras last 12:18 na sa hapon. Ang oras, ang ininga time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: 11 Mbps.
2: Check nato ng report ni Kaki 5 Kim Caloyo, nagikan sa patrol kato sila dito subong sa banwasang oto, no, especially ang target subong sang patindugan sang sining EI Hyperscale Data Center banwasang oto dito sa banwa kon barangay Abilay Sur, lapos sa barangay Lambuyaw. Barangay duwa gid ka barangay ang malabutan niya sinyo. Sa sining proyekto, no, pero no, hindi pa ini final, nakadepende pa sa consultation ngayon sang barangay kag sang banwa sang municipality o buton. I-check naton si K5 Kim Caloyo.
5: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 Kim, musta da?
6: Nagapreparaan mo kaki 5 dyan, no, ang barangay Abilay Sur Oton para sa pati kayo noon nga consultation meeting o kon ining assembly meeting subong nga hapon, no, sa ilaya nga simbahan subong upod, no, pila ka mga local government officials ang Uton Iloilo, ang mga taga Department of Environment and Natural Resources sa Eleco, no, magapadulong man sa may meeting amuman, no, ang iban pagit ng mga concerned agencies ang mga affected areas sa K5 John o kon ang mga populuyon especially sa mga nagapanguma sa mga mayara isang balay, no, malapit sa proposed area, kaya actually medyo or malapad-lapad din siya, no, ang around na pulo ka hektarya halindera sa may area sa Abilay Sur kaki 5 John ang sakop sa ilaya nga area zone 7, pero zone 7 nila malapad-lapad, no, according pa diri sa nakuha natong information sa barangay official ngati do mga around 7-8 ka mga lote dira ang yara, no, sa proposed area for the AI data center kaki 5 John. Kaya na nagpadulong man kita sa sining area, no, sa mga kaki 5 naton halindra sa may Sunset na Boulevard kaki 5 John. Mayara dira, no, sa intersection kag sa Uluunhan, mayara man niya sa likuan kaki 5 John. Kung diretsyon mo tigawing katoya sa may Oton proper or town proper, pero kung magliko ka pa to kaki 5 John, dira na niya ang area nga sakop sang Kagbang and Abilay Sur Oton nga zone 7 nga tidira na gaumpisa, no, ang proposed area kaki 5 John, no, ti ang
2: pila na napulo kay hektar, napulo kay hektar.
6: Yes, napulo kay hektarya kay Padjan.
2: Oh, amo nang sakop sang barangay Abilay Sur kag lapos sa barangay Lambuyaw Uton.
6: Lambuyaw kag Kagbang.
2: Kag Kagbang pa? Oh.
6: Yes.
2: Di 10 hectares nimo. Ah, ti ano sumong kay?

0: Pero anong informasyon nga hindi pa man final, nakadepende pa rin sa resulta sa consultation?
1: Yes, kaya actually, dito man karon no, ang proponent sa ining project, kaya pag doon ako ng ining AI data center nga isa ka Norwegian company, no, amo na siya ang Norway Green Energy. Kakipaiba dyan nga tinagpadulong sa May pa to, no, nag-meet man sa pila ka mga sangguniang bayan members, no, sa Oton Iloilo, kag ati amo na, no, mayara abis ang yan requirement nga resolution from the barangay nga in kaso, no, nga tikunda yun nun o kun maaprobahan kakipaiba dyan, no, pero damo abi dito kayo na dito sa May area ng mga pumuluyo nga ti nag-oppose o kontra sa pagpatukod sini, no, kay although nga ti according sa ila nga maka-generate ini sang trabaho, mayara no sang kumbaga in terms of technology maka-advance sila diri sa amo nga area kag ang iba nga mga neighboring towns, pero ang ginakakulbaan nila ti ang risgo naman niya sa palibot, no, considering nga ti nag-require ini siya sang huge amount of energy o kuryente as well as tubig, no, kag ang mga maapektuhan din ang mga area sa mga farmlands kakipaiba dyan o kun sa mga areas na gina panguma nagatanom din sila din usually, no, sa mga palay kag iban pa, no, nga mga crops diri sa lugar kakipaiba dyan. According magani, no, kay Oton Vice Mayor Neil Olivares nga ti on consultative meeting pa lang man, no, wala pa ya sila yasang approval o kun wala pa yasang go signal, no, kay maagi pa niya sa nakalain na inyong mga proseso, they will be needing pa sa mga documents or mga clearances from DENR, especially, no, sa mga environment compliances nila or requirements, no, nga ti safe man pala, no, sa mga pumuluyo hindi man atuman niya maapektuhan ti dito man karon, no, ang ELECO, may representative from ELECO, kahit since ang concern, no, isang may kangtanan man sa kuryente, pagit kay magka-consume siya sa huge amount of electricity man, kaki-5 dyan. Kaya nagpabutiag man na rin, no, sa sentimiento ang mga grupo sa mga pamatanon, ang grupo sa mga kabataan. Kaya actually, initially, no, ang mga sangguniang kabataan officials nila dira, they are hoping hindi na siya madayon. Pero dira karon mahibaluan ka diya, mapat-pat sa ila yung assembly meeting kung ano ang sentimiento sang kada isa, no? Para mapamatian man ka K5 kay iba nila kulpaan sa mga nakitaan man nila, no? Nga mga resulta sang pagpahablang sa mga data center sa luwasang pungsod wherein, no? Ti iban, tinag-apektuhan ang kalidad sang tubig, no? Sa ilang mga areas kaki-5 dyan. Kaya mo man na, no, nga pamatihan man naton karon kung ano ba tayo ang stand o kung panindugan man dari isang mga LG officials. Pero ginpasalig man nila kay na, no, with the Vice Mayor Olivares kay na, no, sa aton sa interview nga ti pamatihan kung ano dari ang sentimiento sa pumuluyo kag kung ano ang makapaayo, no, sa mga residente, no, sang banwasang Uton kaki-5 dyan.
0: Okay, so ano oras ang ila sining consultative meeting or public hearing?
1: 1 p.m. K5 John.
0: 1 p.m. dira.
1: Kasi kay na pagabot naton sa barangay hall mga around alas 11 nagapangakwat na sila, no, sa mga lamesa kay
0: sa din ano nga meeting. Ano nga barangay gid mismo, barangay hall sang barangay Abilaysor.
1: Sa simbahan sang Abilaysor ka K5 John.
0: No, okay. At chapel or simbahan?
1: Oh, chapel.
0: Oh, sang barangay Abilaysor.
1: Yes, no, kag gina-expectara nila nga or gina-expect nila nga mga around do mga sa kagatos man na or more than that pa mga attend kay may mga residente man from Lambuya o Kagpang kag kalabanan ni mong nagapanguma initially based man diri no sa naisurya naton nga barangay official sa barangay Abilaysor Uton, may mga tagiya naman sang buta nga nag-express nga ti willing man sila
0: ano barigya gid duta kon narkilahan lang.
1: Baligya, huno ka K5 dyan ang term kayo na mo sa barangay kapitan. Pero amo na kayo na, no, wala siya na pa-record kayo. Accordingly, ang advice sa ila, no, after lang sa hearing or ining meeting, magpagawa, no, sa official statement. Pero amo na, no, ang term nila is ibaligya. May mga mga land-on owners na decidido or willing man kumbaga na magbaligya sa ilang mga kadutaan ka K5 dyan.
0: Okay. So kay ang ining propose nga ipatindog dira nga EI hyperscale data center naga-demand ina sang dako nga kuryente, tubig, kagiban pa.
1: Yes, 35
0: John. Ginakulang, ginakulang nga naan kita sa supply sa kuryente mo.
1: Gamanual load drop.
0: Oo, tiga MLD na sumong ang iliko kag ang more power bangod sang kulang sang supply sa kuryente dugangan pagid ni. Kay makonsumo mo kuno ni sang sa estimate ta sang yung napulo ka hektar nga center nga ini. Data center ini marulis mga konsumo kuno sa isaman ka banwa. Di kun isak banwa konsumo ni dapat ani may ara ni sila yang kuan nga power like solar power or wind power sa ila sining area to supply sang demand sang kuryente nga kinanglanon nila K5 ka Kim.
1: Amo man sa tubig ka K5 dyan.
0: Oo.
1: At damo man dyan nagambal nga ti ang ipan ginakulang naman siyang supply sang tubig. In terms of mga potable waters, kag kalidad pa lang tubig dira sa mga area. So much more pa kung kumbaga ati makompetensya pa sa ila ang ining center nga ni, no? Pero karon i-discuss man fully sang proponent ng Norway Green Energy.
0: Bali, Norwegian eh, Norwegian.
1: Norway Green Energy.
0: Oo, Norwegian ini sila, no?
1: Norwegian,
0: no? So, i-explicar nila ni, dapat mag-ilonggos lang, hindi sila magtatagalog or mag-ingles. Kasi alam naman natin, para mabilis natin malaman yung ang tinutuyo nila.
1: Taga-agents. Kaya iba ang balga ni Darin, no? Sa opisyal, may mga nagalibot na sila nga mga agents man last time. Kaya muna nga nagka-convince man sa mga landowners na kung baligya nilang ilang nga mga kadutaan pala.
0: Daw mo man eh, napariyo man ito sa Tarlac na nag-controversial man.
1: Daw
0: mo amo man. Oo.
1: Daw mo amo man. Kasi usually ang data center, ang tinutuyo ay agency, no? Is ma-expand in terms of mga technological services, no? Ina yung mapaayo mga data, storage centers, kag facilities. Pero sa mga previous na yan, nga mayara, sa amo na yung mga facilities sa K5 John, ang epekto naman niya sa palibot, ang amo na ang kinakabalakan, no? Kag mayon na kung, for example, maplastar kung, for example, madayon yun man, no? Di ano bala ang timuon man niya sa magkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, even, no, sa proponent para hindi yan maapektuhan ang mga pumuluyo sa area. Considering nga ti ang uton, actually paglibot na mo, tamo pag-aliman niya sa mga undeveloped areas dira sa mga uton nga kaumahan na itong iratamnan sa mga pananom. Kasi dira sa may Abilay Sur, mga around 200 na dira ilang ang mga farmers accordingly. Pero tiyan mo na, no, ang mga sa affected specifically sa anong tugtugtonika or tugtugbalonika mga lote, yung mga around 20 ka farmers ang directly affected naman niya ka K5 Jati. Sa iban pag ito yung mga barangays, may mga apektado man na mga mangunguma nga ti karon, no, ma-attend matipasi magpag-uma ng ila paminsaron o kung for example karon, no, ti kung makonvince sila sa proponent o kung damo kita biya kasi pag dyan, as of this time pa lang ha, initial na to niyang pag-istorya to sa mga officials, damo pas kabuong sa mga nag-oppose, kung nag-contra nga mapatukod ini siya, dala sa may panwasang uton, K5 John.
0: Okay, so that's why nga mo ini may proper consultation sa mga pamuluyo dira para matalakay ang mga pros and cons sa sininga bagay K5 Kim. No, hindi lang na siling ati investor ina, hindi lang na siling naga-generate sang trabaho pero dapat tanawon mo naton ang ikaayo sang mga pamuluyo sa nahinabitan nga barangay.
1: Amo gid, no, kay ti syempre kumbaga kon masuguran na siya kag mapatupod na siya, ang iya pa lang effect will be long term, no? Kay five dyan, kag considering at ti based on diri sa information at damo man, no, sa mga kaiping at malapit ang iba niya mga land areas sa mga kabalayan o kung residential areas.
0: Dapat tani nagbutang sila ni sa mga kuan bala marayo bala sa pamalay sa mga barangay nga marayo bala sa pamalay, no, mga lapit sa bukid bala nga makaproduce sila sa tubig to. Kag para way reklamo ang mga marayo nga lugar bala nga daw ay ginaistaran sa palibot iniya ang uto ni lapit Elnes Banwa mo. Lapit lang sa siyudad. Yes. Kundi daw damo, gibla daw ka. Pero kung sa mga naligwin yung mga barangay ni dito ni pamutang sa mga kabukiran, guro daw, malipay para tong tawo ko dito sila mo. Abi pakita ito bisa Leon tinektars bi ka dito na lang sa ibutang.
1: Wala ako to sang duta.
0: May ara guro ah. Dito sa mga kabukiran sang kamandog ba to?
1: Kamando.
0: Ang kamandag, no? But ibutang ba to? Layo blang at least magalap tay nila kay lapit sa sudad blaki 5 blakim.
1: Oh, actually, tiyan mo na ganin, no?
0: Ibutan mo sa boundary, isang Leon, tagtubungan, bla?
1: Actually, kasi ang area, abi, lapit lang ganyan sa city mo. Pag lampas mo sa Sook, dire na dayon sa Sunset Boulevard niya, sakop sa Kagbang. Tapos sa Ulunhan lang sa Sunset Boulevard, dira na na ang posyon niya.
0: Ang dalan, ang dalan niya mo, yung lusot niya sa Sunset Boulevard?
1: Bali, do konti ang may do may ongoing pa nga gina-construct masugpon bala sang Sunset Boulevard diyan diyan sakop na yung sang Kagbang and Abilay Sorman. Kag actually kun for example no, paglampas mo diri sa may katapusan diri sang Sunset Boulevard.
0: Dira ka maagi.
1: Dira ka maagi.
0: Pwede mo madiretso.
1: Dira sa tuo. Dira na na.
0: Ah, okay. So lapit lang li sa syudad eh.
1: Yes.
0: So, why na sa isang other option nga lugar kung banwa dire sa probinsya nga medyo malayo-layo bla gamay.
1: Amo pa na i-check naton kay base aside sa may banwa sang Uton, base may iban pagad sa lang ang mga target area sa KK5 John, kung sadya nga do may mga
0: ni kani didto na ibutang bla sa Pag-asa Island bla West Philippine Sea.
1: Para layo. Oh, te wala gid yon sa so, reklamo. Te mo na no, ti mas nami kung mapatag sang maayo.
0: Kung mula niya, i-explain nyo nga maatag para sa mga pamuluyo kag hindi ka mo magbutig kung matuod ini nga dako nga ang demand niya sang tubi kag kuryente kag anong epekto niya sa health nga side sang aton sining pagpangabuhi kay Five Kim.
1: A long term niya, big or for example, probably kung amo ni kalapad kay Five Jan, mga long term ni ilang mga kontra kapin pa kay ti based sa initial info backload kay Jack.
0: Backload gid.
1: Ya pagrentahan kay K5 Jan.
0: Okay. Salamat kid, balikan ta ra karon na K5 Kim no, kung naara na gid man makasugod na sila.
1: Sige no, going man kami sa may chapel na Lasubong kay K5 Jan. Agod ya nga check kay matamat naman no nga nagalabutan ang ilang mga tawag na no mga tumalambong no sana sambit ya nga hearing o kunining consultative meeting adri sa may area sang Uton Iloilo upod sa patrol si KK5 Jason Talaron kay KK5 Enrico Sorita Jr. ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Madam Bukid nga salamat sa report ni KK5 Kim Caluyo nagikan sa patrol. Ang atong sining nga pagpangalagad ginadulong ini sang DTX 500 Ditribayo kag Mighty C. Ang klinika Ditribayo maayo gid ini malikawan naton ang mga balatian katulad sang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Malikawan nato nini bangon si Esine nga extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Ginapataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. Subong nga panahon nagaulan-ulan. Amo ining panahon sa pagmuad sang lamok nga may dala sang dengue virus. Para malikawan naton diri maginom kita sang Ditribayo. Malikawan naton kang mga sintoma nga ini nga naga pulang may mga pulang rashes sa gatubo sa guya kag dugan sakit ulo pagsuka kag pananakit sa kalawasan. Ang ginom gilayon sang klinika Ditribayo kay ang klinika Ditribayo ginhimo ini sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho ini nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang klinika Ditribayo pinaagi sa medium chain triglycerides ni. Pagi sa extra virgin chocolate oil nga parte sa Ditribayo ang ginahimo sang lawas ka monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa Ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanawin man sa Ditribayo pinaagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins, kinagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. ginapanamay man sa ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas sa bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinuana o oksaran para di pagbarayan sa lamo kung may dala sa dengue virus. Di kawan niya mag-stack sa tubig kung wala sa taklob sa aton mga puluyan. Nga mag-inom kita sa ditribayo. Nagparisan na ito sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Mabalik kita dukay-dukay ha. Standby mga kaki 5 sa dugang pang mga informasyon kay mga berita pagkatapos gidamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ditribayo.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa ditribayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: Ditribayo. Ang ditri, gamay visio. Ang visio, gamay ditri. Ditribayo.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako gamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sa ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ditribayo. Ang ditribayo, gamay visio. Ang
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang na hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mamasaga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa una yan niwang-niwang sa akon wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C mamasaga butika.
9: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinlong na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlong atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
22: Kagakontrolar.
21: Sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalikan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Matatas mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Matatas mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow!
28: May kumso!
29: 11 Mbps!
0: May update na kita mga kaki-5 sa pagpadulong ni NBI Director Melvin Matibag dito sa Davao City. Gin-raid gina ito, may raid. Wah ito, hindi ka si Bato, hindi mga si Atong-ang o kung si Bantag. O di ang pagadto dito ni NBI Director Melvin Matibag. Ang raid nga gin patigayon sang NBI sa isa ka steel manufacturing facility. Naga manufacture bla kay mo sila sa mga steel. Ang operation nakadiskubre sang ginatawag nga radioactive isotope nga ini no may radioactive kuno. Isotopes. sa steel products kag mga material as well as substandard nga reinforcing bars. Mga substandard ning reinforcing bars bla. Mga steel no gin-raid didto sa NBI ang isa ka steel manufacturing company facility sa Davao City. Na-discoveryan to may mga radioactive sila to subungman substandard ang mga steel nga gina-manufacture sang sining steel company, steel manufacturing company dito sa Davao City nga ginkadtoan ni Director Melvin Matibag. Upod ang mga operative sang National Bureau of Investigation mga kakipay. Ang ining aporsyon ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500. Ditribayo kag Mighty C, mag-inom kita sa DTX 500 para malikawan naton ang mga kamamatay ng mga baratian. Mga baratian katulad sang cancer, mga baratian katulad sang diabetes. Kag iban pa, ang mga bukol-bukol sa lawas naton, ginatawag gina nga sarcoma. Tumalag sahon ng ini pero mabudlay bulngon. Ila binigid kunyara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Mga factors nga gataas ang pagtubo sang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, kamalawig nga paghubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma. Pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiyo nga joint, tinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500 Jagmay TC at dawadlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 Jagmay TC. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nakapakusog sang immune system capabilities agod patyo na mga guba nga mga cellula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kang mangin cancerosa. Hindi na magulat yung magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may TC at lawadaw para sigurado nga healthy. Nangapi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ning kape nga nasatisfy ng kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. O kung gusto niyo kape nga healthy kag creamy, mag-prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay, that's why nga healthy. Creamy sa kami skim milk ang may creamer, prebio coffee. Maligo kita, gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap kay mo ining habon nga nagapahamot sa aton siling lawas, nagapaputi sa aton lawas, cutis himis, cutis porcelana, saka Klinika DTX sa Beauty Soap. Nagapahamot na kung na babae ka, nagadugang gwapa mo, kung lalaki ka, nagagwapo ka. Sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Kag pagkatapos naton para ma-maintain naton ang freshness. Pagkatapos naton parigo, gamit kita sa kag magarulon kita sa aton ilok. Sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, mga kakifay! Goodbye, Bayabas! Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Kampiyon kinini mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang si Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan. Agmalawasin na! Bakalman ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Today is Friday. Domingo, may libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Miagao kag sa Haro, Iloilo City. Kada Webes, dira man sa Pasig City, kag Bantayan man, ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ara dira nahamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, manapit sa Sara Public Terminal. Nagin pa lapit ni Dr. Amiloy ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Northern o kon Central o Northern o kon Quinto Distrito. Norte nga parte sa Iloilo, kag sa Quinto Distrito. Ara dira sa Sara, Iloilo. Why not get that time? Dari sa atong sininga pagpangalagad sa ngalan sa The Men and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo mga Kaki 5 sa Master Control, opo naton si Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Iloilo, number 1 kita. Key 5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagats, mga butka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Mabagats,
7: cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
7: OT,
13: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
20: DTX 500!
14: Garantisado!
20: Epektibo!
14: Aramis
20: mo! DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi?
20: Masami ginauha?
14: Masi may diabetes ka na!
20: Mag-TDX! DTX 500 na!
14: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compounds!
14: Nga nagapanubo!
20: Sang imo blood sugar!
14: DTX 500!
20: Garantisado!
14: DTX 500!
20: DTX Coffee Mix!
27: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga
20: butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
20: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
32: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
33: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
33: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
34: Libre!
35: Libre!
34: Wow!
33: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman for Man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.
12: Basta tindo ang atay.
17: Happy kanunay.
12: DTX 500.
17: Masaligan.
12: Epektibo.
17: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
17: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
17: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
12: Masalikan.
17: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio. Ang D3
17: yung may Physio.
12: Ang Physio
17: yung may D3.
12: D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
12: Yung may Visio!
17: Ang Visio!
12: Yung may D3!
17: Mga butika!

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: Zabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

Diri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malintan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty Sick! Mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
12: Clinica DioFresh.
0: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
16: K5 News FM. Sarang Iloilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
22: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
21: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
23: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
21: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihadok ag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon ako ang inyong nga makaupod sa subong Biyernes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras kagtunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihadok ag ihada? Kamusta ang inyong Biyernes? Kabay nga busog ang tanan ha, bo ang kilala ko. Kaburus dikya chan niya ho. Ati magluwas ka Biyernes, magluwas nga ti, manog day off na. Ati, payday pa sang iban. Happy payday ha, sa may mga sweldo dira. Kinsinas katapusan niya sweldo, ti yakinse na tuon sa Sabado. Ang iban dira yang mga employer, ati Biyernes pa lang natauna na. Si Doc Ramil Uya, Webes pa lang natauna. Pero ti ang iban dabaw, sapnot-sapnot, gidho, basta gani matuon, Sabado ang 15. Ang iban palunisan pa na mo. Garalain na sang una, ya kilala nyo man. Mayang hapon sa mga suki naton dyan, mga suki nga tagpalamati, nagatutok subong sa ila tagsa ka mga radyo, nagatune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidha, ginaabi-abi ang mga suki naton dira sa Iloilo City nga nakatutok subong. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa tagsaka relay stations, maayong hapon sa mga nagapamati dira sa K5 News FM Pasi, dira man sa may K3FM Kalino, good afternoon. Sa mga taga K3FM Yagao, maayad-ayad nga hapon. Syempre, ang mga taga K3FM Laganas, kag sa Short FM Dumangas. Maayong hapon, gid. And diri sa Quinto Distrito, sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Friday nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Aton man, gina-abi-abi, gina-welcome tagid ang aton diri nga mga Facebook Live viewers.

Hi, day ko no is Monggo Day. Si Ma'am Jessa Abison, Monggo man ang sudaan, ho? Mayang hapon man kay Ma'am Rosemi, baga Foro Bailaran. Mayang ayan nga hapon, Gid, sa kay Ma'am Beings. Mayang hapon man kay Ma'am Ramia. Kaya ko no untat, ya ulan dito sa NCR, ho? Dari Ma'am Ramia, so far, biti ya init dirihalin sang nagliligad nga inadlaw. Pero tinagaguom-guom, ando hindi mo gid mapaktan niya tiyempo ta. That is why very important kid ha, nga manginhanda, prepared kita. Dalagin kita sang aton nga mga raincoat kung nagabiyahe kita sa motor. And magdalagin sang payong kung may mga importante nga kalantuan. Hindi malikawan nga magwa sa inyo panimalay. Magpangalo gid. Ulan init man na kinahanglan nakakalo o kung nakapamayong. And syempre, dapat ha, nagatumar kita sang aton nga mga food supplement. Mga produkto ni Doc Ramil Uy nga may ara sa maayogid nga benepisyo nga madulot sa inyo. Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Aton nga mga power trio. Nga kung nakainom kasi ni ate, hindi agid matapikan sang balatian o kung may protection gitang imong alawas. Hindi man kuon nga may immunity ka na ha or immune ka sa mga viruses. Ha? Pero di man nagapabaskog sa imong immune system. Nagapulo pa nga chia tupad mo da. Imni bala sang power trio ta. D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kay hindi ka gid na matapikan o kun malatnan. And syempre, sa mga nagabatsyag na nga daan, may mga pabalik-balik dira nga ubo, pero may ginahilan at nasipon, inom ka mo sang aton nga mga suplemento. Kay makabulig din sa inyo lawas para nga hindi ka mo ma-dehydrate. Kag syempre, maka-renew ang inyong nga mga cellula dira kag madasig ka mo mag-ayo. Muna ha, mga panugyan naton. Mahal magkasakit, gani dapat prevention gid ang aton nga tutukan diri kita sa pag-suplemento sa mga produkto sang klinika na may maayo gid nga mabulig kag madulot sa aton ikaayong lawas. Mayang hapon kay Mami Azun. Di Mami Azun, ibisan sa Singapore ni sila. Ang ilan niya nga mga suplemento, mga produkto gid ni Doc Ramil, mga tested and proven gid ni nila yung mga products naton. Kay once gani may makapuli di sa ila, mapadala ginadayon mo sang mga suplemento naton. And dakogid nga bulig sa ila ikaayong lawas. Syempre mga baganihan tana ya mga OFW ta. Dapat ya kabaylo sang ila na nga sakripisyo kag kakapoy to manami man nga vitamins kag mga food supplement nga makabuligid sa ila ikaayong lawas. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Ma'am Chini Lianyo Jimenez, maayong hapon man. Shout out lang maninay sa mga classmates ko, si Lourdes Carnahe, Hara Derla, kag sa mga taga-ulang Hua Nation. Maayong hapon man kay Ma'am Nenishan Presya, ang Presya family dira sa may Kawayan Pototan, Sir Alan Tukuyo sa may Giso Kalinog, Jimmy Haneo, maayong hapon. RV Chris Caceres, maayong hapon man. Maayong hapon man dira kay Sir Jesse James Garvillas. Mamanina, hidlawman ko ba? Hello lang po no, kay Selfa, kay Jesse, sa ilang abatsuyan. Manina, manyaga ta, bago lang out ko duty. Sige, thank you, Gid. Mayang hapon man kay Sir Edgar Badbadon, ang dapli ni Sir Edgar, baho, talong kag ampalaya nga ginisa, nga may baboy kag oyster sauce. Bo, kampiyon, kanamit ba? Yes, gid maninay, DTX 500, nami gid. Amo na nagapakusog ito kay Ma'am Bings, para bisan paano, makalikaw sila sa mga balatian dito. Kabudlay magbalatian, especially malayo ka sa imo nga pamilya. Mayang hapon gid kay Sir Dansky Zirudo Dianon, pangape kita maninay. Of course, pangape kita, DTX Coffee Mix, ang aton kampiyon nga kape. Init na katubig da, kag magtimpla DTX Coffee Mix. Ipares nyo ha, sa aton diri manami-nami nga drama sa subong hapon. Bing Azul, maayang hapon. Ba maninay na hidlaw gid ang

0: Production Boys ang Mulya Deli Restaurant. Inabinagid si Alvin Makabotas. Uy, kamusta ka mo dira? Wow. Madula man sang makadali, magbalik gani. Solid listener, gid ama ayong hapon ha sa mga taga Mulya Deli Restaurant. Dira sa may La Paz. Mayang hapon gid. Mayang hapon, Sir Alan. Aton man ha, ginatamyaw ang mga suki naton diri sa may Sara Wet Market, mga vendors ta diri nga nakatutok kid always. Mayang hapon sa inyo. And aton man ginatamyaw si Ma'am Lovely Articuna sang Angel's Burger. Gapamatigid sila dira sa may Banwa sang Sara. Uy, lagi ta da Ma'am Lovely. Anong nanamitan mo sa Angel's Burger, K5 Edisel? Feeling ko ang kuan gid. Ang footlong? Gusto mong isang footlong? Tilaba, pero niwan. Ako niya gusto ang kuan. Ang Hungarian? Favorite ko gid na. Malaba man siya, pero maturo tambok. Mabusog ka gid, K5 Edisel. Ang kilala mo ito na tamaan, tuguro ho. Lang ah, kaya yan na kay Biyernes naman. Diretso pa huway. Ma'am Evangeline Apusaga Arurong, maayong hapon. Tamyo lang maninay. Sa Arurong Kagdagunan Families, ang Zone 4, Boulevard Molo. Always gid kami nagapamati sa program mo. Kag kay Bling Bling, nga guwapa. Kag kay Boy Boy, Daniel. Manina, shout out lang sa mga grupo da sa gasolinahan. Mayang hapon kita sa mga taga pet gas station, mga taga Flying V, kag sa mga taga gasolinahan pagid naton adiri sa may Banwa sang Sara. Na always gid nakatutok sa aton. And syempre, ang mga taga Yuching Marketing nga nagapamati gid nga sigabong dira ang aton nga radyo. Mayang hapon gid sa inyo. Oras ta, alauna, 24 na sang hapon. Plastado na. Happy, happy birthday sa may mga birthday galidira ha. Hindi na ko magpatukar pa sang birthday song ha. Huwag na ta sang tiyempo ho. Pero happy, happy birthday sa inyo ha. Kag sa mga may palaabuto nga birthday subong Sabado kag Domingo, advance happy happy birthday sa inyo. Sige. Ngita na ka maplastaran, ngita na ka mapahunay-hunayan ninyo dira. Kayang aton istorya subong hapon, ginpadala ini ni Chong. Si Chong may ara sang asawa kag anak. Ang iya nga asawa, wala na gidsang time sa ila, kay puro na lang inisang obra. Bisan sa birthday sang ila nga anak, daw hindi gid ini available. Ang solo na lang nga naga-comfort kay Chong amo ang maninay sang iya nga bata. Kag diri nagsugod ang tanan, bangod nagkarelasyon si Chong sa iya nga kumare. Uy! Ano ba lang mangin ending sang istorya ni Chong? Madakpan bala sila sang iya nga misis? Ukon, hindi. Ukon mag-uuntat bala si Chong sa iya ning ginsudlan nga problema? Ukon magapadayon. Ang bugos nga kasaysayan ni Chong aton pamatian dirigit lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we were born.

0: Happy birthday, anak.
1: Thank you, Tay.
0: Ano? Nalipay ka man bala sa birthday mo, nak?
1: Gamay lang, Tay. Anong bike wala man di si nanay mo. Tani, kunara si nanay. Mas happy kit ko, Tay, eh. Nga, tiyaw. Din si nanay nagkatuaw.
0: Kukuha, anak. Si nanay mo may obray.
1: Tani, nag-absent lang sa kay birthday ko daan.
0: Kuha, anak eh. Hindi abi pwede.
1: Kurang dikit ko palang ganit, tatay ah. Ay, ni nanay galitay. No, tay, no?
0: May nagapanoktok, nak.
1: Tay, ako na lang mabri ah. Basi si nanay na ya.
0: Ate, siguro eh. O, daligid lang ha, kay abrihan ko lang siya.
2: Marichong.
0: Uy, Marie Jovi? Dali ka man, magsunod ka.
2: Ay, salamat. Si Iada?
0: Ara na siya, Mads.
1: Maninay!
2: Opo, happy birthday, Iada. Ari-ari, gift ko ini si Imo.
1: Wow! Salamat, gid ninay, ah!
0: Marie, salamat, gid nga nagkanto ka,
2: Basta para kay Ihada pare, wala gid sang problema para sa akon.

0: ang anak ko. Natulugan na siya nga nagalahay ng buhot. Tungod wala gid makahingagaw si nanay niya.
1: Ay? Tay, kiss ko, baby. Oh. Tay? Naglikaw ka, ha? May problema bala kita, ha?
0: Kinahanglan pala balay pamangkot.
1: Chong?
0: Si Nini. Natulugan na lang sa hulat sa imo. Ikaw ang ginapaabot niya.
1: Di bala tanan nga gastugin shoulder ko man para madayon ang birthday niya? Hindi pa gina-okay, ha?
0: Ikaw ang ginapangita sa anak mo. Pinaka-importante nga adlaw sa anak mo, pero wala ka. Ano gid balang importante sa imo?
1: Di bala nag-aubra ako para sa inyo? Kung makahambal ka daw, daw sala ko pa nga wala ko gina?
0: Hindi amo sinambot ko, Siningon. Isa lang idkad lang ang ginapangayo sa anak mo, pero nung hindi mo pamahatag...
1: Pwede bala? Chong, kapuy ako. Imbis nga atipanon mo ko, hawayon mo pa ko? Talak, tulog ta!

0: Sino ba lang? Chong?
1: Tay, mayong adlaw.
0: Mayong adlaw man. Dali ka, magsunod ka.
1: Salamat, Kiday.
0: Ari ka man.
1: Kuantay, naluoy na gina ko kay Nene. Uhaw siya sa pagpalanggas ang iloy niya. Ano ang buhaton ko si Nitay man?
0: Anak, istoryahon mo siya nga maguntap na sa obra. Kaigo naman ang kinitaan mo sa work from home mo.
1: Ang managaling hambal ko siya, tay. Pero akoon ko, konsweldo ko man lang sa liga ng unti. Kulang idyapon.
0: Amo na ang babudlay, anak. Pero dapat nag-aintindihan ay kamo. Kay kun padag-an nyo lang na sa away, ate, wala na. Wala ginasang may mahimo ang pagabuhi ninyo.

0: Marie Jovi, ikaw?
1: Ay, hoo, pare. Ay, ari gali, oh. May dala ako sa imo nga pamahaw kag para man kay Ihada. Siyempre, para man kay Marie Agnes.
0: Bawa ka dahong mo sini ba? Salamat gid ha. Ay, dali ka. Magsulod ka, Marie.
1: Ay, salamat gid pare.
0: Marie, magpungko ka.
1: Salamat gid pare.
0: Ay, oo, gali, Marie. Ari ka man. Ano, wala ka sa duty?
1: Ay, wala. Kami nga abis sa balay eh. Kabalo ka naman si pare mo Ivan ato sa abroad.
0: Ay, amulan na galing, no? Ako di ganyo, mingaw man kiti. Si Agnes sa duty na. Tapos man ko dulong kay Ihada mo. Tapos ang duty ko, alauna pa man sa kagahon.
1: Amo gani nga nagbisita ako diri sa imo eh, kay kabalo ko nga si Marie Agnes. Ato na sa duty niya. Kag si Ihada naman ato na sa school. Kag kahibala ako nga ikaw lang isa diri sa balay niyo. Kanin, nagkato ako diri agud. Updan ka pre.
0: Marie Jovi?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis git pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM.
15: Sarado ito.

0: Marie Jovi, ano ang buhat mo silingon man?
1: I mean, pare. Ay, ako agad makatukang talking ta.
0: Ha?
1: Kaysang nagligad bal ha? Bitin tong talk ta kay... Ato balang pag-birthday ni Ihada?
0: Marie Jovi?
1: Pre. Kaya bala ako nga daw ginakuga ka na sa sitwasyon mo, supong. Ari ako. Handa ako mamati sa mga problema mo. Iyang balang sa akon, pre. Willing gid ako mamati sa imo.

0: Tay, what time ang puli si nanay?
1: Kwan, anak. Karon to kay dugay ari na si nanay mo.
0: Pamina lang ko hindi ka upod kay nanay magkaon. Kumog mata ko kun aga, wala man si nanay.
1: Anak.
0: Tay, gaaway ka mo ni nanay?
1: Ha? wala, anak. Okay kami ni nanay mo. Busy lang isa katama. O, sige na, sige na, sige na. Magkaon ka na kay Dugay-Dugay. Ma-movie marathon kita. Kiti, wala ka man sa klase.
0: Sige tayo.
1: Ang messenger ko.
0: Tubig tayo doon,
1: please. Si Marie Jovian nag-chat. Basahon ko.

0: Ayaw kay wala mo ako ginpaslaw, pare Chong. Dali ka. Sulod.
1: Mare. Kukupakuan, Mare.
0: Pare. Buot silingon nga nagkadto ka diri. Gusto mo man, hindi pala. Nahidlaw ka gisang amo siniho.
1: Mare. Mare.
0: Pare. Kaya pala ako nga wala ka na nag-aamo si ni. Tugod mo sa ako sa obra mo si asawahon mo. Kapoy naman kung magpauli.
1: Mare. Ang cellphone ko.
0: Ay, pre.
1: Hindi ka panawag.
0: Pre, karoon na lang na pala, pre. Bago pala tagani ka, umbisa.
1: Mare.
0: Karoon na lang na pala.
1: Daligin lang, Mare, ha. Sabton ko lang. Hello?
2: Hello, sir. Sir, Officer Wilney. Office mate ni Agnes. Sir, pwede ka kapahigagaw sa hospital? Si Mama Agnes, abig, nagulpid na tumba, sir.
1: Ano? Oh, Diyos ko! Sa din yung hospital, Sir Well! Sa din!

0: Doc, kumusta ang asawa ko?
1: Na mild stroke ang asawa mo, mister.
0: Oh, Diyos ko, Doc.
1: Bale sa subong, gin, obserbahan pa namon ang pasyente. Aragari, sir, ang reseta, oh. Baklan mo ini, ha?
0: Doktor?

0: Chong, inhotel na si Agnes. Mailup na lang tabala. Malagyo na lang kita diri.
1: Imposible nang ginapanghambal mo, Jovi.
0: Handa ako nga atipanon si Ihada, Chong. Kagparte naman sa bana ko. Makigbulag ako sa iya. Tungod may kirida man ang tungtong ato eh.
1: Jovi, hindi ako.
0: Kung hindi ka okay lang. Basta, tago-taguon ta lang ang relasyon ta. Kaghulaton ko kung saan o ka magkadesisyon sa plano ko.
1: Oh,
0: ha? Chong?
1: Jovi?

subong may relasyon gihapon kami ni kumare ko. Nahibal-an ni Agnes ang tanan na hanungod sa amon nga duwa ni Jovi kag nadugangan pagid ang balatian niya. Nagakakonsensya na gid ako tungod sa ginahimo ko. Kasimple man lang tani sang problema namon, ugaling nagsunod pagid ako sa isa pagid kabudlay na problema guan. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa para magpangayo sang nagakaigo nga laykay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Chong.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO BCO Yung may D3
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsan. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga train, gipang train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulog mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw.
6: Paborito,
3: labi na akong plakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Meet si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko, si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Baka sa mga butika.
14: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
16: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sa ganga driver, extend, lover.
17: Extend Supplement for Men.
16: DTX 500!
17: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
16: hindi na magkabalaka.
17: Mag DTX 500 ka na!
16: Ang DTX 500,
17: bastante sang antioxidants,
16: panghontra sa mga halit niya free radicals.
17: Likawan ang baratian.
16: Mag DTX 500 ka!
17: DTX 500!
16: DTX 500!
17: Pasami ka bala na gaugtas,
16: kapoy sa trabaho,
17: kag-stress adlaw-adlaw,
16: ini ang kapagdanan,
17: sang matasi ka pagdimulan,
16: kalaman ang abiyan.
17: Mag DTX 500 ka!
16: Kaysa DTX 500,
17: ang stress,
16: malikawan,
17: pagkamurigon, malimta.
16: DTX 500
17: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio,
16: ang D3
17: yung may Physio,
16: ang Physio
17: yung may D3.
16: D3 Bio,
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio,
16: ang D3 Bio
17: yung may Physio,
16: ang Physio
17: yung may D3.
16: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabutiga
1: DTX 500.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mabakas mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pag pabaskog sa lawas.
3: Mighty C! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Ang hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion. Nagpagkak

0: 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sarang Ido-Ido. Secret Memories.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sa nga Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio is a ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Madamo sa mga health benefits ang makuha naton sa D3 Bio. Naka-neutralize ini sang ato nga free radicals na naga-contribute sa oxidative stress na isa sa mga key factor sa mga nagkalain-lain naton dira nga mga balatian. Gani dapat nagainom gid kita ha sang D3 Bio, especially sa sining nga mga panahon nagabalik-balik ang ato ning nga mga ubo, aton hilanat kay bangod sa maulanan nga paniyempo. Gani dapat nagainom gid kita sang D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuli gid sa aton para magbaskog ang aton dira nga mga selula. Mangin healthy ang aton nga mga selula. Makalikaw kita sa mga balatian. And hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Madamo sa mga benepisyo ang pag-inom sang Mighty C. Ini alkaline na based ha, kumbaga alkaline vitamin C, gani safe gid imnon, bisan wala kita sang kinan-an. Ang Mighty C, nag-protecta ini sa aton nga eyesight, kumbaga ginaproteksyonan niya ang aton nga panulukan. Anti-aging ini, immune booster, nagapataas man sang collagen sa lawas ta, kag nagapanami sang blood circulation. Nagabulig man ini sa pag-control sang blood sugar, kag nagapanubo sang uric acid level. Gani, para sa manami nga ikaayong lawas, inom kita Mighty C Alkaline nga vitamins. And hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Clinica DTX 500, superior antioxidant.

Nagabulig ini sa aton para nga malikawan naton dira nga maglala ang mga kabalatian ta. Ang DTX 500 himo ini sa Ampalaya Leaves with the sugared sugarcane extract powder. May ara ka bala dira sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita ha, Klinika DTX 500. Kaya ang Klinika DTX 500, superior antioxidant, nga ara sa may pinakamataas nga ORAC scale with 1.3 million units ng antioxidant. Ginapunggan sini ang mga balatian, especially ang cancer. Ang DTX 500 man na nagabulig sa collagen production kag synthesis, gani pila ka mga pagtuon na nagasiling na ambuga ng antioxidant ang nagaprotekta sa collagen paagi sa pag-neutralize sa mga free radicals nga amo ang kabangdanan sa pag-breakdown sini. Inom di kita ha, Klinika DTX 500. Initanan mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagit kita sang mga product outlets, may Klinika Haro branch kita na hamtang dira sa may kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw branch kita located dira sa kilid o kung sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. Kalinog branch ta sa Costmart Kalinog, kag ang Pasay City branch ara na hamtang sa may Salvation Street, Corner A, Panes Street, Siyudad sang Pasay. Gani ano pa ang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatudi ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uri.

0: Oras na to, alas 2:15 na sang hapon. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller, magahatag advice. Bawa, kaulog ta, san ka stress man sa kay, sa kay Chongho ah. Nag-aamurugot man din si Ma'am Bing sa istorya ni Chongho. Si Mami Azun daw ginahay blood sa kay Chong. Wow, ambot do lang. Sige, ara sa piyak nga linya nato ng aton unang nga caller. Good afternoon.
1: Gatay nga manginay.
0: Sige, sino gani?
1: Si Leo, San Quartero Cafe, Pilinan.
0: Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Chong?
1: Mapin, nagpaulog ta. Ano kay Chong ba?
0: Gani man.
1: Sa primero nga daan, tungod sa kakulangan sa inyong asawa, ang pag-atipan sa inyo bata, sa mo nang kina, sa decision ka na nga mag duwed sa inyong asawa, tungod na sa kumari nga ina. Pinabantayan mo sa kumari nga wala ang inyong asawa, nag-umbra, tapos ang inyong bata, nag-eskwela, na magiging pagsulong siyang kumari niya sa imo. Kasi masulay ka man. Nang makinig sa imo, Chong, imo asawa, nagbalatian na. Kung ako sa

0: nanginimo kumare para na pakipanang masawa kay ano niya kay nagabratian siya wala mo kay kang galuin sa imo amo na ina ang kakulangan niya sa imo na kulang sa pagtatak nino basa kaya yung kanimalay siyempre ang balatian nag-abok niya sa kawa mo gani ama na siya ito siya nga na nino ko mare kay siyempre mag-asawa ay kamo siyong asawa si panang imo bata yung imo asawa amay na minay
1: Kung maga hindi pa man ulihi ang tanan bisan pa abing sa subong nga mga tinakna niyo kun mga panahon ni naman naman kang asawa niya ang relasyon nila sang iya nga kumare but it's not too late pa nga unta to nito ang iya nga relasyon kag tion para nga ibuhos ang tanan-tanan nga pagpalangga sa iya nga misis.
0: Oy, siyempre nagabalatian naging malang asawa siyempre may relasyon sa si kumare madugang ang iya balatian. Kami bagay ng imo kumari itong mga mambal ko.
1: Sige. Thank you, Gid. Sir Leo, may gusto ka nga tamyawon?
0: Una sa kanan, maninay, maninay kayong hapon. Sa kanan, sa pramate, sa kipay, medyo, sa tara, Iloilo. So, mga mga akong duha kayo na blog sa Iloilo, si Aiba, si Andili, si Lilo Kukli. Sobang man ang akon sinablog sa day, happy birthday ka din sa kay Sobong Adaw, sa kay Jan K. Ben Robles, kung nagkasawag sa niya kaadlawan Sobong, happy birthday. Sobang man sa kanan ka pala mati. Pagka-advance happy birthday sa akon sister, si Amy, sa August 16, happy birthday, advance sa kay sister Amy. Sa tanahan ka pala mati kay Jimmy Santan sa Bonifacio, sa bumang kay Ella sa Pasig City, sa bumang kay Brad and Sister, kay Matilma, kay Nini, isa kay Susan, at kay Inday San Paton de Ilo. Ang pala niya si Leo San Quartiro Capit. Salamat kayo maninay na ni, salamat kayo sa Christian.
1: Sige. Thank you so much kay Sir Leo sa iyang advice para kay Chong. Oras na to, alas 2:20 na sang hapon. Sa may mga mahambal pa dira ha, may mapanugyan sa kay Chong ah. Pwede pa kahingagaw, tawag lang sa 0962-478-8730. Mayong hapon maninay, hi, tani balaan man sang sender, tanga it's time na buligan niyang asawa niya ah, kay nagamasakit. Buang naging na siya kung pabayaan niya pa. Tani panumdumon niya nga hindi lang ang asawa niya ang maapektuhan, kundi pati man ang iyang bata, kagang iyang nga pamilya. Ang ginatawag nga sex, hindi rason para gubun mo ang pamilya mo. May gaba, may karma. Tani isipon niya kung ano ang matabo kung sundon niya si kumare niya. Ahay, correct gid. Kung ako ikaw sender, palayain mo ang kaugalingon mo. Ilikaw ang kaugalingon mo sa lain nga problema. Ilikaw ikaw sa tentasyon sa kumare mo. Nga palangga aasawa mo kay ti para permanente buo ang pamilya mo. Kag para sa boss damlag sang imo nga anak. Totally normal lang da sa pamilya mag-asawa man kun bana kun sinuman ang babad sa obra malayo gid permi sa pamilya. Kag importante waay nagabisyo akaga mang lalaki asawa mo. Ipabugal mo na sa kabugusan mo nga pamilya kumpara sa kumare mo nga ti bad influence. Kung si Sir Edgar badbadon mo. Advice ko lang kay Sander, likawiin ang kumare mo, amo ina ang nagapabugat sa inyo nga pangabuhi. Ang asawa mo ang fokusi sa maayo, kay para nga mag-ayo, kag matawhay ang imo nga pangabuhi. Kay balaan ko, ara si Lord nagalantaw sa inyo nga sitwasyon. Ilabi na gid sa imo, likawin na ina ang kumare mo, maluoy ka sa imo nga asawa. Sure hatagan ka ni Lord sang blessing, basta maayo lang ang imo nga nahimo sa imo nga pamilya. Likawin ang babayi, nga daw hindi maayo ang ginahimo. Amo lang na ang akon ma-advise sender, focus ka sa imo nga asawa nga mag-ayo. God bless gid. From Nanny Shan, Presya. Mayang hapon kay Sir John L. Dumagi. Ma'am Remia, maayong hapon. Mayang hapon man sa kay LJ Kahn.

0: Abus Arellano. Ay abaw, ya paray gadyaga parapit sa sulog ho. Lord Jean Franco Labos Arellano, good afternoon. Oras na to, alas 2:22 na. Ginakuro ko labos sa kita sang aton nga tiyempo ho. No, na stress gid ya mga kumare kumpare ta sa kay Chong, bawbisan kita na stress man. Amo na ginasiling nga kumbaga hulugay as abaga lang ang mag-asawa. Kung ang isa ang nagatrabaho, kag ikaw dira nagatrabaho man, hindi magtugma ang inyong mga schedule, intindihanay ka mo. Kahit para man ina sa inyong pamilya. Ini magpadala-dala sa gatawag na temptasyon, kahit kung magpadala ka dira, amo lang inang magapaguba sa inyong pangabuhi. Kumbaga sa kay Chong, no, bisan pa abing naman anak ang imong asawa, hindi pa iniulihi ang tanan para magbag-o. Kung kita ang pamangkoton Chong, likawin na inang imong kumare. Hindi ka magpadala sa sulay. Kaya nga, wow, grabe na ang karma nga magabalik sa imo. Wala pa nga daan, nakabalo ang bana. Sina, budlay na kung sa ulihi, balikan ka mo, kasuhan ka mo. Amugin na ang imo nga kinalain sa ulihi. Dira, kay bisan hindi ikaw ang nagpanggarit-garit, pero ti... makasuhan ka sang bana sang imo na subong kerida nga ina, and bantayin asawa mo abuligi nga magayad ina siya kag ibuhos ang tanan-tanan nga pagpalangga. Kung palangga mong imo nga bata, buligan mo man ang imo nga asawa, kay ti wala man sa may ginahimo nga iban kundi ang para sa kaayuhan sang inyo nga pamilya. So kung para sa ato, no, dapat mamarasmasan si Chong. Ay di, ang bata niya nga daan, babayi pa, hindi niya maniniguro gusto nga matabo o kung maga, kumbaga, silingga isang iban bala. Sa bata niya, maupok ang iyang karma sa uli. So Chong, magbagong buhay ka, may tion ka pa, may tiyempo ka pa. Uliging asawa mo nga mag-ayad, kay ti, ang bata niyo, gamay pa. Bay pa nga, may maggiya sa kay Chong, may maghambal sa iya nga pamilya, ginikanan nila, o kung sino man dira, someone nga makagiya sa iya. Hindi pa ulihi ang tanan Chong sa kinatawag nga pagbag-o. Kung nagkapatigid kita nga, magabag-o kag magabag-o kagid para sa imo nga pamilya. Nadala ka lang sa tentasyon, pero kabay, hindi ka madalman kag hindi maguba totally ang inyong pangabuhi. Mula na ang mabilin ta sa imo Chong. Thank you so much sa pag-share sa imong istorya diri sa amin. Why na kita sang oras? Aton lang ha nga pagpang-agda sa tanan naton dira nga mga secondary schools and tertiary nga mga kabataan nga luyag magpakigbahin sa aton nga live reporting competition. Sa ating nga mga high school, junior high school man, senior high school, diri sa Iloilo Province, Iloilo City, kag sa Guimaras, magpasakop na kamo sa ating nga live reporting competition. Sa Lunas na, Agosto 17, sa isang gabi, ang deadline of submission sang inyo dira nga mga entry. Ara sa ating nga Facebook page, kung paano or ano ang format sa nga pagpadala dira, ilantawan nyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page or sa K5 Saraman. Ara dira na butang kung paano ka mo makapadala sang inyong entry. Pwedeng-pwede gid ninyo ma-email sa k5newsfm@iloilo.com or i-message sa 0938-824-7675. Sa liwat, 0938-824-7675. Ara dira ang entry format, pangalan ka grade level, pangalan sang eskwelahan, pangalan sang imo nga coach, contact number kag Facebook name sang imo nga coach. Amo na ang kinahanglan naton nga ipadala nga mga detalye para sa pag-submit sang inyong entry. Para naman sa tertiary, ang aton nga deadline of submission amo sa mag-abot nga Agosto 31 alas 6 ng gabi. So, sa mga high school dira ha, basi hindi pa kamo subong makabinag-binagid, may Sabado-Domingo pa sa pagpanumdom para nga maka-join kamo. Sa mga nagapamati dira nga gusto magpakigbahin, mag-coordinate kamo sa inyo tag sa mga bulthuan para nga mabuligan kamo sa pagpasakop sa aton nga live reporting competition. Ang mataom diri kay ang magadaog sa aton nga finals diri sa Iloilo kag Guimaras ang makasumpok sang iban pa naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Region 6. Oras ta, alas 2:27 na. Keep safe and stay safe, everyone. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old. Isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Asalrigan.
9: Epektibo.
4: DTX 500.
9: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3
4: yung may BCO.
9: Ang BCO
4: yung may D3.
9: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3
4: yung may PCO.
9: Ang PCO
4: yung may D3.
9: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
18: K5.
19: K5.
18: News FM.
19: K5.
18: K5.
19: News
18: FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: May kumso.
22: K5 Road Trip.
23: K5 Road Trip.
24: 88.7 K5 News FM. Hi, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa mga medyo basa. Medyo natuluan. Medyo naagsikan. Medyo nawisikan. Ay, labi na gid sa mga taga-uton mayong hapon sinyo da. Wala lang, kay feeling ko do kasadya sa mga taga-Oton subong. No, nakita ko lang to sa video. Check nyo sa ano sa K5 News FM Iloilo nga Facebook page. Ara dada mo video da sadya mga taga-Oton subong. Ay, nako, nagbabalik si Kuya Andoy subong hapon, reminding you all nga hindi pagkalimtan ang pag-inom sang may TC. Ay, ara na naman, nagtulo na naman ang langit, bantay dugay-dugay, matagi-iti na naman ang init. Doay tat pasingad-tuan, kadya magamon eh. Pero sige lang ah, ang importante, may inog-bato ang lawas naton sa gulpi-gulpi nga pagbagos ng chimpo. Kasi although hindi man ang chimpo, gid ang direkta nga cause sang balatian, kalaway lang gid ang feeling nga ng lamig-lamig, init-init naman, sa lamig-lamig naman da yun do. Kumbaga daw, white pasingad-tuan, lawas mo bla. And ang sudden changes sa temperatura, especially ang gulpi ng paglamig, medyo nagapaluya gid man sang or nagapahinay sang aton nga immune response. Amo na hambal sa mga tigulangan sa una, hindi ka magtiner sa lamig kay basisipunon ka. Actually may ano gid man eh. May scientific basis gid man nagali. Kay naga kumbaga wala man nagahina pero nagahinay ang immune response naton. Batok sa mga kagaw-kagaw. So mas dako gyud magili chance nga maigo kasi ng mga ulo infection, mga sipon, mga muamo na bla, trangkaso. So dapat kung maghinay gyud man sa tungod sa kalamigon, dapat baskog sa gyapon ang aton immune system. Dira gasulod ang Mighty C. Mighty C, Mighty C. Isa sa gabi, isa sa aga, okay na. Hindi man ay magsubra. O, kung alang-alang, ti, once a day, okay man. Pero kung pareho sa akon, bihalimbawa, nga ti, o, oh, gatiner ko di sa malamig, tas magwa naman ko sa initan. Gabiyahi pa ko puli, exposed ako sa tanan ng mga elemento. Bo, elemento. Dapat baskog-baskog ang immune system. Muna ko nga, mag-inom ko yung MITC, duwa-duwa, ginaya. Isa sa gabi, antes ko magtulog. Isa sa agad, antes ko maghalin. Na. Kaya kundi, wet bihang. Ay, mayong hapon, speaking of biyahe-biyahe sa mga grupo at mga rider da, mayong hapon, gid sa inyo. Kabay pa may balon ka mukha puti, subong ha. Eh, nakita ko to sa dalong ginaahay. Nagpuro panilong na lang sa dalong puno kahoy, kiti, feeling ko ay siguro ka puti. Sige lang. Speaking of mga riders, riders man ha, Klinika D3 Bio, pambato sa impeksyon. May aras ang vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil nga nagapatay sa mga kagaw. Amo nang iyang specialty pamatay kagaw. Amo na kong agna tawag na muni nga the antiviral and antibacterial specialist. So kung ikaw pero may kag giniigo bisan mga sore throat lang. ubo-ubo, solusipon, mag-inom ka na, hindi pagtunlad rito. So, usapa, anay. Pagpuswak. Di sakto man eh. Pagpuswak sang duga yan sa ba mo. Ah, malatay na sa tutunlan mo. Ubusod niya patay tanang yung mga kagaw-kagaw. Namit na daw ng D3 Bio, hindi na sa kalain sa Borya. Daw, ano lang ah. Coconut oil, iti daw lana lang na sa Borya. Sa mga nakatilaw na sang lana, balaan nyo na na. Oh. Kiti ang iba niya nga capsule nga daan kung imnon mo may natilawan ko sa una, medyo malangsa. Ano pag itong iban to, basta. Pero ang D3 Bio, ya hindi. Namit ni saya. Siyempre, all natural, halin sa lubi, coconut oil gani mo. Alangan mo maghalin na sa mga kamute ang coconut oil. Kag hindi pagkalimtan, especially sa mga medyo bitin-bitin na sa ehersisyo, taas ang presyon, taas ang sugar, hindi pagkalimtan, mag DTX 500. DTX 500. Mo nang pinaka naming imnon para mas makontrol mo ang presyon kagang sugar mo. Mas malayo ka sa hypertension, mas malayo ka sa diabetes. Kag syempre, mas healthy ang imo nga mga organs. Kaya tiginabatuan sina ang ginatawag nga free radicals o kon pati ang oxidative stress ginabatuan niya na kaya tiamo ni siya ang the superior antioxidant. Anong buod si Lingon sina? Basically, ang idea is, kumbaga ginatinloan niya ang lawas mo bla. Kati pariyosang makina, bisan anong mo nakakondisyon, may ara ginayas ang latak na sa sulod. Mo na ganyan gina-change oil ang mga motor mo. Na. Di pa yung manasang lawas ta sa normal function sang lawas ta ga-produce na sang free radicals. Bisan ahaw nga pag ginhawa mo na nagkaka-create na sang free radicals. Kung magsubra-subra na ako, baga, amo na eh, gada mo ng higos lawas mo. Kinangla na sang antioxidant. Kag ang DTX 500 is the superior antioxidant. Mayara na nga daan ang palaya, may disugard sugar cane pa, di na ginagahalin ang majority sang iyang antioxidative powers. Power. Ay, nako, kabay pang hindi lang mag-ulan, karo kong magpapuli, nako, pero samtang gagulugal, umpa, i-enjoy talang. Pareho si Imo daga, samtang gabulubantay, gada at siyang ginyo, tapos huwag isang gabakal, kaya tiga ulan-ulan. Nga pita, nai DTX coffee mix, pampainit lang. Kati mga pika, nagid lang, hindi pa nga pika sang healthy nga kape. DTX coffee mix. Arama na ang mga antioxidant properties ng DTX 500 kay pareho na nga ang palaya kag disugar sugar cane. Gindugangan pa sang chia seeds. Anong bot silingon sina? Mas manami ang imo digestive system. Mas smooth ang pagpautuwas mo sang imo balatiago. Hindi ka na ayawan bun-a. Hindi ka na ayawan ka uraroy nga. Ay, sus, tatlo, apat ka adlaw na way mata nagyapo it gagwa. Sa mga naka-experience, sinabalaan nyo na ng buhat ko si Lingon. DTX 500 para sa masulhay nga pagpautuwas. I-suggest ko na nga, ano bla, suggest ko na nga tagline sa ila bla. Pwede mo na, Doc, no? Para sa masulhay nga pagpautuwas. Ang aton mga quality products, mahimo o bakal sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Diri sa Iloilo City, ara lang sa May Haro, sa tupad sang St. Roberts, uluunhan lang sang Rob Haro, gawa. May ara man ta sang Clinica sa Pasi, sa Kalinog, sa Miag-Aw, kag sa Sara. So ang ubrahon nyo lang, kadto ka mo dito, inquire ka mo dayon sang libre nga check-up. Kiti may free kita yung check-up. Walat baylo, yuhom lang. I-check nyo lang kung ano ang schedule, kung anong oras, anong adlaw. Kati kada clinic na to na nag-vary ang mga schedule. Timingan nyo lang doon. Kaduay nyo to magpa-check up. Libre mo lang na. Have a beautiful weekend, mga ka-K5! Tawahay-tawahay, tanay buwas. Medyo ma-chill-chill to sa balay. Panglabahan tanay yung mga brief na nga wala nagmarala. Kag ipatuon sa electric pan. Maraming salamat. I'll see you next week. Di naman gyapon, syempre, sa kampiyon nga istasyon sa Iloilo. 88.7 K5 News FM. Ayo!

0: kampiyon, kampiyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mag-abot ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mag-abot ka.
5: Pinakabarato nga data.
6: Sa Shopee, may 10% off pa. Para sa tanan. Data deals. Local data. Shopee na gigya.
7: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na.
8: DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: Epektibo.
8: Aramis mo.
9: DTX 500.
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5.
3: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang.
19: Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa.
18: Iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw.
19: Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
1: Reyes!
19: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong sumong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan
1: kay tatay ko na.

0: kaluoy man sa karabaw namon ginkawat ba? Matyagan ko? Dirigid guro nagagi ang kawatan sa wayang, oh. Oh. Ba? Ano na, oh? Panyo nga pula? Palapitan ko pula. Pudyoton ko. Kasin o ni man? Daw wala man siyang tao ang nagakadto dire kay amon man ni Dihel Duta. Kag dire ko man ginalawig pirmi ang mga kanding namon.
1: Hoy! Bitoy!
0: Sikano? Nagapagadto sa dire sa ako, no? Mano ni siya man? Kag may bit-bit siya nga mga plastiko? Oh, kano? Mano ka?
1: Bitoy, may hatag. Sayin mo si Matuta. Ayaw? Oh, biskuit? Kaya dulce, ah?
0: Bo, kadamo ba? Dinalin?
1: Dala ni tatay, ah. Nung ang presyo sa banwa, ah. Ba? May gobit, hoy? Sino na pa nyo ang nauyatan mo?
0: Ah, ako kwan. Nakita ko lang di, oh. Imo niya,
1: oh. Hindi, oh. Pero, kilala ko ng tagiya, sino?
0: Ha? Ano? Kilala mong tagiya sini kano? Kay sino ni? Ha? Kay sino ni, no?
1: kay tatay ko na. Bago yun naging bakal. Kagabi mo bala? Bitoy? Damudamo ka ta si tatay subong.
0: Ha? Sa din siya nagkuha sa kwarta?
1: Ang buta? Lakatablas sa balay? Kaya ilan na to si Matot? Ako yakin padulong sa mga biskuit sa imo.
0: Dali lang gid. Dali lang gid ka no, ha? Ah, una ka lang. Maapas lang ko. Ha? Susugiran ko si tatay sa mga. Parte sang panyo nga pula. Ang nakita ko. Sugiran ko si tatay.

0: Doy, lakata sa aban, wah. Mangumpla to.
1: Do sa haslo ka bala? Kagsadiin ako mamudyot sa kwarta nga ipangumpla ta? Lutang ka?
0: Ikaw ang lutang. Siguon ta kabla mangumpla kung wala ako sa yatag sa imong kwarta. Ha? Oreo? Cinco mil na.
1: Uy! Cinco mil? Sadiin ka nagkuha sang... Sa nga mo sinikadamo nga kwarta? Habantol? Nakaigo ka sa STL ay!
0: STL sa kalimutan mo ah! Wala ah! Nakasabay kami kay Migo Dodi ah! Ginwastikan niya kami sang... isa pagidamon tubla kay Migo tag City Mill ah!
1: Ano? Uy! Sugiri ko ha! Paano ka mo nakakwarta ni Dodi sang amo sinikan ako?
0: Sugiran ta ka! Basta skatstipan mo lang sungad mo ha!
1: Ate, oo. Ote, sige na. Sugiri ako. Sugiri ako kung sa ano ka mo nakakwarta sa amo sinikan ako. Sugiri ako, bantol!

0: Ay pa, wala kagali na gadto sa uma.
1: Ah, dawala ako sa kusog.
0: Eh.
1: Daway di ako maributay sa aton karabaw.
0: Ay pa, mabakal na lang kita liwat sa karabaw ah. Hindi pag ipadala ang buot mo. Possible akong mastro kasi na. May high blood ka pa bala.
1: Ah, pabay ilang ko bala, anay. Pabay ilang ko, anay ba?
2: Pam!
0: Ah. Ba, Bitoy! Ayan, ano ka? Ma, nga nagadali-dali, kagid. Ha?
2: Ma, papa, kita mo na yung kinayatan ko?
1: Ah, oo. Panyo nga pula? Nga man.
2: Nakita ko na dito sa bakanting alote. Sa ginang ginapalawigan ko wala permiso mga kandingaw. Kagambalik ano? Iya ko nun ni Papaya.
0: Ba?
1: Adibal. Gara sa bakanti nga lote ang panyo ni Dodi.
0: Ay, ba? Hindi ay hana. Hindi ay hana na nawigit niya inasang... Sang kinuha niya ang karabaw, tapa?
1: Oh, handibal siya. Abi na. Silingkugi daw. Man, nagaduda gid ako sa animal ngayon ang adudi ngayon ay. Siya ang nagkawat sa aton karabaw. Kag ang panyo nga ari, ang buhini ang aton nga pruweba. Ang panyo ngayon eh.

0: kampiyon sa balita,
1: kampiyon sa music,
2: kampiyon sa kalingawan,
3: kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon! E3 Bio!
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
6: E3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! E3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang E3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio yung may D3 para mga butika, para sa matilo nga dugo DTX 500, para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay DTX 500, masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalha ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: K5 News FM, kampiyon!

0: Imos na. Kaya mapabanwa. Bakal ka baboy, isa kilo kay subahon ta. Ang buyon lang kay namit na. Dason, bakal ka sang humot nga bugas. Tunga sa sako.
1: Hindi ako maglakat sa banwa.
0: Kaya hindi ka maglakat. Kulang hao. Ubuson mo ganyang city milk ko.
1: Para!
0: Ginbalik mo sakon!
1: Suluhang kwarta mo nga animal ka, bantol! Hindi ako magsugot nga pakanon mo sang kinawatan ang bata ta! Mas mayo pa nga magpakilimos na lang ako san sa magbaton ako sang kwarta nga halin sa balain nga binuhatan!
0: Ati, bala ka! Habugal-bugal ka pa! Iban niya nga asawa, nagahara-hara tagan kwarta! Ikaw ya taas ka bugal, nga wala ka man ibuga!
1: Oo! Kay nagapati ako! Nga may kaba para sa tao nga mahingaliton sa iya pareho. Ha! Buisit ka! Kawatan ka manggaling animal ka!
0: Ha! Hoy! Ano lang? Bunga ngagyaw! Bunaglakat ang sahoy! Sa di nga makantoy niya! Sa di nga makantoy!

0: Kapitana, ipasumon si Dode. Kay nagapati ako nga siya gidyang nagkawat sa akon karabaw. Kagindi ba lang ako ang nabiktima niya eh. Madamo na diri sa lugar ta. Kag sa mga kaiping pagid nga mga barangay, ugaling, ginahipsa na lang eh. Kay nagalikaw sa gamo.
1: Eh, kalma lang to ha. Kalma lang. Kay solusyonan ta ini. Ipatawag ta siya diri sa barangay hall.
2: Ay, Kap, mayong hapon. Ay, ala, may bisita ka gali, Kap.
1: Ay, ikaw galiin niya?
2: Ay,
1: ano naman yung imo? Nag-away naman ka mo sa bana mo?
2: Ay, hindi, Kap, ah. May isugid lang tani ako, Kap. Nang parte bala sa Carabao, ha? Ah.
0: Ano ang buot mo, silingon? India? Ang ginatumod mo bala nga Carabao? Amo ang Carabao ko nga nadula? Ha, India? Amo bala, ina?

0: maayang adlaw ka pa. Gigin patawag mo kukuno kap?
1: Oo, Dode. Kay luyag ko nga sabton mong mga akusasyon kontra sa imo.
0: Ay naman ta. Naano nga. Huwag ka mo balakap? Matyagan, Kuya Sinyo, ya? Ka mga perpiktom? Nga ang tao nga nakasala ang makaisa, asa sa nulain na gidaw? Naano mo na yung kapman?
1: Hindi man sa amo sina, Dode, ah. Ay, huwag gali, oh. Mm.
0: Ba?
1: Imo ni Kunupanyo, ho?
0: Ay! Nga-ngara na si Imo Kapaw! Kakuan kap! O, bagong bakal ko na kap! 150 pa na bala kap! Ay! Ugali kap! Sa-sano ini nakalabot sa solar mo?
2: Oh, antibal! Sudi pong kulit! Nawigit ko na sa gabi nga ginkawat na mo ng karabaw! Oh! Paano mo nagkadto na tuman? Basi kong gindala sa mga kabataan ko.
1: Dode, abi ako na lang nga ikaw nagkawat sang karabaw?
0: Oh.
1: Para hindi na magdakong kaso mo!
0: Be, ay tinunto na yung imuya kapya! Ay hindi na yung tuod ya kap!
1: Ay hindi tuod nga. May testigo bala, Dode.
0: Sino kapaw? Butigo na siya! Nga sino kap? Kahit napalun ko siya sa tubang mo?
1: Ay ang mga upod mo eh! Si Bantol! Kag sino pag itong isa mo kaupod, ha? Kag naistorya ko na sila, ha? Te, manigar kapag idode? Manigar kapag idode?

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Balik ang mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggo,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tatino nga tayo.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligat
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
15: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masalika
15: epektibo.
14: DTX 500.
17: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-10055 Series of 2026.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
19: Yung may PCO!
20: Ang PCO!
19: Yung may D3!
20: Mga butika!
21: K5 News FM! Kampyon!

0: sunsuno sa Republic Act No. 10845 ukod Anti-Cattle Rustling Act of 2016 ukod ang pagpangawat sa mga kasapatan pareho sa mga karabaw, baka ukon kabayo, kagiban pa ng mga dalagko ng masapat, mahimo ng mga pangatubang sang silot, ng pagkabilanggo sa sulod sang adong tuptup dusi katuig, kagkod mamamatunan sang husgado nga si Dudi Giltigid. Sa sala ng pagpangawat sang karabaw, himas rihas gidya, kutob dalag diri ang amon pagsaysay, tuptup sa liwat, madamog nga salamat siya wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kaginan, sinigdrama nga hindi lang bakalingaw, kundi bakahatag sang pagtrunan, kaginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan kay tatay ko na! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo, kanaghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Dudi, Melvin Flores Plotenia, Papa, Elmer Ubaldo, Mama, Erna Dicina Amiga, Bitoy, Earl John Liva, Kano, Kuya Kinit Oy, Matot, Angeline Buenafe, Manong Erbin Kagawatan, Sister John Bironque, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!
1: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
5: Pinakabarato nga dita.
6: Sa Shopee, ay 10% off pa para sa tanan.
7: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
8: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
9: mag-klinika,
8: Max 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Miss si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavior.
17: Ni si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty
4: Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
13: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
23: DTX 500.
11: Masaligan.
23: Epektibo.
11: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Gasama sami
11: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
11: DTX 500.
23: Masaligan.
11: DTX 500.
23: E3 Bio
11: with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio.
24: Ang D3
11: yung may Physio.
24: Ang Physio
11: yung may D3.
24: D3 Bio.
11: E3 Bio
24: with Physio.
25: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio.
24: Ang D3
11: yung may Physio.
24: Ang Physio
11: yung may D3.
24: D3 Bio.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
26: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
28: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02 oras ginadulong sa inyo sa Kaluwaan sang Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
29: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
26: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: El Castigador.
31: El Castigador.
30: Ang tinig ng bawat mamamayan.
31: El Castigador.
30: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
31: El Castigador.
30: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. Castigador.
28: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 14 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Thanks God, it's Friday. Kumusta sa aton sining mga suki kag mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga nagamonitor sila mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyo mga radio sa FM dial. Kag siyempre sa aton man nga mga pinalangga nga matag palamati sa bilisan din man nga bayan sang kalibutan. Nagamonitor sa aton sining mga social media accounts sa Facebook, YouTube. 88.7 sa K5 News FM Iloilo 88.7. Bisan din man nga bayan sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home ka mo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon maabyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman inyo alagad mangin kaupod. K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5, imidya maabiyan sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talalupang doon ng mga balita kag mga impormasyon, mga mainit ng mga development sa mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag subong man sa bilog nga pungsod Pilipinas.

Abyan magabaton man kita sang report gikan sa atong pag-asa kay mayara naman sang low pressure area nga nasiplatan no sa aton sini nga or aton sini mabyan nga pag-asa daw ginalantaw nga mangin isa ini ka bagyo no sa sulod sang 24 oras. Tulao man natin mabiyan nga mangin mag-uom-goom naman ang tiyempo kag base mangin maulano na naman. Sang nagligid lang si Mana daw pilalang kadlaw nga nakapahuway kita sang halin sa mabaskog nga mga pag-ulan. Nakabutlak na si Haring Adlaw. Pero sa sunod nga mangin adlaw base kung mag-maulano na naman kita because sa sining low pressure area. Nga nasiplatan mabiyan sa aton sining pag-asa. Sa piyakabahin mabiyan sa aton mga talulupang doon nga mga balita, subong adlaw mabiyan sang Biyernes na no, may gintalana nga consultation sa mga pumuluyo dira sa may banwasang uton para sa ginapropose, no, sa ginaproponer nga AI data center nga pagatukuron dira sa banwasang uton Iloilo. So ginpatigayon ang consultation upod sa mga pumuluyo para mabalaan kung ano bala ang mangin sentimento sang mga pumuluyo kag ano naman ang mangin paathag sang proponent kiti siyempre ang publiko. No, may ara mabiyan sang ginatawag bala nga mga pangduha-duha, may mga agam-aga, may mga kabalaka no batok angot sa sining pagtukod sang sining data center diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Pero aton na maabyan dugay-dugay nga istoryahan kay daw nangin masadya no ang sitwasyon didto sa bahin sang Barangay Abilay Sur sa Banwa sang uton. Pero antes na maabyan i-check anay nato ang aton sining pag-asa Iloilo. Away pa so sa nasaling na, so amo to no, so nagpatigayon sang consultation subong hapon, ginhiwat, alauna sang hapon ang schedule. Tinag-abot man ang mga pumuluyo, kagong representative sang proponent, nga amo ini nga Norway Green Energy, no? Norway Green Energy, kag ang ila sinimabin nga representative amo si Daniel Robertson, no? Daniel Robertson, isa ini ka Norwegian national. Ang tinutuyo sini mabiyan nga kun bala ang ano bala ang mga siyempre ang mga tawo basta gani may mga ginapropose nga mga proyekto may ara ginaya sang mga magapamalabag no magapamatok kay because sa mga nabatian nga mga istorya nga ang ina nga proyekto may malain nga epekto sa aton sini nga palibot. Pero man bala magpatindog sa mga sirsite ang mga kunyo mga telecommunications company nagapatigayo na sang kwan sang konsultasyon sa mga pumuluyo no kay ti siyempre nagakabalaka nga kun may mga sirsite dira sa ilang lugar amo nablang hambal nga may posible dangerous ina sa ikayong lawas sa mga pumuluyo kay nagatugas ang kwan sang radiation ti amo nang pagpati sang pumuluyo so karon amo nang may ginahiwat nga consultation para mapaathag sang mga telecommunications company ang bintaha kung may cell site dira kag para madula ang kabalaka sa mga pumuluyo kung may ara gid man sang cell site nga magtindog sa ilang lugar kung bala matuod gid man nga peligroso ina o kung hindi. So kung kanila, kung ila ma-convince ang mga pumuluyo nga waay na iya sang malain nga madulot, kaga mas maayo nga, mas kumbaga ang bintaha, mas dako, ikumparar sa disbintaha, kaya muna no, nga nagpasugot ang mga pumuluyo, kag matigayon nga mapaubra or mapatindog ang proyekto no sa among lugar. Di mo mana so sa pagpatukod sining kuno AI data center. Kabulo naman kita nga ang nangin kun ini no nangin controversial especially ining pag kuan blah no ining pax silica
isa man ini sa kwan sa data center or AI hub no, nga pagatukuron dito sa Luzon area. Kaya ang ginakabalak-an diri mabihan sa mga pumuluyo kung may mga amukita sining mga infrastructures na mga nga pagatukuron, ti ang pahayag sa mga pumuluyo nga delikado ina no, kay ti magluwas nga may mga epekto sa aton sininga palibot, gubon niya ang aton sininga nga environment, may epekto man ini sa kun sa tuwag sini sa supply sa aton sininga tubig kag kuryente. Kay amo na bala no, ginapahayag nga kun once nga may mga kasubong sini nga mga pagatukuron nga projects, it needs a lot of water no, minilyon ka litros ang tubig ang kinahanglan, tapos plus pa ang kuryente no, mag dako-dako man nga supply sang kuryente ang ila sini nga paggamiton. Ti anong matabo sina no, is especially nga diri sa aton sa Pilipinas naga problema kita subong sang supply sang kuryente. O kung isa ra kita sa ang aton gani nga mga kwan, mga supplier, mga distributor sang kuryente naga dugay-dugay, may ara kita brown out no, may mga ginatawag sila nga rerouting no, sang rotational brown out because nga nipis ang supply sang kuryente. Tina wa ipa nagani sang data center, wa ipa nagi sang AI hub. Ti how much more kun maara na ina ti kay it needs a lot of kwan eh, no? Electricity. Ti ma kumbaga ma kwan asla ma konsumo man sila sang dako nga kuryente, anong matabo sa aton, no? Ti ano permi na lang kita sini maka angkon sang brown out. Dugay-dugay kita brown out, dugay-dugay patay sindi kita sini. So amo na ang kabalaka sa mga pumuluyo. Ikaduha, parte sa tubig. No, kay kinahanglan nila kuno sang kwan sang minilyon kalitro sang tubig, no? Siguro bilog nga supply sang tubig sa probinsya, makadto na lang dira, no? Kay kita gani diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, ginakulang gani kita sang supply. Ginadulungan na lang gani ang mga barangay sang water tanker. Kay hindi nakalabot ang kwan, no? Hindi nakakwan ang saligan mo lang ang kwan, ang ilig sang tubig sa aton sininga gripo. Why sa may nagatubod? Because ngati kulang ang supply, why isang pressure, no? Kaga kay manubo ang supply. Kay kun bastante ng supply bisan pa guro ka malayo nga lugar, no? Sarang nga ma-supplyan sang tubig. Ugaling kay bangod sa manubo nga supply. Ya muna nga ang iban niya hindi makuan, hindi malabot, no, sang supply sang tubig. Muna nga ginadulungan na lang sang water tanker. Kag didto ginakuan nila, gina-inject ang tubig para nga magwa sa mga gripo sang mga pumuluyo. Tekon adi pa ni karon ang AI hub nga ini. Oh, ti kinanglan nila sang mas dako kag mas madamo nga supply sang tubig. Ti ano matabo basi kun wa'y naging sang may matubod ding gripo sa aton ding mga panibalay. Ti amo na ang ginakabalak-an sang aton sini nga mga pumuluyo. Pagtapos ti siyempre kun ina matindog da sila sa mga infrastruktura, mapiktuhan dai ang mga kun aton da, mga puno sang kahoy da pang utdo nila kay pang ilisan sa mga buildings. Eh, maguba na gina aton sining ecosystem, maguba na gina aton sining palibot, mainit na daan aton ng chimpo. So dugang, kumbaga madugang ang kainit naton. Kag imbes nga dugangan naton ang puno sang kahoy, kaya mo na ang problema naton, no? Ang ginatawag naton nga climate change. Kay bangod nga wain na kita sang kakahoyan, tapos pang utdon pagid. Kay islan sa mga buildings, di ano matabo sa aton. So muna ang mga ginakabalak-an sa aton pumuluyo, that is why kinahanglan nga may consultation kag kun ano ang mga questions sa pumuluyo, no, mga ilas ni nga mga concerns ang ila kabalaka, ipathag no sang mga proponents para madula ang kabalaka. Muna blang ginatawag naton nga matuod gin man blang amuna, no, hulaan ang pumuluyo kung pag-abot sa water supply, kung mag-tukod sang ihay. Dapat amo nang sabton sang mga proponents. Dapat kakulangon din bala sang kuryente. Sabton na nila. Pero natabo maabyan subong hapon sa consultation. Bow!
Dirigid mabiya nagwa ang pagkarud sang sining Norwegian national nga si Daniel Robertson. Daw nagapakita gid nga daw kuan gid sila daw superior sang sa mga Ilunggo, superior sang sa mga Filipino. Ginakuan lang nila, ginatami-tamiyan nilang mga tumandok, mga pumuluyo di. Ga-propose ka mo sa projects, tapos ginapamangkot ka mo kung ano ang mangin konsekwensya. Hindi nyo may patag, tapos basta nyo lang mang bastos. Di, nag-walk out siya, no? Nag-walk out. Hindi siguro kasabat sa mga pamangkot sang pumuluyo ay nag-walk out si Mr. Robertson. Pagkatapos nga mag-walk out, nagpang-kwan pa, no? Nagpang-kwan pa, FUCK, no? Sa mga katapos ang media nga nagkuha at kuntan isang ayasin yung mabiyan nga side kung nga nag-walk out ini siya. Naaway naging iban sang kwanaway naging iban nga representative na pwede ya makaklaro nga makapathag sang proposition sang sining Norway Green Energy nga ini para sa ila sining pagatukuron nga EIDT sa data center dra sa bahin sang uton Iloilo mga abyan. Dugay-dugay aton mabyan himo kuhaon ang report sa aton sini mga K5 reporters para makwantagid, no? Makuha kung ano gid ang matuod-tuod nga nagkalatabo dito maabyan sa area sa bahin sang barangay Abilay Sur Uton. At kung ano ang nangin aktuasyon, ano ang nangin yung panghambal sining Norwegian National nga si Daniel Robertson mga K5. Dai diriya sa aton mabiyan once gani nga may mga projects normal na iya sa tawo nga malabag, no? Once gani nga mapatag mo kag ma-convince wala naman na problema kag pagkatapos kun mag-exist na ang project kag maandan kag mauyo na naman sige-sige naman kag mangin wala naman na problema, no? So basta gani ga start ya sang projects madam.

sa pihak nga bahin. Ang Unified 911 nga ginapatuman diri sa aton sa Pilipinas, no? Kung may mga insidente, may mga aksidente, may mga naglilain, no, nga mga kinanglanon blasang kwansang pag-responder sa aton sinimang otoridad, no? Ginlunsar ini sa aton diri sa Iloilo sang June 11 o sang isang bulan sang Hunyo. Ang ilas ning command center dira sa may Banwa sang Liganes Iloilo Mabian, bawa kung may aksidente sa dalan, pwede ka katawag sa 911. Dugay-dugay maabot na ang mga aton sini mga otoridad. Kung may sunog, tawag ka sa 911. Kung may mga krimen, tawag ka sa 911. Kung ni Mabian ang pinakamadasig nung pag-responder, kag parang mas mahapos kita nga makatawag sang response gikan sa aton sini nga mga concerned agencies. Ay kung kaysa kung magtawag kita sa mga police station, mga kwan bla, mga fire station, iban pa gid nga mga ahensya, kung hindi mo masaulo ang ilas sini mga numero, toy ayawan ka gid, no? Tapos kinahanglan mo sa mga landline or kung waay ka sang load sa imo sini nga cellphone, ayawan ka ka contact. Kinahanglan mo sa anay magpa-load. Pero kung magamit ka sang 911, bisan pang waay ka sang load maabyan, imo sini nga cellphone, pwede kaya ka dial sang 911, tapos may masabat sa imo, kag imo nga i-dangop ang anuman sang imo sini nga i-report, no, nga mga insidente. Kag dugay-dugay may ma-responder na nga police, bombero, o kung mga anuman dira nga mga ahensya nga imo sini nga ginatawgan nga kinahanglan sa imo sini nga pag nga mag-responder sa imo sini nga concern. So diri sa aton sa Iloilo, ginlunsar ining posting kag awareness campaign. Kahit daw siguro may iban bla kita nga mga pumuluyo nga unaware, although nga nabatian naman nila ang 911, pero daw iban guro daw ay paghapon bla nagagamit sining emergency hotline. Kay kulang gihapon sa mga kwan sa ginatawag naton nga ihibalo, no? Kay sa humalin sa ngintukod ining 911 maabyan, Unified 911 sang June, tub-tub subong, may ara na sang 200 katawag nga nabaton ang aton sining mga command center. Ti ano ang kabuot sa sini? Ayhan, iban nakahibalo. Basi ang iban diri, why man nakahibalo. Ang iban gapon, kapanwag gapon sa mga police stations or sa mga fire stations, direkta. Kag ang isag diri mabing na ginalantaw sang aton sini nga mga government agencies, no, concerned government agencies, nga sa mga kwanblas, sa mga establishment commercials, sa mga hospital, no? Kag iban pa nga mga establishments, may ginabutang da sila, ginapost da sila nga mga emergency hotlines. Aradang telephone number, no, contact number sa mga police stations, different stations sa naglilain nga distrito. Ara man dira ang telephone number sa mga fire trucks or fire stations, mga hospital, kagiban pa nga mga emergency responders. Pero waay dira mabiyana butang ang 911. Kaya muna karun ang concern sa aton sining command center nga kung tani sa mga establishment commercials, i-post man nila, magbutang man sila sang poster dira para sa mas madasig, no, nga pag-responder. Just dial 911, no? Why ka na iban pa nga paminsaron nga iban nga mga numero, no? Nga kun kaysa kwan pa, no, ning huol pa sa chimpo, especially kung kinanglan sang mga emergency situation. Di kun 911 niya, no, dasig lang. Pagkadugay-dugay way pagani 3 minutos, 5 minutos ara na dayon. So amo na mabiyan ang kulang, no? So that is why dugay-dugay kun malabot man naton sining ICPO para mapakwanta man, no? Sila mismo

makahatag na biyansang awareness sa publiko parte sa sining Unified 911. Teke kinahanglan gid ini, no? Para mabiyan nga makwa, no? Magamit ini sang aton sining mga pumuluyo in case of emergency. Oras naton alas 4:24. Standby mga byan sa aton sining pag panumbalik iban pagid nga mga information kag mga balita aton hibaloon. Kag dulong sa inyo makaligid ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, my cousin.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: D3.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
12: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, ah, good. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
1: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
16: KKB, KKB,
2: para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
18: Yung may D3.
16: D3 Bio with BCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
19: Yung may D3.
18: D3 Bio.
20: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso.
23: Oras Philippine Standard Time, alas 4:35.
24: El Castigador.
23: Pabalik mabiyan sa aton nga palatuntunan, El Castigador, ining bahin sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. With ampalaya, chia seeds, and desugared sugarcane extract powder. Kung kau diabetic, kaga hindi na pwede mag-inom sang kape nga puro kalamay, pero gusto mo magpangape, hindi ka magkabalaka, no? Pwede gihapon ka pangapi. Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape. No, namin ni siya mabiyan kay kung mag-Klinika DTX Coffee Mix ka, nagabuli gining manubo, no? Kaya hindi magtaas natin sining blood sugar. At the same time, nagatinlo sa natin sining lawas para malayo kita sa mga balatian. Ang lang ginatawag natin nga nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, Klinika DTX Coffee Mix. Stand by mga byan, mag-check kita sa mga reports natin yung mga K5 reporters. Unahon natin siguro si K5 Kim, no? Para nga makuha natin ining nagluntad nga gipatigayon nga consultation sa may Barangay Abilay Sur sa Banwasang Uton Iloilo mga byan. Kung sa diin ang proponent, no? Nga si Daniel Robertson, nga isa ka Norwegian national sang Norway Green Energy, ang nag-walk out. So ano bala ang natabo nga nag-walk out siya? Tapos may mga ginpangbuyan pa siya nga mga binastos nga mga tinaga na daw nagapakanubo sa aton diri sa nga mga Ilunggo.

0: Check na ito mabiyan ang report ni K5 Kim Kaloyo. Naka-standby na sa sining mga tinion. K5 Kim, please standby.
1: News FM, Kampyon Report.
2: Isa pa lang ka
0: Go ahead, K5 Kim. O, nautod ang linya ni K5 Kim, no? Standby mabiyan. Balikan natin ang report ni K5 Kim Kaloyo kay medyo na utod niya sining signal. Para ma-plaster natin mabiyan kung ano ang nagkalanabo. Yon nga consultation dira sa may barangay Abilay Suruton. K5 Kim, please come in.
2: Isa pa lang ka pa mga K5 Sunny. Nag-walk out na, no? Ang ining tawag na, ang ining proponent ng AI data center nga supposedly ipahamtang, no? Or plano nga tukuron diri sa may Banwasang Oton. Where in fact, no? Around sa ilang presentation, kag proposal, ayaran niya sa around 10 ka hektarya wherein ang mga affected areas mo ang barangay Abilay Sur Oton, barangay Labuyaw, barangay Kagbang, kag Pulo Maestra Vita Oton sa K5 Sunny. So kaina ang mga around alauna sa hapon ang nagsugo. Pero mga probably mga around 1:30, kita na mga ginhulat man sila ng mga resource persons pa ang nagpatigayon no, sa public consultation may kaangtana no, sa iling mga concerns sa pila ka mga advantages and disadvantages or pros and cons no, sa iling project or data center since nga may mga nagakabalaka nga iling data centers for the artificial intelligence usually no nag-require niya siya sa huge amounts of energy as well as water kaki 5 no so actually dito man kaina ang mga representative from Department of Environment and Natural Resources mga taga Eleco mga taga MIWD kag MPIW as well as mga taga Department of Agrarian Reform kay actually nasakop pa dito kaina sa proposed site or area kaki 5 Sun ang kadutaan or mga kaumahan dira nga malapit sa area kung sariin may nahamtang na irrigation wherein based man diri sa information naton nga non-negotiable ina especially kung wala pa bala siya ma-convert kay K5 Sun nga bawal nga himuon no nga site sa K5 Sun and according dito kay ina no ang natabo ti nagpresent to sang iya dito yung mga on ano bala ang iyang data centers ano ang how it works o so kung paano siya mag-work kag kung ano ning benepisyo nga madulong o kung ma-provide no sa mga pumuluyo not just for Ogtonganons or mga taga-Uton kundi pati man no sa iban pang mga neighboring towns and the whole Iloilo or Western Visayas kay aware ng AI data centers usually amo na siya mga the storage facility to wherein no usually based man diri sa information naton kan for example ang mga ChatGPT ni ang iban pang mga websites rent niya sa mga AI data centers kagti nag-requirement sila diri no sa mga personnel or mga IT skilled man nga mga workers kag iban pa nga kailanganon to operate no sa ini no sa ining technology sa K5 Sun ni didudupay na may nagpamangkot no nga isa ka sangguni ang bayan member ka K5 Sun may kaangtanan sa cooling system kahit since ka wala siya bala malakit pa sa iyang presentation so ang cooling system it requires balasang a lot nga water o kung madamo nga tubig ka K5 Sunny. So gin-explain man sa tawag na no sang proponent nga si Mr. Daniel Robertson sa Norway Green Energy nga ti maga nag-coordinate na sila nakaistoryahan na ina sila sang taga Metro Pacific Iloilo Water kag ang himuon nila no ido i-recycle nila ang tubig through evaporation kag according din sa iya nga ti wala sang waste o kung hindi sila mag-uyang sang tubig kag ti hindi man gid amo na bala ka kanugon kumbaga kay kun for example balawig-lawig man ang pag-consume sang tubig no nga ila pagagamiton kay i-recycle nga i-recycle sa ipaagi no sa evaporation again counter question man siya no sang isa man didto ka SB member nga kun for example kung evaporation ang process usually, kung i-recycle mo ang tubig, hindi na siya bala kung ano ang ang volume niya before. Mabuhinan siya, nga mabuhinan, samtang gina-recycle, nga gina-recycle. Di, nag-counter mandiri or nagsabat ng proponent nga si Mr. Robertson, nga tiyang baliati, ikaw kaagi kaya obra sa data center. So, something amo na ang iya nga pag, tawag na, no, pag-attack or pag-approach sa FB member nga nag-question sa iya, may kaangtanan sa usage no sang water or tubig kaki 5 sunny kag diin siya makuha sang sources ya or supply ya sang water for the cooling system. Dito ko kay na may isa man ka na naghambal nga ti kun indi kung gina question nyo gali or why ka mo nagapati nga ti mayon ni nga tok na kon for example gapati ka mo nga toxic ni malain ni sa inyo diri, then let's just stop the discussion. If you don't want it, I don't want it too. Damo ganang tono ya kaki 5 son dito kaina no sa ginpatigayon nga public hearing. Dito kaina nag-walk out siya kaki 5 son kag supposedly no ti bilang katapo man sang media. Usually, we try mo naton kung an bala sang rason, reaksyon, or ma-interview naton no, kung ano ang rason nga nag-walk out, ano ang matabo sa project, considering kaki 5 son nga ti tawag na, no, nga, bilang kabahin man niya sang tawag na public awareness man for mga taga-uton, kaya tinag-take time dito sila mo nga mag-kanto dito, mga manguma, mga tag-iya sa mga duta, mga pumuluyo, mga estudyante, nga ti isa pa lang gani ka pamangkot, nag-walk out na kaki 5 son. Dito kayo na, tigin try na ton tani approach, no? Upod ang iban man nga mga members of the media, ati hambalya diri no kay nakita niya bala may mga uyat kami nga mga cellphones hambalya gin entrada ya sa amon regarding sa privacy and accordingly hambalya if you don't have brains just fucking go away amo gina mga tinagaya no sa mga katapo sang media diri sa Iloilo nga nag palapit lang man kun tani sa iya agud magkuha sang iya side basin pwede na lang ma-play Miss Monica K5 Paul ang dangin approach niya dito kay na sa mga katapo sang media sang gin palapitan man sa kaki 5 Paul.
0: Sige, Billy, kaki 5 Paul.
3: Yes,
4: yes. If you look.
5: Just go.
6: Don't say fuck to us.
5: Fuck your honor.
7: Gasakit ang tiil ko bala.
0: Oh.
2: Yes, kaki 5 son, no? Kaga, Aribla no, magiging kuha kita din nga mga reaksyon gikan no sa pila ka mga pumuluyo ka K5 Sunny kag sa pila man ka mga opisyales. Una nato niya i-play ang reaksyon diri no ni Honorable Maria Lorna Gionigo ang Sangguniang Bayan Number sang banwa sang upon may kaangtanan man sa pag-walk out o kung nangin aktwasyon sang ining investor o kung proponent for this AI data center sa ilang banwa dira sa may uton Iloilo.
6: Mga ka-K5 upod na to, no, si Honorable Gionigo, no, sang Uton, Iloilo. Amot din isa nangin na, tawag na, no, a public consultation. Pero yung ma'am, anong reaksyon niyo since nga ti, Lord, wala pa ganun natapos, no, ang consultation?
8: Unexpected, kag, and ang sulod din sa ulo namon, this is not good. Isa pa lang ka-question, ang ginpamangkot namon, isa ka-factor nga kinahanglanon sa iyang system. Ginguan niya na kami dayon, ginpalagyuhan niya na kami dayon. So, ano ang buot hambalon? Pag may ginpresent sila nga project diri sa uton, automatic, mahuo lang ang taga-uton. I think it's not. Daw nagagwa nga tunlo ng namon, hook and sinker, kung ano ang ihatag nila diri nga proyekto because they are, ano, big nation sila or what. So, we don't feel good about it. Nga, naging sit up namon ang public hearing para sa ila business nga pasudlon din because he don't like being asked about that. Nag-walk out lang siya ya. So, it's not good. Daw kagamay nag-iid sa pananaw nila sa taga-uton kung mag-amo na ang ilang pakita sa amon.
6: Why do you think na gamay pa lang ang question for clarity of everyone? Why is it na nabutong sila?
8: There's so many things ang answer dira. happy, hindi lang yun ko ka, ano, ka determine kung anong ila feeling siya. Pero ti ang repercussion, balaya sa amon how hindi manami na patunlon lang nila kami sa mga bagay. We are not close to development, that's why we are having this public hearing. Kay ti, mamangkot kami, i-clarify nila, tapos para ara bala ang confidence namon nga sa pag-accept namon sa ila, hindi man kami mag-go asunder. I think this is a community. And pag ma-put up na da, manobi, hindi na makuha mo.
3: Gusto nyo lang tanigang maklaruhan?
8: Yeah. In fact, that is only one factor pa lang. Water pa lang ina. How about the electricity? Nung pamangkot pa na namon. How about the carbon emission? Kay kinala pa na namon ipamangkot. Kay this is electronic waste ang ilang damo na di electronic waste ang matabo later on. And then, how about the excessive elevations ang heat and the noise levels? Damo pa kami nung pamangkot. That is only the first question. Kay ang ilang project needs a lot of water. Considering that we have to kinanlan ang 2,500 cubic meter na water, di ay nagani, as I was listening, ano kadako, ano kadamo ang 2,500 cubic meter. So, in-clarify naman sa ngamon engineer na kung ano siya kadamo.
6: And you think bilang proponent dapat may nangin maayong approach?
8: Yeah. This should have been tolerant. Kahit di, ang pumuluyo, yung ma-question, ginaya mo, future namon, di ang nakataya. So, we need to assure us na sa pagdesisyon namon, especially sa Banwasang Utonda LJU, sa pagdesisyon namon, wala namong gintraiduran ang mga pumuluyo namon. So that is we are asking question, clarification, pag-on sa amon Balatsyagon to go with their project. So nag-walk out sila, sa amo lang to, napamangkot pa lang. A matter of tatlo kabay, pato ko lima kabayluan na istorya, naakig siya. So it's not good. Paano karon ko nag-put up na da project nila? Paano karon ko nagka-problema? Dira, hindi sila mag-atubang sa amon kung magreklamo kami? Di bala? So mulang na iya.
6: And you think hindi ini-deserve sa mga taga-Uton?
8: Yeah, hindi deserve sa mga utunganon ang amuto nga ginhimo sa amon. Kay people of Uton are intelligent man. We are intelligent. Young generation namon are intelligent. Kag hindi kami yabala basta-basta lang yung magtulon sang isa ka bagay nga wala sang insakto nga proseso. Amo lang na iaamo niya.
0: K5 game. So, amo to no, isa mabiyan sang barangay or sang isa sa mga sangguniang bayan members sang Banwasang Uton nga naghatag man siya sining nga reaksyon sa nangin aktuasyon sang sining Norwegian national nga si Daniel Robertson no nga nag-walk out nga way pagani mag ano-ano ang diskusyon nanay no gulpi lang siya dahil nga nag-init kag naglakat no K5 game.
9: K5 son, naghatag mandarino sang sentimiento si Vice Mayor Jose Neil Olivares. Actually, during that time, sang pag-walkout ni, no, ni Robertson, Daniel Robertson, ka K5 son, wala si Vice Mayor kay naglakat siya, maging kantuan siya, barangay important. Pero during the pagsugod no, or opening sang ining public consultation, araman no, si Vice Mayor, kay considering at siya mani ang una nga gin-approach mandari sang developer or investor kagti mayo man ba lang ilang nga pagtatap in good faith man ba lang ati syempre may puyo nga mag-invest sa Banwasang Uton kagti may mga plano no nga mga projects pero mo na no nga nagtingwa man ko tani ang vice alcalde nga tipunon ang tanan niya mga stakeholders to hear man sang ilang mga sides kun ano ang ila diri ang luyag kag mga disgusto man no angot sa nasambit no nga AI data center. Yari bala na pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Vice Mayor Olivares.
10: On the equation of the proponent, nag-walk out siya during the question and answer portion.
11: So kung nag-walk out siya, that means nga he is withdrawing his proposal. Yeah. Hindi manami. Supposedly, he should be gentleman enough to answer all our questions. O kaya sila nag-propose mo, i-present yan.
10: So ang proposal niya. If ever, like let's say after this, you would still come at your office, we will entertain it or not? Ano ba?
11: I will conduct a committee meeting with all SB members and we will drop our committee report. Kaya pa man kami committee report mo, kaya as I've said, we're in the process of consultation. So with this happening, we will on Monday or Tuesday maybe during our committee meeting, we will decide na and to render the committee report. Kahit kung naglakad siya, that's a sign of withdrawal of his proposal.
8: Pero
11: vice, on your report, kaysa imo, di siya ka nag-direct, and I mean, sa imo nga office, nag-agit, tapos in-facilitate mo, in good faith man, kitipon mo mga tao, tapos umunto personally, support mo, doon na dyan offend ka man. Ati, OAA, daw, ginsnab yung mga
8: ugtunganon, o, asa ang ugtunganon, daw, ano, nasa ba putang palas, kung nasa ato. Ito gusto nyo ng tanong, is maklaruhan before
11: bilang magsugod ng project. Yes. So, kaya you know, as I've said, damo kita detail nga dapat ibaloon sa sining project kay bago ini mo.
8: That's why we invited all
11: sectors to thresh out and discuss all issues for us to be guided kung ano ang pag-treat sining.
9: And somehow vibes no nagtaas no itong tinig niya and as a project. I-phone ko siya, balya, if you don't want it, I don't want it too.
11: Okay, sige. So you're not welcome. Eh?
12: I'm going to decide what to start now.
11: Yeah, posible mo na ng kauntan sa committee report to lay on the table, to archive sa iya proposal.
8: Ano na lang vice mo palabot na sa pumuluyo, pumuluyo nag-take naman na magkato para mamati ang tani.
11: Yes, so dito na bitin ang pamuluyo na may nang napreparar sila ng mga pamangkot. Nag-workout na siya. Anyway, sa mga apprehensive nga sa mga environmentalist, mayroon na ang sign, kasi hindi naman dahil yun. From department ng Kuroya sa mga landowners na gusto niya, na in fact nakadeal na sa mga agents na magbaligyan sa duta, kasi muna ila marayon ang ila possibility marayon ang ilang transaction. Okay, you know, may mga ano din sila, may mga consolidators na nag-consolidate sa proposed site. Kasi ato niya ya, ang amo niya nga panindugan sa sanggunian, kung ano niya ang makapaayos pumuluyo at sa katiling bandira iya ang sanggunian.
8: Pwede, may pila na siya kung napatuwig, Drigestate? Nag-deal sa uton?
11: I think he's staying sa ano dito sa Mega World, one of the condominiums dira.
8: Pero kung pula siya dito sa Utuan or wala?
11: Wala. Ang iyang partner do Ilongga, do sa Manduria, Manila.
0: Mm-hmm. Thank you, Bob. Mm. Game.
9: Nabatian kaki five son no si Vice Mayor Olivares angot Mandarino sa pag walk out no reaksyon niya nga ti istoryahan pa ni nila no sa ilang committee ba upod ang mga sangguni ang bayan members man no sang Uton Iloilo. Nagkwaman kita dira sang reaksyon sang actually tawag na no product or basi na kulang ka sang tiempo kaki five son. Pagbalik nato no dugangan naton sang sa pagid ka mga dugang mga interviews may kang tanan man rin no sa nangin na resulta sa public consultation sa Uton na Iloilo.
0: Sige. Kifebki, mabalikan kita dugay-dugay kay maghahatag kita din sa pila ka commercials kag pagbalik naton, balikan naton ang dugang pagid nga reaksyon sa mga pumuluyo dira sa bandang sa Uton aun sa sining natabo nga consultation dira sa Abilay Sur Kifebki.
9: Opo, sa patrol si KK5 Makoy SP Umalay, kag KK5 Jenny Rose Kaunyunan, ako naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
0: Thank you so much, K5 Kim Kaloyo. No? Balikan natin mga abyan, dugang ang report ni K5 Kim, Parte 3. No? Pero antes na mga abyan, maghatag kita sa pilapagid ka mga pahibalo. Kag sa aton nga pagbalik, makaligid ang pila naton kay importante nga mga pahanumdom.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
12: DTX 500
1: ang may powerful compound
12: ganagapanubos
1: ang imo blood sugar.
12: DTX 500
1: garantisado,
12: epektibo,
1: aramis mo. DTX 500
13: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
14: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
12: DTX 500
1: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
1: DTX 500
12: masaligat,
1: epektibo.
12: DTX 500
15: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar, no, is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
14: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
13: Hydroxyl radical.
14: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Ti kun mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, ti amo da gasugod nga galuyat yata ang imong kwan eh. Imong nga panit. garing calls ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
16: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall lag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mabagat sa mga buti ka. Para sa matilo
1: nga
12: dugo.
1: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo.
1: Happy kanunay.
12: DTX 500.
1: Masaligat.
12: Epektibo.
1: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
12: Nga sa masami,
1: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
12: mga butika.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
19: Ini si Alana Pacardon Marapa.
20: Ko si Joshua Darin Villavion.
21: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa ka, butika.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo.

0: mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
7: Glaucoma,
8: Eye Care Gold Capsule,
7: Bacterial Conjunctivitis
8: o Pink Eye,
7: Eye Care Gold Capsule,
8: Eye Allergy,
7: Eye Care Gold Capsule,
8: Cataracts,
7: Eye Care Gold Capsule.
8: Ang Eye Care Gold Capsule
7: may aras ang lutein,
8: Vitamin A,
7: Vitamin E,
8: Vitamin C,
7: Zinc,
8: kag Dilberry Extract.
7: Eye Care Gold Capsule
8: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
7: para sa eye health.
8: Manginom sang Eye Care Gold.
7: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Adlaw-adlaw,
7: Eye Care Gold Capsule.
8: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
5: Yung may D3.
4: Mabakas mga butka.
5: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
5: Yung may D3.
4: Mabakas mga butka.
11: K5.
12: K5.
11: News FM.
12: K5.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Oras, alas 5.12. Oras ginadulong sa inyo sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdes at yan. Gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura.
5: El Castigador.
14: Pabalik kita mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan, El Castigador. Standby, aton mabiyan nga balikan si K5 Kim Kaluyo kay may iban pa mabiyan nga mga reaksyon no ang aton sini nga mga pumuluyo parte sa natabo nga consultation dira sa may banwas oton kun sa diin nag walk out ining si Daniel Robertson sang Norway Green Energy nga amo mabiyan ang proponent sang EI Data Center nga pagatukuron dira sa banwa sang uton na Iloilo no. Tisa na sering na nabiyan, nagpakita ini isang pagka-rude sa nasambit iyang proponent or sa nasambit ng Norwegian National sa pag-atubang sa mga pumuluyo sang banwa sa oton. No? Kung sa diente gusto niya nga magpatindog sang EI Data Center pero hindi gusto magsabat no sa mga pabangkot sa mga pumuluyo sa mga concern sang publiko kung ano ang mangin epekto sina sa pangkabilugan sa pangabuhi maabyan sa mga taga-uton kag sa buman sa mga kaingod nga kabanwahanan kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Tubalik ka natin maabyan si K5 Kim. K5 Kim, please come back.
3: Kay K5, Sunny, amo na ito, managkuha man kita sa reaksyon sa pilano ka mga pumuruyo nga nagtampong man dito sa may public consultation sa chapel no sang Abilay Sur Oton Iloilo kasunod man sang pag-walk out kay on the project itself no or ining ginapropose no, nga AI data center yari ba no again na kuha naton sa nga pahayag si alias Toto tinag pahinago lang siya na isang iyadre nga pangalan kag as well man no ang iyaman nga itsura pala ka K5 Sunny pero ini siya no isa siya product designer according sa iya kay di may experience man kag nagatrabaho naman for a long time na sang ining may kangtana no sa IT industry sa K5 Sunny. Yari ang aton nga interview kay alias Toto sang Oton Iloilo nga isa sa mga tumarambong no sang public consultation nga gin walk out na sang proponent nga Norway Green Energy.
12: Delegada, kay in context na ano niya namong naubos yung natanan ng iya nga talking points ka hambal, bilog ka talking points ka hambal, gina-emphasize na gid, gina-emphasize gid ka speaker, ang proponent nanda, nga kayo investor, na ang data center nga ni, kay para lang gid ni para sa inyo.
3: Oh.
12: Na dugin ang pagwa nila para sa future generation. Amuna sa, so waay duway kapita, igin sa nga wala, igin sa iya konotikons, ang pagtatapad sa amuna yung data center. Diba? Wala gid jakin cons amo nang iya nga pag-present niya. Pag-set na the way na pag-present niya. Tiga kibot kami kay ang ending gid kaya presentation is no pollution. Tapos ma no pollution ko no, tapos wala kuno ti ano,
15: no waste.
12: No waste to, no waste pagid ko no. Amo nang iya nga ginaprobat. Ti pagtapos ka to. Naman umdom man ako eh. Kay ako ya dugay na ako ya sa may IT industry mo. Amo lang ni tsura ko pero actually dugay na ako sa IT industry kag sa una nagbulig man ko actually as a designer mag brand kay sa ka crypto nga data center pagbalikya sa una. So isa ako sa mga brand designer nanda kag subong kay ga ubra man ko sa hosting company sa may California subong as ano as a product designer. So nagibot ako kay wala sa no wala siya ti ano ti gambal siya nga, ano nga, wala dyan ti cons, ang amuli nga, ano, na. Very positive lang yun.
16: Kapag ito, ka-engaging.
12: Imagine na, 50 megawatts. Oh. 50 megawatts. Kaya pagtapos, pag-walk out, ya, pagtapos yung walk out, kaya nag-balang iliko, nga i-clarify bala, kung pila ang megawatts, kina consumption kay Lilo, kaya bilog, yun nga ipanay. Ti, pertig, yun kadako, nga kurinti, ang kilanan, para sa amulang nagid na ang lugar. Ti, subong ka, ti namang kot na, pero ang first gidyan, pag amuto, tapos na talan, di ba? Balik kita, pang walk out, ya. Namang kot si attorney, si attorney Del Amparado. Ti, ay, Del Amparado. Si Amparado, yun nga mix ko, si Del Lucillo, si Amparado. Si attorney Amparado, namang kot. Ang baya, hindi na paraphrase ko lang, wala mo kong gawa, hindi mo ko express amuni, pero ang pamangkot ko lang, sir, ang cooling system nyo. Okay, about water cooling system. So, ang answer, ya, Ang short answer ya is ang cooling system da is ang evaporated na cooling system. Hindi ang closed loop nga cooling system. Kami duha ka types ka cooling system sa anumang size sa data center which is ang ano ang closed loop cooling system makita niyo na sa inyo ng mga computer ang do AIO galibot-libot na pero na big scale sa so, ano tapos ang evaporated yung water-supporting system. So amo na ilang ano gambal na ko no in perpetuity na ko no. Why kuno gadula ang tubi? Recycle ko noon. Inakibot ako. Kaya according sa nga research yung ginano, ginalantaw ko, isang muna mo sa system, hakog na yung tubig. Hakog na yung tubig ya. Kaya evaporate ang water. Unlike sa may closed loop na cooling system, hindi sakog sa tubig, pero hakog sa kurente. So any water system, may ara din dyan nga cons. May cons, no? So, ginambal niya na nga, amuna, nagambal sa nga, wala, in perpetuity, makulong na sa, di na kilanlang i-refill. Amo na, ang ginambal na. Di, paghambal niya ka to, makita niyo mga nasa video, may ara among full yung video. Di, namangkot na yun, nag-follow up kasi si Attorney Del. Attorney Del, kasi ano, Attorney Prado, follow up sa. Pag-follow up niya, tayo naghambal sa nga, nung, namangkot sa nga, di bala, may evaporation ka katabo. Sa amo ni, di dapat kilanlan actually nga i-refill ang tubig, di ba? Amo na, sa amo na nga sistema. Kay, Nagunos na yun, nag-irap sa. Gin ano yan, gin-attack ya. Attack ya si attorney. Ginhambal yan, ano nga. Ay, ti, kagi ka ubras dito, Center How? Amugin na ang attack ya, line of attack niya. Isang credibility niya nga naka-ubras sa data center. Tapos si, ano, si attorney, wala ka. Ubra, amo na siya. Ti, mamba, mambala, tumbala. Amo na siya, di ba, sa may atong nga, ano nga, tawag raman, sa may, lipat ko ano na, sa may, falisis, bla. Di ba, ma,

0: tanda, sir, sir, pwede ka mag-interview. Diretso sa pulis, ha? Pupulay yung pakyuhan niya, ano, piyaka stasyon. Eh, ano na? Do, ano, do, dramatic siya katama. For the first question lang, ha? Take note, first question lang. As an investor, first question lang. Te, kung dapat kina, kung na kuya, ako ya, sa Abno Braya, as a hosting company, damo ko data center nga, ano, nga ginarentahan. Ginarentahan namon, para ano, para mga, ano, namon nga mga websites, ka mga hosting, mga BBS namon. Te, okay man na tani, kung i-explain niya mihad. Mihad. Pero waay, gisa pa siya, mag-explain. Gusto niya insigida, ari na dayon.
1: Ang pahayag man darin ni alias Toto, no, tinga may experience man sa IT industry. Ayari bala na retrieve na ton ang video, no, may kang tanan niya sa ang actual nga pag walk out gid, no, ni Mr. Robertson, Daniel Robertson, kay Five Sunny, kag ti ang pamangkot nga tinag trigger sa iya nga mag walk out, kag nagambal siya nga if you don't want it, I don't want it too. Yari pamatian na ton kay Five Sunny.
0: Sino man ba nga? May ako. Ang mapati nga, investor ka, okay, wala siya tibinipisyo sa iyo.
2: Oh, sige. Okay, Feb Kim. So, ang paghambal niya itong pag-walk out niya,
1: okay, Five Son, yara, no, ginsend na itong sa GC, basta ma-play na sa itong siring technician.
2: Sige. Okay, sige. So, amo to mabiyan, no, kay na sa pag ano bla may may ginhambal to si Kwan, si Robertson, no, antes siya magwa walk out, no. So, ready na? K5Gs, go ahead. Sige, no. So, K5K, so anyway, amo na, no. So, amo ning ginatawag bala naton. Nga kung ayaw mo, hindi wag, no? Munang botsiling ko ni Robertson siguro. Ti, abi niya guro, kwan niya, madala niya sa kwan, superiority, no? Ang mga Filipino, mga taga-Uton, muna nga daw ay siya nag-pangirakira, no? Foreigner ka lang, no? Taga-diri kami ya, utunano, ugtunganon kami ya, no? Filipino kami ya, ikaw ya, Norwegian ka lang. K5KM?
1: Yes, no, K5, sana mo nang report na ton, may kang tanaan rin, no?
2: Sige, Arina, ready na. K5, Jess, go ahead.
3: Your house is evaporation, is it not? Outside is evaporation, is it not? By the way, if you think, did you ever hear what in the data center? Yes, no? Did you?
4: No, I'm asking you.
5: Guys, your microphone.
3: I mean, I tell you that this believe that we make we waste your water, then let's stop the discussion here. I'm not in need of your project.
4: Really?
3: Let's put it plain straight. I'm a data center developer. I develop many data centers in Europe, in Asia, in this is for your population. I do that for you. I don't need it. I am safe and financial. I'm not doing it for profit. Why? But we start the discussion. I'm so good luck.
2: K5 game.
1: Amo yet to K5 son, no, ang nangin pag walk out ya kag ang nangin rason niya man, no, sa paghalin at tungod dro sa pamangkot kiti may nagambal man dayon, no, nga we don't want it, no, tagambal ya dre nga if you don't want it, I don't want it too. Kagambal ya pagani nga may mga data centers man siya sa iban nga lugar. So something like gira palabot niya nga ti wala man sang may madula sa iya kon hindi gusto dari sa mga pumuluyo, K5 Sonic.
2: Sige. So, madamang salamat, K5 Game, kay kulapos na kita sa oras.
1: Upod sa patrol, si K5 Makoy Espe Omalay, kay K5 Jenny Kaunyunan, ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko.

0: Caringa 1 sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
2: Thank you so much sa K5 Kim Kaloyo Mabian sa report no sa natabo nga consultation sa may Banwa sa Uton, in particular sa may Barangay Abilay Sur, Uton na Iloilo no. So amo to, so hambal gani sang kwan ni sang kagawad SB member sa Uton nga hindi maayo no ang ginhimo sang sining foreigner nga si Daniel Robertson kag nagapakita ini Mabian sang kwan no sang pagkarud sang yasining ginpakita nga pamatasan at the same time ang kwan blah no ang hindi siya willing sa pag paathag no sa pumuluyo nga nagakinahanglan sang clarification parte sa yasining nga proponent no ti paano kita sina karon makakam up sang ginatuwag bilang nga mabaton ina sa pumuluyo kung hindi mo pagpatag sa mayo no kahit ang concern di sa pumuluyo while nga kinanglan naton sa ginatawag nga job opportunities kahit amo nang ginatawag mo isa sa mga benepisyo or advantages sini is makakreate sang trabaho sa aton sini nga mga pumuluyo pero madamo man sa mga disbintaha. Amo na gani nga amo ning ginapamangkot gusto klarohon kun bala eksakto gin mana ang ginalantaw nga mga disadvantages no sa mga pumuluyo parte sa tubig kuryente no sa environment nga way na mabyan mahatagan sang nagakaigo nga sabat kay nag-walk out ining si Robertson. Oh, te ang mga taga Banwa sa Uton te why man yasang problema no kun hindi sa mag sulod why man problema kay in fact while kinanglan naton mag kwan man kay te syempre ari na kita sa ginatawag nga modern era no moderno na kita kinanglan naton mag sunod sa ginatawag bala nga mga teknolohiya pero kun makaguba man lang naaya sa aton sining palaabuton, makaguba sa aton sini environment, makahatag sang huol sa aton sini nga pangabuhi, mas maayo na lang hindi. Kaya ini sabagay, muna balahambal natin, nabuhi gani sa, kita sa pinakatuig, nga, waay man sang cellphone, waay man sang mga dalagko ng mga kwan, ng mga gadgets, pero nabuhi man kita, subong, no? Hindi ya silinga rason na para nga magpasino-sino, no? Ang luyag nga maghatag or magsulod para sa pag pagtuog sa pag-operate sang AI data center diri sa aton sa Iloilo. Kinahanglan gihapon nga sabton sang eksakto ang aton sining palamangkutanon no para nga waay sang mangin problema no. Ti muna eh no. Thank you na lang no. Sa sining kay Daniel Robertson no sa pag kwani sa paghatag man tani isang ginatawag naton nga consideration nga magpa obra or magtukod sang AI data center o galing kay ti amo na hindi siya gusto magsabat sa mga pamangkot kay kung pamangkoton mo ya mga kigsa pamangkoton mo ya hindi sa hindi siya mag pathag. Eh, ano pang naghiwat ka pa sang konsultasyon? Naghiwat ka pa imo ya sang public hearing, no? Tapos hindi ka man lang ya gyapon magsabat pamangkuton ka mangakig ka, no? Mapamangkuton ka ma hindi mo ya pagsabton sang eksakto, no? Imo pa yang insultuhon ang mga taga-Banwa sang Uton, no? Ako sa DNT ginapre proteksyonan man lang ang ilang mandaray ang maabyan nga mga interest kay ila sini nga mga kwanda no mga palaabuton kasi siyempre hindi kita ya sure no kun ano gid man ang mangin kwasina ang mangin epekto sina especially sa supply sang tubig supply sang kuryente nga subong adaan naga kwan na kita no naga suffer na kita sa kakulang sang tubig sa kanipis sang supply sang kuryente. Tapos dugangan pagid nila ti maano lang kita sina diri no kun kay waay sila sang eksakto nga sabat nga mahatag para sa mga palamangkutanon sa mga pumuluyo. Sige, oras naton mabyan Philippine Standard Time alas 5:29. Alang-alang kita sa aton sining oras, aton sining pagpanglagad, standby na magasunod ang aton nga mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat kita sa inyong mga pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sa serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ninyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
1: B

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:35, oras ginadulong sa kaluwan sang Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Bio. E3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
1: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Agosto 14, 2026.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sinyutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian magkita worldwide, pinaagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan sa aton mga balita, ginadulong sa kaluwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Vice Mayor Olivares nagpanugyan nga pamatian kag mas pasulabihon kung ano ang makapaayo sa mga pumuluyo sa uton kasunod sa ginapropose nga AI hyperscale data center. Proponent nag-walk out sa consultation.
2: Gina-propose nga AI hyperscale data center sa uton, ginabanta pulo ka ektarya ang kalapadon.
1: Iloilo Provincial Government ginalantaw ang pagpatukod sang gamay nga version sang Pax Silica.
2: Iloilo City Government plano nga magpatukod sang satellite extension sang 911 command center.
1: Sa balita nasyonal, Senador Tolfo ginbulgar nga wala nabayaran ang kuryente sang mga politiko.
2: Sa balitang international, Putin ginkondenar sang Japan bangod sa pagbisita sa ginaawayan nga isla malapit sa pungsod.
1: Balita sa sports, Iga Świątek nagkampiyon sa National Bank Open.
2: Sa balitang entertainment, Bea Alonso ginpakilala na bilang Bea Alonso ko sa isa ka public event.
1: Amay ito ba ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:38 kag karon. Sa detalye na sa aton mga balita. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatihan, igadulong sa kaluwan sang Clinical DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede ka gihapon makapangapi, Clinical DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa nagapanguna nga balita lokal, nagpanugyan si Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares nga mas pasulabihon kag pamatian sang banwa kung ano ang makapaayo sa mga pumuluyo kasunod sang ginapropose nga AI hyperscale data center. Ini ang iyagin pahayag sa interview sang K5 News FM Iloilo. Sunod sa Vice Alcalde nga Tim Bangon sang Sangguniang Bayan, ang mga mahimo benepisyo kag posible mga kahalitan nga matugas ang nasambit nga proyekto. Subong man sa ginhiwat nga consultation meeting subong hapon, wala sang labutan nga maayong nga resulta matapos nga nag-walk out ang proponent nga si Daniel Robertson sang Norway Green Energy matapos nga wala ini na or bangod nga wala masabat ang pila ka mapamangkot sang mga pumuluyo sang banwa sang uton.
2: Samtang ginabanta iyara sa pulo ka ektarya ang kalapadon sang ginapropose nga AI hyperscale data center sa uton suno kay Vice Mayor Jose Niel Olivares. Ini ang iyang ginpahayag sa interview sang K5 News FM Iloilo sa programa Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Ray Espejo Umalay kag suno kay VM Olivares halin sa Abilay Sur Tubtob Lambuyaw ang mangin kalapadon sang mga proyekto rason nga luyag babatian sang Sangguniang Bayan ang question kag sentimiento sa mga pumuluyo sa mga apektado nga barangay. Pahayag pa ni Vice Mayor Olivares, tinutuyo sang among nga proyekto nga maka-provide sang data ilabi na sa telcos kag mangin mapinuslanon man ini globally. Sa karon yara pa lamang sa consultation stage ang proyekto kag madamo pa sang tikang ang obrahon antes maaprubahan.
1: Ang masunod naman nga mga balita ng inyong mabatian ni gadulong sa kalwan sang Mighty C alkaline based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Ginalantaw sang Iloilo Provincial Government ang pagpatukod sang small version sang Pagsirika sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Governor Arturo Defensor Jr. gina-welcome sang probinsya ang plano sang presidente nga pagpatukod sang Pagsirika apisar nga wala ini sang bugos nga ihibalo. Angot sa detalye sang proyekto, dugang pa sang gobernador dapat nga mag-catch na ang probinsya sa makabag-o nga teknolohiya. Angot diri gin paigpas ang natungdan nga sang tinalikdan nga lamang nagpatigayon sang groundbreaking ceremony sa pagatukod nga Techno Hub sa Kabatuan National High School. Ang nasambit nga Techno Hub amo ang unang hub nga pagatukuron sa sulod sang eskwelahan. Magabulig ini sa paghana sa mga estudyante sa Technical Vocational TikVok, ilabi na sa mga teknolohiya pareho sang artificial intelligence, 3D printing kag iban pa. Ang amo nga Techno Hub ang nagabalor sang 15 million pesos.
2: Sa dugang nga balita lokal, plano sang Iloilo City Government nga magpatukod sang satellite extension sang 911 Command Center. Ini ang ginkumpirmar ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno kay Tuanyo, nagpabutyag si Mayor Raisa Trenyas nga luyag sini matukudan sang extension ang syudad sang Iloilo bangod smart kag PLDT lang ang may signal ukon maka-access sa 911 Command Center nga nahamtang sa Banwa sang Leganes. Agud nga mas malapnag pa ang lugar sa Western Visayas nga sarang maka-access sa National Emergency Hotline, ginaplanuhan na sang city government ang extension bangod manami ang signal sang kalabanan nga telco network sa syudad sang Iloilo. Samtang dugang pa ni Tuanyo nga ginahaylo sini ang Bureau of Fire Protection nga magpatigayon sang dry run kada semana sa 911 Command Center kung sa diin man nahamtang ang fire station sa Leganes, agud mas mapasanyog kag mapadasig pang pagresponde sa mga otoridad sa tiun sang emerhensya.
1: Samtang ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatihan ni gadulong sa kalwan sang Clinica DTX 500, ang palaya leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ginlunsar sa Police Regional Office 6, Department of Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection kag Bureau of Jail Management and Penology ang posting sang poster kag awareness campaign sang United sang Unified 911 Agosto 14 subong adlaw. Suno kay DILG Director Juan Jovian Ingeniero nga iya na obserbahan sa mga bangko, malls kag iban pang establishmento nga may mga poster nga nakapaskil sa dingding sa naglain-lain nga mga emergency hotlines apang wala nalakip ang 911. Posible man nga madamo pa ang wala nakahibalo angot sa pinakaimportante nga numero, rason nga dapat inipalapnagon para sa mas mahapos nga pag-communicate sa mga otoridad pananglitan nga kinahanglanon ang pag-responder. Samtang dugang pa ni Ingeniero nga may mga success stories sa 911 or 911 call sa Western Visayas apang ilapagid ini pasanyugon pinagi sa bulig sa kapulisan, Bureau of Fire kag BJMP.
2: Samtang gindayaw sang Department of Human Settlements and Urban Development Region 6 ang Iloilo City Government kag si Mayor Raisa Trenyas bangod sa pagpatuman sang pasilong program. Suno kay DHSUD Region 6 Regional Director Eva Maria Marfil, gintibong sang pasilong ang konsepto sang housing paagi sa paglakip sang livelihood kag iban pa nga serbisyo agud ma-empower kag mangin sustainable ang mga komunidad sa mga relocation site kag housing project sang syudad. Suno sa iya, ginbuksan sang programang oportunidad para sa partnership sang national government, private sector, NGOs kag iban pa nga stakeholders agud mapalapad ang suporta sa mga benepisyaryo. Ginpahayag man ni Marfil nga nagasugod na ang suporta sang DHSUD bilang representante sang national government, lakip na ang pagpatuman sang 4PH project kag mga programa para sa pagpabakod sang homeowners associations. Sa idalom sang pasilong program, may dugang nga masobra 2,000 ka housing units kag 4 ka proyekto. Inilakip ang Iloilo Residences Rental Housing Project, Uswag 4PH Condominium Complex, Westville Residences kag Batiano Village. Pagi sa sini, ginapakita sang Iloilo City Government nga ang housing hindi lang parte sa paghatag sang puluyan, kundi isa ka komprehensibo nga pamaagi sa pagpauswag sang kabuhi kag palabuton sang pamilya nga mga Ilonggo.
0: Balitang National. Balitang National.
1: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa Balita Nasyonal, ginadulong sa kaluan sa Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kay iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginbulgar ni Senador Erwin Tolfo ang mga kaso sa mga lokal na politiko nga may wala na bayaran nga bill sa kuryente sa Senate Committee on Energy hearing out sa system losses sang Huwebes. Suno kay Tolfo nga ang wala mabayaran sa nga kuryente sa mga opisyal ginakabig nga non-technical system losses nga sa ulihi ginapasa sa mga ordinaryo nga mga konsumidor. Lakip sa non-technical system losses ang electricity loss due to pilferage, inaccurate metering, unmetered consumption kag human error. Gan question ni Tolfo kung nga kinahanglan pa nga ang publiko ang mag-antos ang dugang nga gasto tungod sa wala pagbayad sa mga opisyal sang gobyerno, samtang ginpasiguro man sa National Electrification Administration o KONIA nga naganubo na ang among mga kaso. Suno kay NIA Administrator Mariano Almida, may mga opisyal sang gobyerno nga ginutdan sang supply sang kuryente bagod wala nila nabayaran ang ila bills. Dugang pa ni Almida nga iya ginmanduan ang mga electric cooperative nga utdan sang kuryente ang wala nagabayad bisan pa politiko ang konsumidor. Gindugang niya nga may mga politiko nga nagatawag sa iya matapos maudan sang kuryente apang iya ginapayag nga wala sila sang mahimo bagod amo ini ang policy.
2: Sa dugang nga balita national, nag-anunsyo ang Sandigan Bayan 3rd Division sang schedule sang hearing para sa preventive suspension kag bail petition ni Senator Rodante Marcoleta sa kaso nga plunder. Suno kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson sang 3rd Division, tentative na katalana sa Agosto 18 ang hearing sa preventive suspension ni Marcoleta. Samtang Setyembre 3 naman magasugod ang hearing sa iya bail petition. Ginpangitaan sang korte sang rason si Marcoleta kung nga hindi siya dapat i-preventively suspend bilang senador. Nagfile man siya sang manifestation agud hindi madayon ang pagpatuman sang suspension.
0: Balita International. International.
1: Sa detalye naman banwa sa Balita International, ginadulong sa kaluan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa mga pirmi lang ginakapoy, madalisig kapuyon, mahuyang na ang tuhod, mag-extend the food supplement na. Nagpaayo man sa circulation sa atong dugo, nagpataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Ginkondinar sang Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa isa ka ginadiskusyonan nga isla malapit sa teritoryo sang pungsod. Nagbisita si Putin sa Iturup nga ginatawag naman nga Itorofo sang Japan, isa sa apat ka isla sa Kuril Chain nga ginaangkon sang Tokyo apang kontrolado sang Russia. Pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi nila mabaton ang pagbisita ni Putin bangod nga masakit ini para sa mga Japanese. Gilayon man nga ginpatawag sang Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo agud ipahayag ang formal nga protesta, samtang ginpahayag sang Russian Embassy nga kabayan sang teritoryo sang Russia ang mga isla kag legal suno sa ila ang pagkabutang sini sa ila pungsod.
2: Sa dugang nga balita international, nagnubo ang numero sa mga barko nga nagabiyahe sa Strait of Hormuz bangod sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Suno sa bago nga leader sang Iranian paramilitary unit yara sa kontrol kag pagdumala sang Iran ang Strait of Hormuz. Samtang ginpahayag sang Estados Unidos nga mahimo nila ipadayon ang naval blockade batok sa Iran kag dungagan pa ang economic pressure samtang wala nagauswag ang ceasefire talks. Base sa datos, siyam ka commodity vessels ang nag-agi sa Strait of Hormuz sang Huwebes, mas mataas kumpara sa lima sang Miyerkules, apang mas manubo gihapon sa daily average nga 12 ka barko para sa sining nga bulan. Sa siyam ka barko, lima ang nagsulod pakadto sa Gulf, kag apat ang nagwa pakadto sa Gulf of Oman. Samtang 19 ka commodity vessels ang nag-agi sa Bab el Mandeb Strait sang Huwebes, nga halos pareho sa 20 ka mga barko sang nagligad nga adlaw.
0: Balitang Sports.
1: Balita naman sa patag sang sports, ginadulong sa kalawan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalyako kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nakuha ni Iga Świątek ang kampiyonato sa National Bank Open matapos lutuson si world number 2 Elena Rybakina sa ilang final sa score nga 6-2, 6-3 sa sulod sang 75 minutos. Ini ang pinakaunang title ni Świątek sa sininga season kay ika-26 sa iyang karir. Magluwas diri ini man ang ika-12 nga WTA crown ni Świątek. Nalabawan na sini si Arena Sabalenka sa WTA titles nga may 11 kag nagasunod naman kay Serena Williams nga may 13.
0: Balitang Entertainment.
2: Ginpakilala na bilang Bea Alonso ko ang aktres nga si Bea Alonso sa isa ka public event sa BGC Taguig City sang Webes, Agosto 13, tuig 2026. Natabo ini sa isa ka event bilang pagrespeto man sa iyabana nga si Vincent ko. Suno sa report, nagpakasal sanday Bea kag Vincent pinaagi sa civil rights sang Hulyo 8, tuig 2026 sa Makati City Hall sa atubang ni Makati Mayor Nancy Binay. Ginpili sang mag-asawa nga himuon nga pribado kag sorpresa ang ila kasal. Sa karon, padayon nga ginahatagan sang atensyon sang publiko ang bag-o nga chapter sa personal nga kabuhi ni Bea bilang asawa ni Vincent Co.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.52. Amoy ito ba nung ang kabugusan sa ato nagpangunang mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa iyotag sa kamanga FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide, pinaangi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod na sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
0: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kong magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, frustrated after one week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabakang sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
8: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, 8 Banner Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
18: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
21: K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM Philippines.
21: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: yung mga dating mga taga DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin ng yung pera dito, na nakikita nila yung mga kababayan natin ng gantong buhay. Hindi ko maisip paano nila nasikmura yun.
1: Ininit na naman ang ulo dahil sa mga questionableng proyekto. Sa inspeksyon kasi ni Secretary Vince Dizon sa Bulacan, malalim na baha ang kanyang nadaknan.
2: Mainit din ang ulo ng mga aktivista. Frozen pa rin kasi ang wage hike sa Metro Manila.
3: Kapit lang din mga motorista. Next week, sisipa na naman ang presyo ng gasolina. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Taong-taong pagbaha sa Bulacan, tumindi pa. Local DPWH officials pinuntirian ni Secretary Vince Dizon. Substandard at radioactive materials nabisto sa isang steel plant sa Davao. 10 Chinese nationals at 4 na Pinoy arestado. No ill-gotten wealth daw, PBBM dinepensahan ang kayamanan ng pamilya. Exclusive, Senador Jinggoy Estrada tutol na alisin bilang kapwa akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Arraignment for graft and plunder pinamamadali. Oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Dagdag singil sa diesel, posibleng higit 4 piso kada litro. Death toll sa lindol sa Colombia umabot na sa 281. Halos 4,000 sugatan. At isa pang exclusive, Derek Ramsey, pinagpapaliwanag ng LTO dahil sa umano'y peking plaka ng supercar. Lisensya ng aktor, suspendido na.

0: Nasaksihan mismo si DPWH Secretary Vince Dizon ang matinding pagbaha sa Bulacan nang inspeksyonin niya ang ilang proyekto sa lalawigan. Galit at dismaya na lang ang reaksyon ng kalihim sa kanyang nadatnan. Narito ang agenda report ni Mike Carazon, live mula sa Kalumpit, Bulacan. Mike, gaano ka lalim naman ang baha na inabutan niyo dyan?
1: Corina, pabugso-bugso na nga lang ang ulan dito sa Lexbar, Kalumpit, Bulacan. Pero bagamat pabugso-bugso ang ulan, ay nananatiling lubog ang lugar sa baha. Dito sa ating kinatatayuan hanggang tuhod ang baha. Pero kanina nang nagtungo tayo doon pa sa bandang looban, inaabot na hanggang dibdib at ayon pa sa mga residente, sa bandang dulo pa ay inaabot na hanggang ulo. Pero kanina nga, sabi mo, ay sinamahan natin si DPWH Secretary Vince Dizon sa isa niyang inspeksyon sa bayan naman nun ng Calizon.
2: Matagal nang naninirahan ang mga residente sa tabi ng Pampanga River sa Calizon, Kalumpit, Bulacan. Pero ngayon lang nila naranasan ang ganito kataas na tubig. Sa pagsama natin sa pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ginagawang flood control project sa lugar, lubog sa baha ang unang palapag ng mga bahay. Mga taong naglalakad sa gadibdib na tubig ang sumalubong din sa amin.
3: Yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin ng pera dito, na nakikita nila yung mga kababayan natin na gantong buhay. Hindi ko maisip paano nila nasikmura yun.
2: Kinakailangan pang sumakay sa bangka para marating ang proyekto. At habang naglalayag sa ilog, may residenteng umapila kay Dizon.
4: Binabayaran yung mga anak ko, 20 nilang na dyan bahay. Nasa ano man ang katarungan nila?
2: Reklamo ni Celia, isa sila sa mga tatamaang bahay ng proyekto. Pero hindi raw sapat ang danyos na inaalok sa kanila. Sagot ni Dizon, bibigyan muna sila ng rent allowance at ililipat na ang 70 residente sa isang pabahay na magagawa na sa Marso.
3: Luwago na, Diskaya, Wawaw, Sims, Gato, parte na ng mga kaso na final na sa korte. So meron tayong tatlong sinimulan na project dito nung late May sa barangays Bulusan, Frances at Calizon. So, ang gagawin natin, i-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Dike ang ginagawa sa Kalumpit para maharangan na ang pagpasok ng tubig sa Pampanga River, nang hindi na ito lumalagpas sa kalsada. Konektado ang ilog sa ilan pang bayan ng Bulacan, tulad ng Malolos, kung saan lubog ang ilang barangay. At Hagonoy, na ayon sa mga residente, ay buong taon nila nararanasan ang mga baha. Kaya post ng isang social media user, kung hindi kapagalit ngayon, kailan pa? Hanggang kailan daw sila magtitiis sa ganitong kalagayan? Hindi rin anya solusyon ng ayuda sa problemang paulit-ulit na bumabalik.
1: Corina, balik tayo dito sa Kalumpit. Sinagot ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mungkahi ni Senator Lacson na paimbestigahan ang kakasira lang na EDSA rehabilitation. Ang sabi ni Dizon, welcome daw siya sa imbestigasyon. Balik sa iyo, Corina.
0: Okay, maraming salamat, Mike Carazon, nag-uulat ng live mula sa Kalumpit, Bulacan.
5: Di tulad sa Bulacan, kalmado ang sitwasyon sa bahagi ng Zapote Overpass sa Las Piñas ngayong araw sa kabila ng mga pag-ulan. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Live mula sa Zapote. Andrea, ano na ang update dyan?
6: Pinky, nandito ako ngayon sa intersection sa ilalim ng Zapote Overpass dito sa lungsod ng Las Piñas. Itong bahaging ito ng P. Diego Serra Avenue ang binaha ilang araw nang nakalilipas dahil sa masamang panahon. Pero ayon sa nakausap naming pulis, Pinky, hindi na raw yun nasundan sa mga nakalipas na araw. Ang level daw ng tubig baha noon ay umabot pa sa 2 hanggang 3 talampakan, kaya maraming mga motorista ang nahirapan daw bumiyahe. Yung iba, lalo na yung mga motorsiklo, ay hindi na raw talaga nakadaan nakaraan. Pero ngayong hapon, kung makikita ninyo ay wala na nga rin pagbahang nararanasan dito. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang lungsod noong Martes at anya nga ay hindi na ganoon kalubha yung pagbaha sa lungsod ng Las Piñas dahil daw ito sa nagpapatuloy na dredging efforts ng pamahalaan. Kung dati raw ay inaabot hanggang dibdib yung tubig, ngayon ayon kay PBBM, hindi na raw inaabot ng tuhod. Bagaman epektibo yung mga hakbang ng pamahalaan, aminado pa rin naman ng Pangulo na kulang pa rin ito at kaya pa itong pag-igihan. Ngayong araw ay umaga pa lang nagsuspindi na ang Malacañang ng pasok sa mga eskwelahan at government office. Pero bago pa yan ay nauna na rin nagsuspindi ng pasok sa mga eskwelahan ang Las Piñas LGU. Kaya sa mga oras na ito, bagaman hindi na uubos yung mga sasakyan, ay hindi naman ganoon kakapal ang volume. Pinky, dito sa Southern Metro Manila, particular na dito sa Las Piñas, pabugso-bugso pa rin yung pag-ulan. Bagaman sa mga oras na to ay tumila na yung ulan, ang abiso pa rin natin sa publiko. Ko syempre ay huwag magpakakampante at siguruduhin nga may dalang panangga. Pinky.
5: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Zapote, Las Piñas.
7: Matindi naman ang naranasang pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City. Tuwing malakas ang ulan, sa ilang lugar umaabot daw ang tubig hanggang dibdib. Yan ang agenda report ni Charmaine Abong.
2: Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City, kasunod ang malakas na pag-ulan ngayong Biyernes. Ayon sa LGU, pinakamataas ang tubig sa Barangay Del Monte, kung saan umabot ito sa dibdib. Abot baywang naman ang baha sa Don Jose N.S. Amoranto sa Barangay Santo Domingo, habang abot tuhod ang tubig sa Gumamela Street sa Barangay Rojas. Sinuspende rin ang afternoon face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City dahil sa sama ng panahon. Ayon sa mga apektadong residente sa Barangay Apolonio Samson, nakahanda sila anumang oras sa paglikas sakaling lumakas pa ang ulan at tumaas ang baha. Muli namang nagpaalala ang LGU na iwasan ang paglusong sa baha para maiwasan ang disgrasya at sakit na dulot nito. Para sa Agenda, Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
5: Kilala noon ang Marikina na Hila Water World tuwing may bagyo, pero kapansin-pansin daw na hindi na ito gaanong binabaha ngayon. At kung nag-aalala noon ang mga residente dahil sa baha, biyaya na raw ito ngayon para sa mga mangingisda. Yan ang agenda report ni Leanne Bustillos live mula sa Marcos Highway. Bakit nga ba daw ganoon at mukhang maganda ang nangyari sa Marikina? Anong ginawa nila, Leanne?
8: Corina, pabugso-bugsong ulan at makulimlim na kalangitan ang sumalubong sa mga Marikenyo ngayong araw. Pero dito sa Marcos Highway, para bang nabigyan ng kaunting ray of sunshine ng mga residente sa lungsod. Dahil today is Payday Friday. Dito nga sa Marcos Highway, sa kahabaan na naturang kalsada at tila may kanya-kanyang lakad ang mga tao sa kabila ng masamang panahon. Sa Marikina River nga, nadatnan natin kanina ang hilera ng mga recreational fishers. Ang iba, galing pa sa labas ng lungsod. Ang ilan, miyembro pa ng mga fishing groups upang samantalahin ang anilay good fishing conditions na dala ng ganitong panahon.
9: Maraming mamimingwit. Ganito na ako. Naabangan nila yung mga tilapia umaahon galing sa lawa, galing sa matindad.
8: Ayon sa mga mangingisdang nakausap natin, 12 to 14 meters na water level ng Marikina River ang sweet spot para makabingwit na mga tilapia, hito at cream dory. At batay sa huling monitoring natin as of 4 p.m, nananatiling normal ang water level sa ilog, just around 14 meters. Samantala, moderate to heavy traffic naman ang nararanasan sa ilang kalsada sa lungsod. Dito sa Marcos Highway, sa bahagi ng Santolan LRT2 Station, mabilis ang daloy ng trapiko sa magkabilang kalsada, bagamat nagbabagal ang ilang mga sasakyan dulot ng madulas na daan. Mula rito ay makararanas naman ng heavy traffic sa harap ng SM Marikina, bahagi pa rin ng Marcos Highway, dulot ng influx ng mga tao na bumababa sa lugar at papasok sa patok na mall. Sa kabila nga ng ulan ay marami pa rin tao sa labas, lalo na at around 10 a.m. today ay sinuspindi ng Marikina LGU ang klase sa lahat ng antas ng public at private schools dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Bukod dito ay wala rin tayong namataang baha sa paligid, kaya naman ang mga kalsada puno ng light to heavyweight cars, gayon din ang presensya siya ng ilang bikers. Kaugnay nito, sinilip natin ang pumping station sa Barangay Tumana at Barangay Malanday na una nang sinisi sa mga naging pagbaha sa lugar dahil hindi ito gumagana. Pero ayon sa ilang MMDA personnel na nakausap natin, dakong 1 PM ngayong hapon ay functional na uli ang naturang istruktura habang ang water level sa lugar ay nasa around 14 meters din. Nagsagawa rin ng dredging ang ilang tauhan ng MMDA gamit ang isang mobile pumping station upang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyaring pagbaha sa lugar nitong nakaraang Lunes. Samantala, dito pa rin sa Marcos Highway, nakararanas na lamang tayo ng paambon-ambon habang nakataas pa rin ang yellow rainfall warning. Kaya naman ang paalala natin sa mga motorista na babagtasin ang naturang kalsada ay magdala ng payong at anumang uri ng pananggala sa ulan. Balik sa iyo, Corina.
5: Maraming salamat, Leanne Bustillos, nag-uulat live mula sa Marcos Highway. Update muna tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison, kamusta naman dyan sa Tayabas, Quezon?
10: Pinky, andito ko ngayon sa harap po ng Basilica Minor ni San Miguel Arcangel sa Tayabas City, probinsya ng Quezon, kung saan throughout the day po ay naging maulap ang kalangitan at meron lamang maliit na chance po na mga mahihingi ng pag-ulan. Hindi po ito katulad sa mga naging pag-ulan sa kanlurang parte po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, yan ay dahil sa southwest monsoon or hanging habagat. Samantala, yung isang low pressure area na ating may monitor na nasa labas pa rin ang Philippine Area of Responsibility ay ating nabataan 1,100 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Dito nakikita papasok ng ating FAR or makakaapekto sa alimampanin ng ating bansa. Sa susunod na 24 oras, may nakamba pa rin delikadong ulan na hanggang 100 millimeters sa Visambales, Bataan, Occidental Mindoro, and possibly later on din dito sa may pating La Union, Benguet, at Pangasinan. Kaya ka-weather, dahil halos 2 linggo nang may ulan, mataas pa rin po ang chance na baha at landslides sa mga lugar na iyan, kaya ihanda pa rin ang inyong sarili at mga ari-arian kung kinakailangan lumabas. Sa weather forecast ng Pag-asa sa Luzon, halos katulad ng mga naranasang ulan, ngayong Biyernes ang mararanasang ulan bukas, August 15. Sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Binis sa Batanes, Babuyan Islands, halos buong Central Luzon and Calabarzon, bago sa Mindoro Provinces at sa Metro Manila. Habang pagsapit ng Linggo, August 16, posible pong may mabuong bagong sama ng panahon sa may Philippine Sea at mas lumakas pa ang hanging habagat. Ibig sabihin, halos buong Luzon na po ang makakaranas ng mga pag-ulan at mas malalakas pa yung mararanasan nating ulan sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan po at Tarlac. Kaya ka-weather, magtataas pa rin this weekend ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories ang Pag-asa. Kaya maging alerto din po sa posibleng pagha, pag-apaw ng kailugan at pagduho ng iba. Pagdating sa Visayas at Mindanao, asahan pa rin po ang fair weather conditions except dito sa may pating Western Visayas at Negros Island region. May chance pa rin po ng mga light to moderate rains dahil sa southwest monsoon. Habang magiging mainit pa rin sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas, Central Visayas, and in the entire Mindanao, araw sa umaga hanggang sa early afternoon at pagsapit po ng tanghali, mainit at malinsangan. Magiging mataas po yung ating heat indices. Posibleng umabot sa 41 to 45 degrees Celsius, lalo na sa mga areas ng Cagayan de Oro City, Hinatuan, Surigao del Sur, dito rin po sa Cotabato City and General Santos City. Kaya payo natin sa ating mga ka-weather dyan sa Mindanao and Eastern Visayas, palagyan po ng tubig and make sure na umiwas sa paglabas po ng bahay simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung hindi naman po kinakailangan. Base naman sa huling tala ng Pag-asa, makita sa 180.1 meters ang water levels ang Gandam as of August 14. Mas mataas ito ng 1.3 meters kumpara kahapon. At malayo na sa lowest recorded level nito na 150.4 meters noong July 25. At posible pa po tumaas ang tubig sa Gandam hanggang next week kung saan target naman na umabot pa ito hanggang sa normal high level na 210 meters. At yan muna napapanahon balita ngayong Biyernes mula sa may Tayabas, Quezon. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
7: Lumilinis na ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque. Ilang araw matapos magmistulang dagat ng basura. Dito kasi inanod ang mga basura mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at karating probinsya. Higit 700 metric tons na raw ang nahakot gamit ang nasa 200 truck. Nitong Miyerkules, ininspeksyon ni PBBM ang lugar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang opisyal patuloy pa rin sa ngayon ang cleanup operations.
5: Number one ang Pilipinas sa may pinakamaraming plastic na itinatapon sa karagatan. Ayon sa scientific organization Our World, sa datos noong 2021, nasa 36% ng plastic sa dagat ay galing sa pagtatapon ng Pilipinas, higit na mataas kumpara sa 13% lang ng pumapangalawang bansa na India. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Congressman Egay Erice ng Caloocan na ginagawang gatasan ng ilang malalaking kontratista ang pangongolekta ng basura. Anya, halos kalahati lang umano ng basura sa mga lungsod ang kanilang kinokolekta kahit na sila ay fully paid ng lungsod. Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin?
11: Kontrolado, monopolyo ng ilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga tumatakbong mayor. Kasi collect all eh. So kahit di makuha yung basura, binabayaran sila.
5: Pero fully paid.
11: Hinala
5: ni Erice dahil hindi nakokolekta ng maayos ang basura, ito'y natatambak sa kalsada, kinakalkal ng mga bata, at napupunta sa mga creek.
11: Kasi tinatambak yung basura sa kalsada eh. Yung mga aso, kakalkalin yun, mga bata. So, yan yung 40% ng mga basura, napupunta lang yan sa mga creek.
5: Sinabi naman ng Vice President na

0: problema sa basura.
1: Ano ho yung paninindigan nyo, sir, doon sa panukalang waste to energy?
2: Incinerator lang lamang po yan that happens to produce electricity. Mas marami pang nagugugol na enerhiya to burn the waste and generate electricity. So it's one of the most expensive ways.
0: Dagdag ni Hernandez, hindi rin daw ginagawa ng National Solid Waste Management Commission ang kanilang trabaho na paglista ng mga produktong bawal sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act.
3: Why do you think hindi yan maban? Kasi sila ba ang mga contributor sa kampanya ng mga legislators?
2: Nasa batas po ito sa RA 9003 na ang National Solid Waste Management Commission. Dapat naghahanda sila ng listahan ng mga produkto, materyales na pinagbabawal kasi yun yung nasa batas.
0: Nagkasundo naman sina Erice at Hernandez na nasa pangulo na ang kumpas para sa epesyenteng garbage collection at ang pag-ban ng non-biodegradable material.

0: motorista. Sisipan na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. 375 to 425 ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. 250 to 3 pesos per liter naman sa gasolina. Ito'y dahil sa pagmahal ng langis sa pandaigdigang merkado bunsod ng umiinit na naman na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Apektado kasi ng gulo ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 20% o 1/5 ng langis ng buong mundo. Another payback time for Alex Ayala. The Pinay tennis sensation will face Romania's Elena Gabriela Rus sa second round ng Cincinnati Open. Ayala earned a first round bye after being seeded number 17. Dati nang nagkalaban ang dalawa sa 2024 US Open qualifiers kung saan tinalo ni Rus si Ayala. Rus is currently ranked 77 in the world while Ayala is number 20. Gaganapin ang kanilang match ngayong Sabado. At nasa Pilipinas si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards. Spotted pa siya in a photo shoot with PBA legends including Tim Cone, Norman Black, and Larry Funachier. Naroon din sina James Yap and Asi Taulava among others. Hindi lang Pinoy basketball icons ang na-meet ni Edwards, pati na rin ang ilan niyang kasamahan sa NBA. Or sort of. Ant-Man hilariously played with the famous lookalikes nina LeBron James, Luka Doncic, and Steph Curry. One netizen even commented, "This is the most random side quest ever." This Saturday, Edwards will hold a fan fest sa BGC para sa isang sikat na sports apparel brand.
1: Exclusive arraignment sa kasong graft and plunder pinamamadali ni Senador Jinggoy Estrada. At isa pang exclusive, Derek Ramsey, pinagpapaliwanag ng LTO dahil sa umano'y peking plaka ng supercar. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Sinalakay ng NDI ang isang steel plant sa Davao City. Ano kaya ang nadiskubre ng mga operatiba rito? Alamin natin sa agenda report ni Laid Gabagani.
1: Radioactive materials at substandard reinforcing steel ang natuklasan sa sinalakay na steel manufacturing facility sa isang barangay sa Davao City. Pinangunahan ng NBI kasama ang PAOK at iba pang ahensya ang interagency operation laban sa Davao Mighty Steel Corporation. Nasa 174 Filipino workers ang narescue dahil sa peligro ng patuloy na exposure sa radioactive materials. 14 naman ang naaresto, 10 Chinese nationals at 4 na Pinoy, habang 7 ang pinaghahanap pa rin.
2: With regards to the 10 arrested nationals, ang issue na usapan dyan is yung discrimination. Bakit yung mga workers na Pilipino ay pinakawalan at yung mga yung Chinese workers ay hindi pinakawalan? Those were the issues na nire-raise ng China Embassy before they issued that statement to me na Beijing is considering retaliation. Hindi na iba. It's not targeting about a certain nationality. It's not. It's purely implementation of the law.
1: Ayon sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, may nakitang radioactive isotopes gaya ng uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa iba't ibang bahagi ng pasilidad. Kasama sa mga nakitang materyales ang finished rebars, furnace-related materials, industrial powders, dust, waste, wastewaters at iba pang production residues. Wala rin umanong lisensya o authority ang kumpanya. Sa product testing, 4 sa 8 DMS rebar samples na binili sa commercial hardware store sa Mindanao ang bumagsak sa mandatory mass variation requirement. Mas lumaki pa ang public safety concern dahil may DMS marked rebars na nakita sa rubble ng mga gumuhong gusali matapos ang magnitude 7.8 Mindanao earthquake noong June 8. Nakita ang mga ito sa mga paaralan, ospital, government buildings, barangay health centers at mga bahay sa Sarangani, Davao del Sur at Davao Occidental.
3: Ang tinitingnan sana natin dito nga yung mga naging involved na metal companies na to, kung sila ba yung nag-produce nito. So to the surprise ng investigating natin, yung sa Sanjia meron doon, may presence, but yun nga sinabi ko kanina, 70% nung nasalanta yung natamaan ng lindol, DMS yung marking. So nung nakita namin ang marking na yon, we continue our surveillance. Nagkaroon ng mga test by then sinubject natin sa testing ng standards at nung bagsak na nga, na-establish natin na mukhang sa standards bagsak and the possibility also of the presence of the radioactive materials. So yung ginawa natin papunta dyan, that is we applied a search warrant.
1: Na-refer na ng NBI ang kaso sa DOJ para sa posibleng paglabag sa mga batas sa nuclear safety, hazardous waste, environmental compliance at consumer protection. Para sa agenda, Laid Gabagani, Billionaire News Channel.
0: Arestado ng NBI sa entrapment operation sa Makati ang isang kilalang model at talent manager dahil sa umano'y human trafficking. Nasagip ang 6 na biktima, kabilang ang isang Pinay at 5 Russian national. Ayon sa NBI, aabot daw sa 50,000 pesos each ang singil para sa mga ibinubugaw na mga suspect. Maharap sila sa human trafficking case habang naka-turnover na sa DSWD ang mga biktima.

0: Inaapura na ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada ang pagbasa ng sakdal sa kanya sa Sandigan Bayan para madinig na daw ang kanyang petisyon for bail. Git ng kanyang legal counsel, hindi naman kasalanan ng akusado ang pagkakaantala ng kanyang arraignment for graft at plunder. Pumalag din ang senador sa plano ng prosekusyon na gawing state witness si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni John Riz Calata.
1: Nanindigan si Senador Jinggoy Estrada na dapat alisin si former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado niya sa kasong graft at plunder. Sa inihaing motion for reconsideration ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, hiniling niya na ituloy na ang kanyang arraignment sa kasong plunder sa lalong madaling panahon. Inihirit din ng kampo ni Estrada na bawiin ang naging desisyon ng korte noong August 11 na muling kanselahin ang kanyang arraignment at iurong ito sa September 17. Nakasaad sa motion na ang pagkakaantalang ito ay direktang nakakaapekto sa karapatan ng senador na makahiling ng provisional release o bail. Ayon sa depensa, hindi maaaring magsimula ang anumang bail hearing hanggat hindi pa naa-arraign ang akusado. Hindi ito ang unang pagkakataon na naurong ang arraignment ni Estrada mula sa original schedule noong June 4 na ilipat ito sa June 30, July 28 at August 13 dahil sa iba't ibang motion, kabilang ang hiling ng prosekusyon na amyendahan ang mga impormasyon sa kaso. Hiniling ni Estrada na sa ilalim ng original information na lamang siya i-arraign kung saan kapwa akusado niya si Bonoan para umusad na ang kanyang petition for bail. Sa hiwalay na dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, naghain ng formal na oposisyon ng senador sa Sandigan Bayan 2nd Division laban sa motion ng prosekusyon na alisin si Bonoan bilang kapwa akusado niya sa kasong graft. Giit ng kanyang kampo, magdudulot ito ng substantial o malaking pagbabago sa teorya ng kaso mula sa sabuatan o conspiracy tungo sa pagiging lone actor na lamang ni Estrada. Tutol din ng Estrada Camp na gawing state witness si Bonoan. Kapwa sila akusado sa umano'y kickbackan sa flood control projects na nagkakahalaga ng 573 million pesos.
2: Para sa agenda,
1: John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
3: Kasado na ang bail hearings kina Senador Dante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at dalawang co-accused sa kasong plunder kaugnay sa umano'y 75 million undeclared campaign donations noong 2025. Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga pagdinig simula September 3 hanggang October 1, kung kailan nakatakdang magpresenta ng walong testigo ang prosekusyon. Sa October 8 naman ang main trial, kung saan ang ihaharap naman ng depensa ay ang kanilang mga testigo. Sa paglabas ni Defensor sa courtroom matapos ang pre-trial ngayong araw, nagkaroon ng komosyon matapos pigilan siya ng DJMP na magpaunlak ng panayam sa media.
4: Mukha yung ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni Ray Dana BJMP.
5: Sir, bawal po.
4: Boss Matlam, yung Coast Project, wala pa rin.
6: Panahon na raw para i-call out ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang ilan sa Senator Judges. Bukod daw kasi sa pagpapakita ng partiality, pinapahina raw nila ang integridad ng impeachment process. Out of control na ang Senate Impeachment Court ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inakusahan ni Cayosa ang ilang senator judges ng lantarang paglabag ng impeachment rules.
7: Senator Amy Marcos, the way she's been questioning si Senator Robin Padilla, and then there was one instance, hindi naman palagi nagsasalita, but there's one instance si Senator Bongo was introducing evidence or testimony for the defense, di ba? So, and then meron din sa mga kabila, no, si Senator Hontiveros in a few instances, si Senator Bong Aquino.
6: Kaya para kay Cayosa, dapat nang umakto si Presiding Officer Senator Chis Escudero at pagsabihan ang Senator Judges.
7: We understand they're all politicians, di ba? And you want to be friendly with everyone. But I think that's part of the job. How can the court now admonish the lawyers if it cannot even admonish its own members to behave?
6: Sa Lunes, nakatakdang mag-issue si Escudero ng desisyon kaugnay sa umano'y paglabag sa subjudice rule. Kasunod ito ng Facebook post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan tungkol sa misleading questions. Pinost niya ito habang nagtatalo sina Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer sa paglilitis noong Miyerkules. Bagay na kinwestiyon ng depensa.
7: It is okay to post as long as it does not pertain to the merits of the case. So as it is, per se, there's nothing wrong with it.
6: Giit ni Cayosa, bawal ang pagtatanong ng misleading questions sa mga testigo.
7: Yun yung linilinlang mo yung witness. Ibig sabihin, hindi pa established fact yan, ina-assume na na yun ang nangyari, yun ang totoo, tapos tatanong mo tungkol yan. O kaya, wala naman siyang sinabing ganyan, pero tatanungin mo tungkol yan.
6: Para rin kay Attorney Cayosa na established na ang alleged misuse of confidential funds ni VP Sara. Dahil ito sa anya ay competent, credible at exhaustive na mga testimonya.
3: Dapat ibasura ng korte ang reklamong grave threats na inihain ng DOJ laban kay VP Sara. Ito ang igiriit ng kampo ng bise dahil isa siyang impeachable officer. Sabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, hindi dapat sampahan ng criminal offense ang VP. Hanggat siya ay nasa posisyon, may malalim daw na consequences kung hindi mababasura ang kaso.
5: Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at iparesto pa nga, no? Kunyari ang isang vice presidente habang nakaupo siya, maski na impeachable officer siya, edi yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. It might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers, no?
3: Dagdag ni Attorney Lim, wala pa silang pinal na plano kung sakaling matuloy ang criminal case ni VP Sara. Pero marami raw silang nakahandang legal remedy.
0: Tila may pag-asa nang bumaba ang singil sa kuryente. Mismong mga kinaukulang ahensya kasi ang nagtutulungan para matanggal na ang VAT sa system loss charges. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
8: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibilidad na tanggalin ang value-added tax o VAT sa system loss charges sa kuryente. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Energy and Committee on Public Affairs, ibinahagi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na napag-usapan na ng komisyon kasama ng liderato ng Kamara at maging ng Bureau of Internal Revenue ang pagtanggal ng VAT sa system loss. Naglabas na rin anya ang ERC ng draft resolution na nagtatakda sa klasifikasyon ng system loss bilang isang government-mandated pass-through charge para matanggal na ito sa tax base na ginagamit para kalkulahin ang VAT.
9: We have received the initial comments thereon by the BIR and it is quite positive their reaction to that, and we will pursue our rulemaking process so we can finalize this draft resolution and await the action of the BIR on this book.
8: Una nang sinabi ni PBBM sa kanyang fifth SONA na nais niyang ibasura ang system loss charges at VAT na kadikit nito. Bagay na nais din masolusyonan ng Senate Committee on Energy ni Senator Erwin Tulfo, kung kaya tinanong niya rin ang National Electrification Administration o NEA kung kakayanin ba ng electric cooperatives na tanggalin ang system loss charges at VAT nito. Tugon ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, malaking kontribusyon ng electricity pilferage sa non-technical system loss na bahagi rin ng sinisingil sa mga consumer.
10: Kaya nga po we are suggesting na sana ma-amendahan ng anti-pilferage law, kasi po ang pakiramdam namin ay paniwala namin ay talagang outdated na ito. Napakahaba ho ng proseso bago ho natin ma-prosecute ang mga nagnanakaw ng kuryente. In that regard, sana po mabigyan lang ng oras sa mga electric cooperative para iayos itong mga walang metro, hanapin ang mga nagnanakaw.
8: Kinausap na rin daw ni Almeda si Energy Secretary Sharon Garin para matulungan silang makapag-abot ng pinansyal na tulong sa mga electric cooperative sa pagbili ng metro bilang pagtugon sa pagnanakaw ng kuryente. Nasa mahigit kumulang 40,000 paanya ang gumagamit ng kuryente pero walang sariling metro. Bagay na ginagawa na raw ng paraan ng mga electric cooperative. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
0: Frozen pa rin ang dapat na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila kahit paso na ang TRO ng Pasig RTC. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Chet Gatchalian.
11: Hindi raw titigil ang mga grupong akbayan at sentro hanggat hindi tuluyang nabibigay ang muling na 85 pesos na taas pasahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Bagamat hanggang kahapon lang ang inisyo ng TRO ng Pasig Regional Trial Court sa wage order number NCR 27, muli itong napigilan na maglabas ng preliminary injunction ng korte.
12: The Supreme Court should immediately intervene, ongoing petition sa Pasig, and then prevent the Navotas Regional Trial Court from imposing another TRO or injunction. Clearly illegal ito.
11: Dismayado rin daw ang mga grupo sa anilay malamyang naging pagtugon ni Labor Secretary Francis Tolentino sa nangyari, gayong tinawag niya itong isang historic wage increase.
12: We were expecting na siya dapat ang nag-lead nitong pagbanat dito sa atake sa wage order na inissue ng Department of Labor. Bakit nung pinipigilan, bakit parang napakamalamya naman masyado nung response? Have yet to hear ang response ng secretary natin since lumabas itong injunction na ito.
13: Hindi lang po actually Secretary Tolentino ang gusto nating dapat ay mas malakas na tindigan itong wage hike. Yung presidente mismo, pinangako niya to sa sona niya ngayon ay naudlot. Anong gagawin ng executive? They have to stand by the workers and their promises.
11: Sa isang pahayag, sinabi ni Tolentino na tila pinagkakaitdaw ng desisyon ng korte, hindi lamang ang dagdag sahod, pero maging ang pagkain sa mahigit 1,000,000 manggagawa sa NCR. Nangako rin siya na patuloy na itutulak ng ehensya na matuloy pa rin ang wage hike sa iba't ibang legal na paraan. Ang mga grupong kaalyado naman na akbayan, naghahanda rin ng mga welga habang hinihintay ang resulta ng kanilang petisyon sa Korte Suprema.
14: Wage hike ipatupad!
15: Huwag harangin!
14: Huwag harangin!
15: Wage hike ipatupad!
11: Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonero News Channel.
3: Naging mas negatibo ang outlook ng mga Pinoy shoppers sa kanilang pamumuhay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Base yan sa pinakabagong Shopper Score Report. Ang detalye sa Agenda Report ni Remus Macasero.
16: Comfortable say that their tipping point is when their surplus already disappears, meaning can't save. There's really no room for a lot of discretionary spending. The managing on the other hand says that we're just breaking even and we even have to hustle harder in order for us to meet our needs. And of course, the struggling is when they're pushed into a deeper deficit.
17: Yan ang kalagayan ngayon ng maraming Pinoy shoppers batay sa inilabas na Shopper Scope 2026 report. Pessimistic ang outlook ng maraming Pinoy na naniniwalang lalala pa ang kanilang financial at socio-economic situation sa susunod na 12 months. Hinati ng report sa 3 distinct groups ang mga shoppers ngayon. Una, ang comfortable o yung may mga resources para ma-afford ang mga gusto nila. Pangalawa, ang managing o yung mga sakto lang ang kita para mag-break even at hindi mabaon sa utang. At pangatlo, ang struggling o yung mga almost always short sa pera. Para makasurvive, 81% ng mga shoppers ang gumagawa ng cut spending bilang pangunahing coping strategy. 29% naman ang naghahanap ng extra work, habang 24% ang napipilitang mangutang sa pamilya at mga kaibigan para makaraos. Sa pag-aaral na ito ng World Panel by Numerator, ang mga respondents ay hinayaang mag-select ng multiple answers. Nag-shift na rin ang behavior kung saan at paano gumagastos ang mga consumers. Lumalabas sa datos na higit 75% ng kanilang take-home FMCG spending ay napupunta sa pagkain. Dahil dito, mas tinatangkilik na ngayon ang mga proximity outlets tulad ng sari-sari stores, convenience stores, online platforms at mga discounters na nag-aalok ng mas murang alternatibo. Sa kabila ng mga financial challenges na ito, patuloy na naghahanap ng diskarte ang mga Pinoy para ma-survive ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Para sa Agenda, Remus Macasero, Bilyonero News Channel.
18: is above the law. Nag-issue ng show cause order ang LTO kay actor Derek Ramsey. Kinumpirma ito mismo ni LTO Chief Marcos Lacanilao sa Bilyonaryo News Channel. Anya si Ramsey ang registered owner ng Porsche 918 Spyder supercar na nadiskubreng may peking plaka umano habang ginagamit sa public roads. Suspendido na ang lisensya ng aktor.
19: Kasi yung may-ari artista eh.
20: Totoo ba asek na si Derek Ramsey?
19: Apo.
18: Ayon kay Lacanilao, matagal na raw nilang binabantayan ang negosyanteng kasama ni Ramsey na gumagawa at nagkakabit ng fake plates.
19: Yung talagang plaka nung sasakyan, NFD, ginagawa niya yung initials niya, yung negosyante, yun ang ginagawa niya peke, tapos nilalagay niya dun sa Porsche.
18: Parehas na kinakailangang humarap ng dalawa sa LTO. Liza Soberano visits the office of tech giant Meta. Pinost ng aktres ang kanyang pictures, including of her sitting on the so-called Threads throne. Flinex din niya ang AI glasses na Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2. Bira si Liza sa bagong DreamWorks animated film na Forgotten Island, which boasts a star-studded Filipino cast. Kabilang dito sina Her, Lea Salonga, Manny Jacinto, and Dolly De Leon. Ire-release ang pelikula sa mga sinehan sa September. Here's a collab we didn't know we needed. Na-feature ang Forgotten Island sa famous culinary competition na Master Chef. Ayon kay host Chef Gordon Ramsay, ang pelikula ang inspirasyon sa tag team challenge ng kompetisyon. Tungkol kasi ang Forgotten Island sa mag-best friends who are trapped in a mystical world packed with creatures from Philippine mythology.
21: Pax Silica Project, suportado ni SP Sherwin Gatchalian. Pero may kondisyon. At Nicole Kidman may inamin tungkol sa relasyon nila ng ex na si Tom Cruise. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Naglatag ng mga kondisyon si Senate President Win Gatchalian sa pagpasok ng PAC Silica Project sa Tarlac. Sa gitna ito ng pangamba ng mga katutubo at magsasaka na mapalayas sa kanilang lupat o lupa't tirahan. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Sinusuportahan ni Senate President Win Gatchalian ang PAC Silica. Pero may kondisyon. Una, kailangang sang-ayon ito sa ating saligang batas.
2: Wala pong compromise ho dyan. No, hindi ho natin pwede isa lang alang po ang ating sovereignty o soberenya.
1: Pangalawa, sa gitna ng mga hamon sa kuryente at tubig sa bansa, kailangan ma-address ang demands ng PAC Silica Initiative sa mga ito. Pangatlo, kailangang isaalang-alang ang mga katutubot magsasakang posibleng maapektuhan.
2: Hindi ho natin pwedeng payagan na mawalan ng trabaho ang ating mga magsasaka. Hindi ho natin pwedeng payagan na ma-displace o matanggal po sa kanilang lugar ang ating mga katutubo.
1: Panghuli, hindi raw pwedeng dumaan ang industriya sa bansa nang wala tayong natututunan dito. Ang PAC Silica ay samahan ng 24 countries na nagtutulungan para mapalakas ang supply ng mga kagamitang ginagamit sa artificial intelligence. Ang proyekto sa Tarlac ay isang planong industrial park kung saan gagawin ang mga makina at electronic parts na kailangan ng AI industry. Hindi mismo data center ang itatayo rito. Nasa humigit 1,000 katutubo ang nakatira sa 1,600 na hektarya ng tatayuang hub, habang nasa 300 ang mga magsasaka.
3: So ang sabi ko po, paano po yung tinayo namin simbahan doon?
4: Opo. Well, yan dyan ho pupunta yung mga detalye, no? At
3: opo,
4: mahalaga
3: po. At saka po, kaya po ayaw namin umalis doon dahil andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin.
4: Opo. Well, yan ho yung mga kailangan po natin.
3: Ang dinintigan namin, kaya ayaw namin po umalis doon.
1: Commitment ng BCDA, hindi sila paaalisin sa lugar, pero hindi pa ito umaabot sa formal dialogue. Magsasagawa raw ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ng actual inventory ng mga property at community sa area.
4: Kailangan tayo mag-usap, kailangan malinaw yung mga plano, kailangan nandyan yung ibang mga leaders para sabay-sabay tayong uusad dito, no?
1: Si Senator Bam Aquino ang hahawak ng pondo ng BCDA sa budget season, kaya't wala raw choice ang ahensya dahil magkikita-kita sila ulit para mapag-usapan ang mga programa para sa mga katutubo. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Hindi nagpatinag sa malakas na ulan ng Indigenous Peoples Advocates para magprotesta laban sa PAC Silica. Pinabubuwag din nila ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Dinurog ng mga realista ang poster na may logo ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Habang bumubuhos ang ulan, panawagan nilang i-abolish na ang ahensya dahil sa umano'y katahimikan ito sa ilang isyong kinakaharap ng mga katutubo, lalo na sa usapin ng PAC Silica Hub at pagmimina.
7: Wala silang statement sa PAC Silica. Wala din silang naging statement kahit noong panahon na nagra-rally yung mga katutubong AITA. Hanggang ngayon ay hinihintay pa namin kung ano ang masasabi ng NCIP. Ngunit ayun nga ilang buwan na ang lumipas, wala pa rin talaga.
6: Una nang sinabi ng NCIP na ipaparating daw nito sa kinaukulang mga ahensya ang mga pangambang inilatag sa kanila ng mga katutubo sa Kapas Tarlac tungkol sa PAC Silica. Ito'y matapos tumungo ang NCIP sa pangunguna ng chairperson nitong si Nancy Katamco sa Sitio Binyayan para makipagdialogo sa mga residente roon. Pero ayon sa katribu, iba raw ang naging pakiroon ni Katamco.
7: Yung pinunta niya doon ay hindi dialogue for PAC Silica, ibang proyekto na naman, infrastructure project. Noong pinag-uusapan nila ang PAC Silica ay hindi yun pinapansin ni Katamco. Talagang lantarang wala na talaga siyang pake sa usapin ng PAC Silica.
6: Wala pang diretsang sagot si Katamco sa alegasyon ng koalisyon.
8: Nananawagan ang grupong katribo ng mas malawak na suporta para sa kanila kampanya na anila laban sa mga proyektong maaari magbilit ng pagpapalaya sa mga katutubo mula sa mga ancestral lands.
6: Mensahe nila sa nagdaang araw ng mga AITA, dapat maproteksyonan ng mga lupain ang katutubo, bilang dito rin nakadikit ang kanilang kinabubuhay. Naghahanda na rin sila para sa isang mas malawak na protesta. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: More than just AI hubs and data centers, tiniyak na mga economic manager na protektado ang kalikasan habang isinusulong ang PAC Silica Project sa bansa. Narito ang Agenda Report ni Che Sulit.
1: Planong pasiglahin ng economic managers ang infrastructure investment para sa 2027. Ayon yan kay Acting Budget Secretary Kim De Leon. Sa EJAP Economic Forum ngayong Biyernes, sinabi ni De Leon, prioridad sa susunod na taon na pondohan ang pagtatapos ng ongoing flood control projects at maintenance ng mga ito. Una na rin kinumpirma ng ahensya na mayroong 107.4 billion pesos na funding sa 2027 National Expenditure Program na ilalaan para sa mga proyekto sa kabila ng flood control scandal.
9: At hindi mo naman basta pwedeng completely removing it from the picture, especially that we have seen that there are projects that have started which in fact cost more damage than protection if it remains unfinished.
1: Binigyan din naman ng DBM ang historic low on programmed appropriations sa proposed 2027 budget na hindi lalagpas ng 120 billion pesos. Ayon kay De Leon, 1.6% lang ito ng kabuuang 7.2 trillion pesos spending plan ng gobyerno. Binatikos noon ng ilang budget watchdogs ang unprogrammed appropriations dahil sa umano'y kakulangan nito sa transparency at potential for misuse. Samantala, nakatutok naman ang Department of Economy, Planning and Development sa pagpapasigla ng investments at exports, maging ang pagpapalakas ng industriyang Pilipino. Kabilang din dito ang pagsulong sa US-led PAC Silica Initiative. Ayon kay Balisakan, pinag-uusapan pa rin ng pamahalaan ang inaasahang epekto ng PAC Silica Initiative para sa lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Tiwala siya na makakatulong ito sa pag-diversify ng sources of growth para sa bansa. At pagtitiyak din ni Balisakan, PAC Silica is more than just AI hubs or data centers. Sa gitna yan ng mga pangamba sa posibleng epekto ng inisiyatiba sa kapaligiran dahil sa tila malaking konsumo nito sa tubig at kuryente.
10: According to the BCDA who has been preparing the master plan, there are technologies and there are assurances, there are safeguards to ensure that the environment is protected.
1: Para naman kay BSP Governor Eli Remolono Jr., hindi pa handa ang Monetary Board sa easing ng rates habang may banta pa rin ng mataas na inflation. Kaugnay naman ang Q2 2026 GDP growth na sumadsad sa 2.3%. Sinabi ni Remolona, mas mataas sana ito kung i-adjust ang comparison base noong nakaraang taon.
11: A big part of it, as you know, was spending on flood control that did not go into flood control.
1: Giit na economic team, pansamantala lang ang pagbagal ng ekonomiya. Sisikapin nilang makamit ang macroeconomic goals habang isinusulong ang fiscal responsibility at transparent governance. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
12: Kasabay ng pagpunta niya sa Davao City, nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag ang lumutang na balitang naaresto umano si VP Sara. Ayon kay Matibag, wala naman siyang alam na arrest warrant laban sa bise. Dagdag pa ang mga nakabinbin na omnibus motions ng kanyang kampo sa Quezon City RTC.
13: Because I heard that may nagfile siya ng parang motion to dismiss yata. So I think the court will just wait for the ruling of the court. It's RTC Quezon City. What will be the ruling on the pending omnibus motions and kung meron bang inisyo na the warrant of arrest. No, it's the Department of Justice. It's the NBI who filed the case to the Department of Justice and the Department of Justice to the National Prosecution Service. We're the one who filed the case to RTC ng Quezon City.
12: Kinumpirma rin ni Matibag na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero nakamonitor daw sila sa ilang lugar na posibleng pinagtataguan ng pugante. Wanted si de la Rosa ng ICC bilang co-perpetrator umano ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. BBBM, dinepensahan ang kayamanan ng pamilya. At mga sinabi ng abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm, no show sa NBI. Susunod yan sa Agenda.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Masyado pa raw maaga para mag-endorso si PBBM ng kandidato para sa 2028 presidential elections. Nangungunaman sa mga survey si VP Sara, hindi raw ito ang motibo ng Pangulo para pangalanan ang kanyang chosen one. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
18: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know.
19: Anumang endorsement para sa 2028 presidential elections, premature sa ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ang political rival ng administrasyon ang nag-iisang nagdeklara ng kanyang presidential bid for 2028. Ano kaya ang pagtingin ng Pangulo?
18: So far, we have only one person who has thrown their hat in the ring. So that's a very early on in that process.
19: Base sa huling pahayag ng Malacanang nitong taon, ekonomista pa rin ang napupuso ang successor ng Pangulo. Pero wala pa raw siyang nakakausap na kahit na sino. Bagaman may lumalabas na surveys less than 2 years before the elections, hindi raw sigurado ng Pangulo kung paano makakatulong ang mga ito dahil kahit interesting ang mga numero, masyado pa raw maaga para magsalita.
18: At least from a very partisan point of view, we will certainly provide the best candidate to the betterment of the lives of every Filipino. That we will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives.
19: Kung ang surveys naman na nagsasabing si VP Sara ang karapat-dapat na humalili kay PBBM, hindi raw tumitingin ng Pangulo rito dahil wala naman daw nagagawang difference ang surveys maging sa kanyang performance at mga pulisiya. Sa presidential luncheon of Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, binuksan ng Pangulo ang kanyang speech sa pagtalakay sa flood control scandal at kung paanong dapat mag-translate ang bawat pisong napunta sa mga ito sa totoong proteksyon para sa mga Pilipino. Lalo na raw ngayong tag-ulan at humaharap na naman sa baha ang bansa. Nang matanong tungkol kay former House Speaker Martin Romualdez, nagbiro pa ang presidente at sinabing dapat sigurong kamustahin niya ang Office of the Ombudsman para makahingi ng update sa gumugulong na reklamo laban sa kanyang pinsan. Ang Pangulo raw mismo ang nagsiwalat ng iskandalo, kaya't ang kanyang i-endorsong kandidato ay yung magpapatuloy daw ng kanyang nasimulang anti-corruption drive.
18: We are going to want this person who I will endorse because they are the best person for the future of the country, and the continuing attention that we are giving to corruption, to wastage, to all of these problems that government faces. This is not something that you can stop, because if you do stop, then we're back to the old system.
19: May nag-iisang legasya raw kasing gustong makamit ang Pangulo pagbaba niya sa pwesto, ang manumbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno at pagunlad ng bansa. Kung magtagumpay daw siyang magawa ang mga ito, sakaling daw niya masasabing his government has done a reasonably good job. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
0: Busy raw si PBBM sa pagkapangulo, kaya aminado siyang napapabayaan na niya ang kanyang responsibilidad bilang co-executor ng estate ng ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mas importante raw ang trabaho niya bilang Pangulo kaysa sa mga usapang pangpamilya. Nang matanong tungkol sa isa sa mga ibinabatong alegasyon sa Marcos family, naririnig lang daw niya ang ill-gotten wealth issue pero only in passing. Ipinauubaya na lang daw ito ni PBBM sa kanilang mga abogado.
20: Make one point. The reason we found the two cases was they were put in the meat after getting months. And so can people categorize it as still dealt with it well? We did the ILP respond enough to say, pay them out of in the hand, lying, how about the Maya Bamins, the NGA, though, being balcony.
5: No show sa NBI ang apat na abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm na sangkot umano sa honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Itinakda ngayong araw ang kanilang pagsipot para ipaliwanag ang kanila umanong papel sa sinasabing character assassination plot. Sa halip, humiling ang mga ito ng reset sa Lunes, August 17. Una nang sinabi ni Elias Ken, ang naarestong bugaw na talent manager ng mga abogado ang nakatokang gumawa ng mga script at affidavit na magdadawit kay Recto sa umano'y pambababae at pagpilit sa mga itong gumamit ng ilegal na droga.
21: Nicole Kidman was ready to give it all up for Tom Cruise. The actress got candid about her past marriage sa cover story for British Vogue. Ayon kay Nicole, people were warning her about marrying the Hollywood superstar dahil maapektuhan umano ang kanyang career. But she didn't care daw since madly in love sila ni Tom. Anya, she would throw her career away at that time para sa aktor. The ex-couple met back in 1989 and were married from 1990 to 2001. On to another ex ni Tom Cruise, si as Katie Holmes goes Instagram official with her new man. In his IG story, nag-share ang artist na si Jason Barger-Morsky ng picture ng aktres. Nirepost ito mismo ni Katie. The two sparked dating rumors after they were spotted together multiple times in New York. Katie was previously married to Tom Cruise from 2006 to 2012. Selena Gomez is in legal trouble. Several investors have sued the pop star and her mother for alleged fraud and breach of contract. Ayon sa plaintiffs, they have invested nearly $1.2 million sa mental health startup ng mang-ina na Wondermind Global. But Selena umano failed to fulfill her promises and duties to build and promote the company. Kabilang daw sa mga ito ang paggawa ng isang mobile app at timely payments sa employees and vendors. Wala pang pahayag ang kampo ni na Selena sa ngayon. A real-life married couple, a lifelong friendship, and one hilarious new comedy. Get to know the film The Wrong Girl sa Agenda Report ni Manny the Movie Guy.
22: Frankie, where should go?
23: Ito ang pinakmasaya, the sweetest, the stoniest comedy of the year.
24: How did these girls happen to me?
23: The Wrong Girls. Frankie and Molly, ang dalawang mag-best friends, just trying to get through life one questionable decision at a time. Ito ang directorial debut ni Dylan Meyer mula sa script na sinulat niya years before it ever hit a soundstage. Finally brought to life by her real-life leading ladies, Kristen Stewart and Aaliyah Shawkat. I sat down with all three.
2: You know, the first few days that we were shooting, I was so enchanted with watching them be these characters and move around and do things that I really had to remind myself to direct the movie because I was so like, gosh, this is amazing. They're so funny.
3: We don't even know what these do.
23: Alam ng lahat na may kilala kay Dylan about her passion for the film. And watching it finally happen felt almost surreal to her. At ito ay dahil hindi lang sila sa mga aktor. It was her real friends at ang kanyang asawang si Kristen Stewart bringing her characters to life.
4: Well, I tried not to be inappropriate on set. Be like, hey, baby, you look good. So proud of her because it's like, you know, she's been a writer her whole life and she's really like born to do it. Rhythmically, she just is like able to help with the joke but then also give you room to like be yourself.
23: Si Kristen ay si Frankie. Siya rin ang producer ng pelikula and is married to the director. So naturally, I had to ask if the lines ever blurred. Turns out, it just made the comedy sharper.
4: I don't know the rhythm of a birth. They, how do you sing happy birthday? And it's like, dude, happy birthday to you. Like, she's like a really good comedic director.
23: And then there's Aaliyah Shawkat as Molly, ang best friend ni Frankie. The two actresses go way back in real life. So, tinanong ko how much of that easy, codependent best friend energy was already there before the cameras even rolled.
4: We knew each other, we had worked together once years ago, and then we'd always like run into each other over the years, and it was always like a good hang, but we never had an opportunity or a timing in our life to like hang this much consistently. And so when this script came up, our job was just to be like chill best buds. I was like, oh, this is perfect. It was really easy. It just kind of felt like we had always been doing it.
23: That real life friendship is exactly what makes The Wrong Girls hit so hard. Codependent, chaotic, and full of heart. Kahit ang mga pusa ay A-listers with Seth Rogen and Kumail Nanjiani providing the voice.
7: That is true.
23: So go grab your best friend and catch the chaos in theaters. The right movie to put you in a great mood. Para sa Billionario News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
22: Bye for now. Good luck on everything.
21: Death toll sa lindol sa Colombia umabot na sa 281. At silipin natin ang bagong wellness at longevity clinic ng Belo Medical Group. Susunod yan sa agenda.

Na alala ko kasi kapag lumalaban ako sa singing contest, kahit hindi nanalo, meron na iuuwing pagkain. Walang pera noon eh, hindi kami napipremyuhan ng pera. Mm-hmm. So, mag-uwi ka ng pag-ketchup, social na yun. kasi pang-ulam na kasi kinakain kasi mais, tapos ulam ko, luya, sili, ganun.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Umabot na sa 281 ang death toll sa malakas na lindol sa Colombia. Halos 4,000 rin ang sugatan at daan-daan pa ang nawawala. Patuloy naman ang search and rescue operations ayon sa mga otoridad. Gumuho ang mga bahay at gusali, kabilang ang mga eskwelahan at ospital nang tumama ang magnitude 7.4 quake nitong Lunes.
1: Sa Japan, 8 ang naiulat na namatay sa matinding pagbaha sa Chiba Prefecture. Lubog ang mga daan at railway sa lugar at nasa 25,000 households ang nawala ng kuryente. Libo-libo rin ang stranded sa Narita International Airport dahil sa sama ng panahon. Ongoing na ang relief efforts sa Chiba.
0: Bilyones ang halaga ng tinatawag ng leadership fund na nakapaloob umano sa budget. Pero halos simutin daw ng mga senador ang pondo noong 2025. Ito ang report ni Joash Malimban.
2: Halos naubos umano ang tinatawag na Senate Leadership Fund para sa 2025 budget. Ayon yan sa testimonyo ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite sa Sandigan Bayan. Ang Senate Leadership Fund ang umano'y ad hoc working fund na binuo ng DPWH mula 2024 para hindi raw pakialaman ng mga senador ang budget na nakalagak para sa mga proyekto ng Pangulo. Ayon kay Bonoan, 24 billion pesos ang nakatalaga sa Leadership Fund mula 2024. May baseline allocation umano ang proyekto ng mga senador na 500 million pesos. Pero 1 billion pesos each daw ang nakalaan para naman sa mga proyekto ng Senate President at ng Committee Chairpersons. Ayon sa dating kalihim, Senate President ang nakakausap niya para ipaalam ang guidelines ng Leadership Fund. Sa ilalim umano ng 2024 Senate leadership ni former Senate President Mig Zubiri, 13.29 billion pesos ang nagamit para sa Leadership Fund. Pero sa ilalim daw ng Senate leadership ni former Senate President Cheese Escudero noong 2025, halos masimot umano ito matapos aniyang umabot ang ginamit na Leadership Fund sa more or less 21 billion pesos. Ayon kay Bonoan, kabilang sa guidelines ng Leadership Fund ang list of project requests at anong mga proyekto ang nakalinya sa core initiatives ng DPWH, gaya ng mga national road, flood control at basic rural infrastructure projects. Para raw magamit ng isang senador ang kanyang Leadership Fund, kailangang isumite ang listahan ng mga proyekto sa opisina ni then Secretary Manuel Bonoan o di kaya sa opisina ng Undersecretary for Planning Service o Undersecretary for Operations. Ibinibigay raw ang lahat ng listahan kay late USEC for Planning Service Maria Catalina Cabral para ma-vet at maipasok sa National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Bonoan, lahat ng mga senador noong 2024 ay nag-avail ng tinatawag na leadership funds para sa fiscal year 2025. Una ng pinabulaanan ni Senator Zubiri na may dumaan sa kanyang leadership fund. Mariin din pinabulaanan ng Pangulo na may ideya siya patungkol sa pondong ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilingaryo News Channel.
3: Parting ways na ang United Asia Automotive Group ni Bilyonaryo Romel Sitin sa distributorship ng Chinese-Swedish brand na Link & Co. Pero mananatili pa rin dito ang limang Chinese brands na umaarangkada sa merkado. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
4: It's the end of the road for Bilyonaryo Romel Sitin's United Asia Automotive Group and Link & Co. Kinumpirma ito ni Sitin sa BNC Mobility sa isang Viber message. Kasunod ng announcement ng Geely na i-integrate na ang local operations ng Chinese-Swedish brand sa Geely Motor Philippines dahil sa One Geely system nito ngayon. Link & Co. is a premium brand under the Geely Group focused on new energy vehicles. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Auto Group na September 1 ang target na transition date ng Geely. Makakaasa raw ang customers na tutulong sila sa after-sales operations kung kinakailangan at nagpapasalamat sila sa suporta ng publiko sa Link & Co. 2024 nang dumating sa Pilipinas ang brand and since then, 5 modelo ang dinala nito sa bansa. Inumpisahan din ng mga Sitin ang Global First Initiative na Link Ops, a gathering of Link & Co. owners and fans na layong magkaroon ng connection sa isa't isa. Sa ngayon, sinabi ni Citin na wala pa raw madadagdag sa kanyang motoring empire. Madami raw kasing car brands pero mahina ang service at parts operation. Mga bagay na very particular daw sila. Nananatili namang under the Citin Auto Group ang lima pang Chinese brands na bike, Chery, Photon, Jetour at Radar Pickup. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
5: American techniques meet Filipino ingredients. Bumisita sa Pilipinas ang U.S. Culinary Envoys para ibahagi ang kanilang mga natatanging recipes gamit ang mga lokal na sangkap. Narito ang Agenda Report ni A.V. Azunit.
6: From Sitka, Alaska to Manila, the U.S. Embassy welcomed Chef Edith Johnson and sous chef Jaron Schmidt as the 2026 U.S. Culinary Envoys for Flavor of Freedom 250, a program that showcases American cooking techniques and promotes knowledge sharing with aspiring Filipino culinary professionals.
7: So we just had the joy of doing a demo for some students, and I had some students walk up to me after, and they were telling me how they would use the black cod. We heard sinigang, we heard stuffed black cod.
6: During a live cooking demonstration at Origin

0: Ikaw?
1: Ako excited mag senior citizen.
2: Talaga?
1: Sa benefits. Sa discount.
0: Alam mo, nakakainis ka.
1: Libreng cake.
0: Parang pinaririnig ka ng ibang tao dito.
2: Ano, grabe ka magpaninig kay Corina. At sumama mo talaga kay Corina.
0: I love my card. Alam mo, pag pinag...
1: Parang kinalabasin ka.
0: Nakatago dito. Parang kahit saan ako magpunta, kukunin ko lang dyan. Tapos, ayun na, hindi ba? Oo, it's fun to be senior. Kaya nga gusto ko, hindi, para sa mga anak ko, maliliit pa kasi. Gusto ko mga 120. Mga 120 lang, ganun. Pero okay lang ako hindi nakakalakad, basta ang mukha ko ganito pa.
1: Sa tulong ng AI.
2: 120 ka na, tapos ganyan pa rin yung tsura mo. Ganda
0: kahit
2: mo.
0: Naka-wheelchair ako, basta ganito pa rin ang mukha ko.
1: By that time, meron ng walking AI.
2: Ay, sigurado.
0: Hindi ba? And if you really take good care of yourself, ang hula ng iba, by the 2030s or 40s, people would have conquered longevity. Aabot na daw ng 200 years old ang mga tao.
2: Well, kasi of course, your children are still very young.
0: Yes,
2: diba?
0: Oo.
2: Si Erica naman also, new mommy, of course. Si Willard din.
1: Yes,
2: very young ang mga kids. Ako, nasa ano na sila eh? 9 and 5.
0: Nine and five.
2: Si Agra tsaka si Momo.
0: Oo naman. At tsaka given, kailangan malaman natin kung sino mapapakasalan ng mga anak natin.
2: Ay, oo, syempre.
0: We have to live long enough to know sino.
2: Yes, definitely. Ako lagot sila kay Mommy Corina.
0: Oh, yeah. At saka, given na yon na baka magkamali sila, kailangan maabutan natin yung number 2.
3: Oo. Dapat nandun ka rin para manita.
0: Oo, hindi ba?
2: Sandali, sabi mo given na yon na magkakamali sila kaya?
0: Na baka, kailangan maabutan ko yung pangalawa.
2: Ah,
0: oo, hindi ba? Given na kung sino yung ipapalit nila dun.
2: Oo.
0: Oh, so, kailangan, 120 years old nga, kaya natin yan. Basta't huwag lang tayong susuong sa baha ng nakapaa.
2: Oo, tama. Oo, wala nakabota. Oo. Kaya ayusin na nila yung mga flood control projects.
0: Yes,
1: dapat. Nire-relate talaga.
0: Hindi ba guest mo mamaya si Vince Dizon?
2: Vince.
0: Okay, may tanong ako. Pwede bang phone-in question?
2: Sure, ikaw pa.
0: Okay, Sir Vince, bakit ka pa nagtataka kung bakit lubog pa rin ang Bulacan? Eh, wala naman kayong tinapos the ghost project dyan.
2: Okay.
0: Oh, yon. Pakitanong.
2: Sir Vince, tinatanong po ni Corina, bakit ka nagtataka? Lalubog pa sa tubig baha ang Bulacan, eh wala namang natapos na proyekto dyan.
0: Tama? Yes.
2: Okay, very good. Okay pa yung
3: memory. I-comment nyo na lang po yung sagot nyo sa baba.
2: Alright.
0: Okay.
2: It's a weekend.
1: Happy
2: tama
1: weekend.
2: Ba? Oo. Yes. Happy weekend, everyone. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman si Erica Christensen.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
4: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
4: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo nang mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us, kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant. Hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho. At lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium, and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay, at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nang lulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya, at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim, and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal, kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1-5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16:15-16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat, kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts 2:41-47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila idadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter 2:9-10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirmed na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangan huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o

0: wala ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan, kundi siya po ay tatalikod o susuko? Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo, walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ng katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Paano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: Ukon, kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan